Not. Listeners, dyan po sa Alicia, sa Tiradview, Santiago, Isabela, Ilocos, or Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, dyan Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, siyempre sa Cavite, Laguna, yan, Bulacan, no? At sa Mindoro. At kung kayo man ay nanonood sa ating pong mga Facebook pages, yan, i-share na po natin. At ito po ay maibahagi po natin sa ating pong mga kaibigan. At siyempre, binabati rin po natin ang ating pong mga listeners sa ating pong mga radios, no? 89.1 FM. At huwag po kayong makakalimot kung gusto nyo makareceive ng libreng libro. O kaya naman ang mga Bible lessons, no? Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777. O kaya naman sa 0918-944-7891. At tayo po nagpapasalamat, no? Na tayo ay mayroong pulit pagkakataon na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang topic po natin for this morning is teaching children service and sharing, no? Paano daw po natin matuturuan ang ating pong mga anak na mag-focus sila na mag-serve, no? Mag-silbi at syempre yung pagbabahagi. Alam niyo sa mga anak po natin, yan po minsan ang nagiging problema, no? Kaya nga kapag bumibili kayo ng laruan, for example, meron kayong tatlong anak, hindi pwede na isa lang ang bibilhan po ninyo ng laruan, no? May mga pagkakataon na dapat tatlo rin. Especially kung yung inyong mga anak ay hindi ganoon kalalaki ang pagitam, no? Kunyari, isang taon lang ang pagitam. Pag binilhan nyo yung isa, nagtatampo yung iba. Now, paano po ang pwede nating gawin? No, kung wala po talaga tayong pera, no? Or talaga nakabudget lang yung pera po natin, kailangan turuan po natin sila kung paano mag-share, yeah? Yung pagbabahagi ng meron kayo, no? At ito po ay pag naturuan po natin sila, paglaki po nila, eh hindi po sila mag-aaway, especially kapag ka may mana, no? Tinitingnan po natin 'yan minsan. Nagiging mitsa po ito ng pag-aaway at pagkagagalitan ng mga magkakapatid kapag ka, hindi po sila natuto ng bata pa lang na nag-share po sila. So ang ating pong text for this morning is Acts 20:35. Binabanggit po dito, it is more blessed to give than to receive. No, higit daw po na mas mapalad ang magbibigay kaysa sa tumanggap. Alam niyo po, ang mga bata ay likas po na may hilig sila, no? Isipin muna yung kanila pong mga sarili. Tayo rin naman, mana-mana lang naman po yan, no? Ngunit kapag ginabayan po natin sila na sila po ay matuto na maglingkod, yeah, at ginabayan natin kung paano sila magbahagi, kung anong meron sila, dito po ay nagsisimula na maranasan po nila ang kagalakan ng pamumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yung paglilingkod at yung pagbabahagi ng hindi lamang tungkulin, hindi lamang ito tungkulin, kundi ito po ay matatawag nating pribilehiyo na maaring humubog sa ating pong mga anak bilang mga instrumento ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yan. So, ito po ay napaka-importante na ating pong alamin, which brings us to our acronym for this morning, no? Yung acronym po natin ay GIVE, G-I-V-E. G, guide them by example, no? Ito po ay lagi talaga nating sasabihin at sasabihin. Kapag kayo ay nagtuturo ng inyong mga anak, it is always be being an example, no? So letter G, guide them by example. Okay, letter I, involve them in acts of service, no? Isama daw po natin sila kapag tayo ay kumikilos na mayroon pong paglingkod. Letter V, value people over possessions, no? Pagka binigyan daw po natin ng halaga, no, ang mga tao kaysa yung mga pag-aari po natin, yan po dapat ang ituro natin po sa ating pong mga anak. And letter E, encourage cheerful giving. Hikayatin daw po natin sila na maging masaya sila habang sila po ay nagbibigay. Okay? So yan po. Yan yung ating pong acronym GIVE.
Kung gusto po natin na matulungan

yung ating pong mga anak na sila po ay maglingkod at magbahagi. Tandaan po natin yung acronym natin, GIVE. Okay? So isahin po natin yung ating pong acronym. Punta tayo sa letter G, guide them by example. No? Hindi pa natin masyadong ma-overstress ito, pero alam niyo po, napaka-importante na bago kayo kumilos at magturo sa inyong mga anak, bago niyo sabihin, ito dapat ang gagawin mo, ito, bago niyo sabihin yan, kailangan malinaw na sa inyong mga sarili na kayo mismo ang gumagawa nito. No? Hindi po effective, it is masabi natin cost-effective, no? Kung iba yung sinasabi mo, iba na rin yung ginagawa mo. Dapat magkapareho po yan. Kung ano yung sinasabi mo, yun din yung ginagawa mo. Okay? So natututo kasi yung mga bata, kapag tayo mismo, mga magulang ay bukas palad, no? Kapag nakikita po nila na ginagawa po natin sa bahay o kung saan man tayo naroon, na tayo po ay mapagbigay. No? Ang mga magulang po kasi, sila po yung huwarang tinitingnan ng ating pong mga anak. Kung masaya tayo naglilingkod, masaya tayo nagbibigay, they will also manifest in their lives that they will happily give and happily serve. Okay? So Proverbs 22:6. Sabi po dito, train up a child in the way he should go. Yan. Sanayin po natin yung ating pong mga anak sa daan na dapat nilang lakaran. No? At ito po, kung paano, pag sinanay po, ibig sabihin, hindi lang po ito isang beses. No? Nasasabihin nyo, dapat natutunan na. No? Ito po ay dapat paulit-ulit na ginagawa. Yung pagbibigay, kailangan po paulit-ulit na dapat hindi nagmamaktol. Baka maaaring pagdating doon sa pagtulong, halimbawa, meron kayong small group, na meron kayong bibilhin, no? Tutulong kayo, nakangiti kayo, no? Ito, tutulong ako. Pero pagdating sa bahay, nagrereklamo kayo, nagmamaktol kayo, ano ba na yan? Yung small group na yan, magastos, no? Dapat hindi tayo laging mag... Yan po eh. Kung kayo magbibigay, talagang dapat bukal sa puso ninyo kayo ay nagbibigay. Yan po ay training sa ating pong mga anak. Huwag pong taliwas sa ginagawa po natin, ang sinasabi po natin. Yan po ang isa sa mga dapat natin ituro. So John 13:15, ang sabi po dito, I have set you an example that you should do as I have done for you. No? Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Ano yung ginawa niya? Siya po ay naging matulungin. Naawa siya doon sa mga naghihirap at pinagaling niya yung may mga karamdaman. Okay? Naging matulungin ang ating Panginoon. Hindi po siya nagmamaktol, no? Ano ang example? Yan ang magandang example. Dapat ang gawin po natin, gayahin po natin ang example ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So, ang sabi naman po dito sa quotation, isang quotation, children are natural imitators. Give them kindness to copy. No? O, ang mga anak po natin, sila po ay magaling manggaya. No? Kaya kung paano tayo ay kumikilos, bigyan po natin sila ng magandang mapaggagayahan. Okay? Napaka-importante po niyan na gumagayahin tayo ng ating pong mga anak. Ano po ba yung ginagaya sa atin? Alam niyo po, ang anak po natin, ito po yung sumasalamin sa ating pong mga ginagawa. Kung ano yung nakikita sa atin, yun din. Kaya nga, tingnan niyo po. Tingnan niyo, subaybayan niyo yung inyong mga anak. Tingnan niyo po sila. Ano po yung kilos nila? No? Minsan natutuwa tayo pag sila po ay matataray. No? Yung anak natin na babae, mataray. Op. Mag-ano na kayo. No? Maging cautious na kayo. Aba, baka mamaya ako rin ay ganyan. No? Mataray din ako. Dahil kung sino ang puno, siya ang bunga. Napaka-importante po niyan. Sabi po ni Ellen White, the lessons of unselfish service are best taught by the daily example of parents, no? O ang mga leksyon daw po ng mabubuting gawa, no? Pagtutulong ay nakikita sa paghalimbawa ng ating pong mga magtayo ng mga magulang. Napaka-importante po niya. Dapat tingnan po natin kung paano matututo ang ating pong mga anak. Paano natin sila matuturuan. At ito po ay isa sa mga lagi po nating maging conscious po tayo, no?
sa mga ginagawa po natin. Okay? So yan po, yung pinakauna na binabanggit po dito, letter G, guide them by example. Okay? Ang pangalawa po ay yung I, no? Involve them in acts of service, no? Isali daw po natin sila sa gawa ng mga paglilingkod, no? Ang importante po talaga ay yung ano eh, alam nyo, yung ating po mga anak parang nag-OJT yan eh, on the job training. Yeah, nagte-train po sila. Kaya nga sinabi po doon sa ating teksto kanina, train up a child in a way he should go, no? Ang practical po na pakikilahok, no? At yung pagtulong at paghubog sa ating pong mga anak ay isa pong mga ito po ay aralin, no? Pag pinahintulutan po natin sila, yung mga bata, na basta-basta lang na kumilos nung kanila pong gawain, eh wala po silang matutunan. Kaya dapat tulungan po natin sila na meron pong malasakit, no, na tumutulong sa mga nangangailangan, yung nagbabahagi ng kanila pong mga laruan, no, mga pagkain sa iba. It starts in the home, no? Yung ating pong mga anak, dapat sila po ay nagtuturo at tinuturuan po natin upang yung mga magkakapatid, mag-umpisa po yan na sila ay nagtutulungan, sila ay nagmamahalan, sila ay nagbibigayan. Dahil kapag sila ay naturuan natin ng ganyan, kapag sila po ay nasanay, na sila po ay nagtutulungan, atin pong mapapansin na sa community ay ganun din yung gagawin po nila. No? Sabi po sa Matthew 25:40, whatever you did for the one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. No? Maaring sabihin po natin, Panginoon, mahal ko kayo, Panginoon, mahal ko kayo. Pero paano po ba natin na ipapakita sa ating pong mga anak, sa ating Panginoon na mahal po natin siya, no? Oh, ito po pala dito sa Matthew binabanggit, no? Kapag ginawa po natin ang mabuting bagay, no? Nagagawin po natin sa ating Panginoon na ito po ay ipapamalas natin sa iba, ay parang ginawa na natin ito sa Panginoon. Okay? So, kung mahal natin ang Panginoon, paano po ba natin siya paglilingkuran? Ngayon, hindi natin kaya. Nasa langit po siya. Paano natin siya paglilingkuran? O yun po pala ang sabi ng ating Panginoon, kapag pinaglingkuran natin ang ating pong kapwa ng mga nangangailangan, ay pinaglingkuran na rin natin siya. So yun pala, no? Wag po nating kalimutan yan, na ituro rin ito sa mga anak. Dahil kapag nalaman nila na kapag sila ay nagmamahal sa ating Panginoon, at ang paglilingkod sa kapwa ay parang ginawa na sa ating Panginoon, ay masasanay po sila na maglingkod sa ating pong kapwa. Now, sabi po sa Galatians 5:13, serve one another humbly in love. No? Maglingkod daw tayo sa isa't isa na may pagpapakumbaba at merong pag-ibig. No? Ayan po, ang serbisyo po kasi ay ito po ay ano eh, hindi po ito itinuturo na parang ipinipilit, no? Ito po ay tinuturo na una ay yung motivation. Ano ba yung motivation ninyo? Yan. Hindi ho rin kasi katangkatanggap na ito ikaw tumutulong dahil sa gusto mong makita, no? Ikaw ay tumutulong dahil gusto mong purihin ka ng iba. Alam niyo po ba ang ating Panginoon? Siya po ay may time rin siya nag-relax, nagre-relax, no? Ang ginawa ng ating Panginoon habang siya ay nagre-relax, siya ay pumunta doon sa templo. At doon sa templo, meron pong isang box doon na doon nilalagay yung offering, no, ng mga tao, no, ng mga members ng church. So sila po ay umupo doon, ang Panginoon. Kasama niya yung kanyang mga disciples, no? At alam niyo, nakikita na nila naghuhulog ng pera yung mga mayayaman, no? Lahat ng mga member doon, mga scribes, mga Pharisees, naguhulog ng pera. At alam niyo po ba, meron silang tawag, tinatawag na supot. Hindi katulad po ngayon, no, yung pera natin ngayon ay papel. Dati, mga coins, no, ang pera po nila. Meron silang supot na doon nakalagay yung pera. Alam niyo po, sa halip na ang gawin nila ay buksan nila yung supot para pa isang ganun nila ay mauhulog lahat ng barya.
ang ginagawa nitong mga ano na to, mga mayayaman na mga member para makita po sila, ay sinasara nila ng konti, no? Nililitan nila yung butas. At hahawakan nila yun sa may pwitan na ng supot at itataktak po nila. No? So, siyempre, hindi agad nauhulog yung mga pera. Unti-unti lang nauhulog. Ah, yung mga tao sa paligid, no? Naririnig yung kalansing ng pera. Wow, ang dami niyang binibigay. No? Eh, yung tao naman, no? Siya ay nakatayo doon. No? Taas ang kanyang noo na kanyang kinakalansing yung kanyang supot hanggang sa maubos yung pera. Pero alam niyo po, meron isang babae na dumaan, no? Parang isang hangin lang na dumaan, no? At parang walang nakapansin. Pero naghulog itong babae na to ng isang pera, mamera lang po, napakaliit lang nung ano na yon. At hinulog niya doon sa kaban. At siya po ay hiyang-hiya na ganun lang kalaki yung kanyang hinulog at siya po ay umalis na. Pero napansin ito ng ating Panginoon. Ang sabi na siya yung pinakamaraming ihinulog. Ha? Nagulat yung mga apostol. No? Sabi, paano siya yung naging maraming pinahulog? And daming mga tao na naghulog ng mga supot-supot na pera. No? Alam niyo po ang sabi ng Panginoon? Siya ay naghulog ng lahat-lahat ng nasa kanya. Ibig sabihin, 100% ihinulog niya. Wala nang natira sa kanya. Yung iba na mga malalaki ang kanilang ihinulog, marami pang natira sa kanila pong bahay. Ibig sabihin, marami pa silang ipon. No? Yun po pala, ang service po natin ay kung paano tayo nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Nakikita sa ating pong paglilingkod how much we love our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi po ni Ellen White, from their earliest years, children should be trained to engage in acts of service for others. No? Habang daw sila po ay bata pa, dapat tinuturuan ng ating mga anak na sila po ay gumawa ng paglilingkod, no? Para sa iba. Ano po ba ang mga nagagawa natin sa ating pong mga anak? Natuturuan po ba natin sila sa pamamagitan po ng ating pong mga example? No? Sa ating pong pagbinibigay sa kanila ng mga kwento, turuan po natin sila. Okay? Ang sunod po yung letter V, no? Value people over possessions, no? Mas mahalagahan daw po natin yung mga tao kaysa doon sa mga pag-aari natin. Minsan nagiging daan ng pag-aaway yung ating pong pag-aari, no? Ay akin 'yan, no? Minsan nag-aaway pa ultimo mga magkakapatid, no? Nag-aaway sila sa mga lupa. Pero ang sabi po dito, let us value the person, not the possession. Ituro po natin sa ating pong mga anak na mas mahalaga yung magandang relationship kaysa doon sa mga bagay-bagay. No? Kailangan mag-focus po tayo na matulungan yung kapwa po natin. At ito po ay ninanai sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Luke 12:15, okay? A man's life consisted not in the abundance of the things which he possesses. Okay? O hindi daw po nakasandig o yung ating pong kasangkapan o yung kasaganaan, okay? Hindi po ito ang tunay na buhay po natin. Bakit? Sabi nga sa atin eh, maglaan daw po tayo ng ating pong kayamanan sa langit, no? Ito po ba ay possessions? No. Ito po ay mga mabubuting asal. Kapag tayo ay naglaan ng ating pong mga kayamanan, tayo po ay nagdi-deposit sa ating Panginoon sa langit ng mga mabubuting mga gawa. Dahil hindi naman natin madadala sa langit yung kayamanan po natin dito. Yung bahay po natin na napakaganda, hindi natin madadala sa langit. Yung mga ari-arian po natin, hindi na. Kahit gano'ng pakaganda yung coach ninyo, kahit ito pa ay mga luxury cars na tinatawag, hindi nyo yan madadala sa langit. Ang madadala nyo lang sa langit ay yung mabuting ugali po natin, no? Kaya, ano, saan tayo dapat mag-save? O kailan, saan tayo dapat maglagay ng kayamanan? O dapat sa langit. Sabi po sa Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased.
please, no, wag daw po nating kalimutan na gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba. Sapagkat sa mga ganyang gawain, sa ganyang mga sakripisyo, no, nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga, kahit pa ito po ay maliit na regalo lamang, pagkapag ito ay binigay po natin na meron pong pagmamahal. Okay? Ito ay mas mahalaga kaysa doon sa mga regalo mamahalin na wala naman itong pagmamahal. Okay? So napaka-importante po niya. Ang sabi po ni Ellen White, "Let children learn that happiness is found in making others happy." No? Ayaan po daw natin na malaman ng ating pong mga anak na ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapasaya ng iba. Alam niyo po, ito ay mararanasan niyo kapag kayo ay tumutulong, no? Minsan kayo ay napapaiyak pa, na kayo ay nakatulong sa inyong kapwa. Kapag nakita po nila yung kanila pong reaction, no? Na parang walang-wala sila pero binigyan niyo sila, no? At sila po ay natuwa. Hindi niyo naman kailangan to na ipakita sa social media. Yun lang ay isa ng gantimpala sa atin na makita natin ang ibang mga tao na sila po ay masaya. Okay? So yan po yung letter V, value people over possessions. Huwag po natin pahalagahan yung kayamanan po natin. Dahil ito po ay nawawala. Ang pahalagahan po natin ay yung mga tao sa paligid po natin. At ang panghuli, encourage cheerful giving. No? Himukin daw po natin ang ating po mga anak na sila po ay masayang magbibigay. No? Ipakita rin po natin yan, na tayo ay masayang nagbibigay. Alam nyo, yung mga anak po natin, nakatingin yan palagi sa atin. Tinitingnan nila kung paano tayo magbibigay. At tinitingnan din po nila yung reaction, yung mga facial expressions po natin. At yan po ay natatanim sa isipan nila. At yun din, no? Yun din ang nagagaya po nila. Kaya nga, kung tayo po ay nagbibigay at naglilingkod, no? Dapat madama po natin na meron tayong kasiyahan at makikita po natin sa kanila, sa ating pong mga anak, sila rin naman ay magiging masaya sa kanila pong paggawa. No? Hikayatin po natin sila na magbigay ng may kusang loob. No? Huwag po nating pilitin. Sabihin po natin kung gaano kahalaga na tayo po ay magbigay sa ating pong kapwa. Sa 2 Corinthians 9:7, ito po ang sabi, God loves a cheerful giver. No? Oh, mahal ng ating Panginoon ang nagbibigay ng masaya. Huwag po nating isipin na aksaya lang kapag tayo ay nagbigay, no? We are depositing something not on this earth but in heaven. At alam niyo po ba, wala tayong malaking maibibigay. Dahil ang binigay na nga sa atin ng ating Panginoon yung kanyang buhay, may hihigit pa ba doon? May higit pa ba na kayamanan po natin na maibigay para itumbas sa binigay sa atin ng ating Panginoon? Wala po, no? Yun na ang sukdulang pagmamahal na pagpapakita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya naman, ang kapalit din naman na dapat ibibigay natin ay maging masaya po tayo sa pagbibigay. Ang ating Panginoon, masaya siya na binigay niya yung kanyang sarili para tayo ay mailigtas. Ito po ay karakter niya because God is love. He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga, napaka-importante, sinabanggit po dito sa Psalm 112:5, God will come to those who are generous and lend freely. No? Oh, ang kabutihan daw po ng ating Panginoong Diyos ay darating doon sa mga bukas palad at nagbibigay nang hindi umiisip nang babalik sa kanya. Sabi ni Mother Teresa, "It is not how much we give, but how much love we put into giving." No? Hindi po yung kung paano o malaki ang ating pong binigay, kundi ang pag-ibig na nandun kasama ng ating pong pagbibigay. Sabi ni Ellen White, teach children that unselfishness is the law of happiness. No? Oh, ang
Kung gusto niyo daw po talagang sumaya, no, ang utos ng kasiyahan ay yung parang pagbibigay ng di makasarili. Okay? Kaya nga po, sa buhay po natin, marami tayong maaaring ituro sa ating pong mga anak. At ang pagbibigay, ang isa sa napakagandang maituro natin po sa ating pong mga anak. It starts with us. Kailangan tayo rin naman ay mapagbigay. So, alalahanin po natin yung ating pong acronym na GIVE, G-I-V-E. Sabi po dito, G, guide them by example. I, involve them in acts of service. V, value people over possessions. And E, encourage cheerful giving. Alam niyo po, sumasalamin sa puso ng ating Panginoon kapag tayo po ay naglilingkod, nagbibigay, at masaya na nagsisilbi sa iba. Kaya, mga magulang, no? Ano po eh, ito po ang pwede nating gawin. Pumili tayo ng mga simpleng paglilingkod, no? Na mapapakita po natin po sa ating po mga anak. Sa araw-araw, no? Tayo po ay magbahagi ng mapagkain sa kapitbahay, magbisita sa mga nangangailangan, no? Pagtulong sa ating pong church, sa ating pong simbahan. At sa pamamagitan po nito ay patuloy na ipapakita po natin na nagmamahal tayo sa ating Panginoong Diyos. At syempre, turuan po natin sila kung paano manalangin. No? Magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya na binigay niya sa bawat isa atin. At sa pamamagitan niyan, our hearts will be filled with joy and gladness. And this gladness and joy, no, ito po ay talagang bubukal sa puso po natin at magiging daan na magbigay tayo sa ating pong kapwa. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na natutunan po namin na kami ay magbigay din naman. Kayo ang nagbigay ng buhay sa amin at aming pong hiling. Patuloy nawa po na lukubang kami ng inyong pag-ibig at ng banal na espiritu upang maibahagi rin naman sa ibang tao ang aming pong natanggap mula sa inyo. Magpalain po kami sa umaga pong ito at nawa ang inyong presensya ang makasama po namin sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Amin po kayong inanyayahan bukas po muli sa ganito pong oras, 8 to 8:30 ng umaga, sa ating pong patuloy na pag-aral. Muli po, ito ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at maraming salamat po.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

paligid, mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, saan man pong panig kayo ng ating mahal na bansang Pilipinas at saan man po kayong panig ng mundo. Ako po muli, nagbabalik ang inyong lingkod, si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan ng live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Facebook page. Ako naman po si Cassie.
0: Ngayong umaga po, mga kababayan, ano po, September 15, live na live po tayo, 2026. Tama. Yes, nice po namin kayong maging bahagi ng ating pong programa kung saan po ating patuloy na tatalakay ng mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay ng ating pong mga kababayan.
1: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan.
0: At sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat.
1: Ang binagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Pastor, can you lead us a prayer?
0: Sa ating pong mga kababayan, nais po naming anyayahan kayo na samahan niyo po kami sa isang magising panalangin bago po tayo magpatuloy ng ating pong programa ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama namin na sumasalangit ka sa umagang ito, nagbabalik kami ng papuri at pasasalamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon

0: bagong pag-asa at panibagong buhay na nagmumula sa inyo. Samahan niyo po kami at sa amin pong pagtalakay sa araw na ito, maluwalhati po ang inyong pangalan at ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na maipalaganap ang kapayapaan at pagunlad, katahimikan sa aming pamayanan. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi maging ligtas ang bawat mamamayan at ang aming bansa ay uunlad sa angayon sa inyong pangasiwa at pangunguna at sa mga istorya ng mga pagbabagong buhay, maging inspirasyon sa bawat isa upang kami magpatuloy na harapin ang mga hamon ng buhay at nakasama kayo. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Maluwalhati po kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Kumusta naman po kayo, Pastor? It's been ilang weeks na wala tayong airing. We missed you guys. So, alam ko na marami ang nag-aabang din talaga sa atin. So, kumusta ang inyong travels at ministry dyan, Pastor?
0: Yes, ilang mga linggo tayo ay replay tayo. Ano? At talagang medyo hectic yung ating schedule. So, just recently, galing tayo sa Aklan, ano? Antique Island, Panay Island. At tayo ay nakapaglingkod kasama yung ating mga FR dyan sa Mindoro. Ano? Nakakaroon tayo ng engagement sa ating mga FR at sa ating mga kasundaluhan ng 3rd Infantry Division dyan sa Panay Island, na kalimutan ko lang yung eksaktong Kalibo Aklan yata yon, but area. So nandun yung 3rd Infantry at ganun din yung 79th IB, ano, Infantry Battalion sa Bacolod, sa Negros Occidental. So very full yung ating engagement, yung ating interaction dun sa kanila at yung mga collaborations na ating pong isasagawa. Kasama kasi, ano, yung gusto ko lang ibalita, yung broadcast ng NTF Alcat para to cover these territories. So we are setting up yung ating relay stations dyan, yung radio ng ating armed forces dyan para ma-activate uli nila, para makasama sa ating mga programa at marinig yung ating mga istorya ng mga binagong buhay. So kaya just would like to relay to you sa NTF LCAC na 3rd Infantry Division is now mobilizing yung kanilang radio broadcast dyan. So Adventist World Radio will help para po maisaayos at muling maibalik at ma-boost and ma-intensify natin yung ating broadcast dyan at mapakinggan tayo hindi lang sa Kalahang Manila dito sa Luzon, kundi mapakinggan tayo sa iba't ibang isla ng ating bansang Pilipinas. So napaka-hectic na schedule natin ngayon, pero nagpapasalamat tayo at nakabalik tayo ng live, ano, kasi sa ating programa ito lang ang binagong buhay. Sa mga kababayan, samahan niyo po kami. We have a lot to share, ano,
1: yes,
0: at excited kami na ibalita sa inyo ang iba't ibang mga kaganapan at mga development sa programang ito ng ang binagong buhay, kasama siyempre ang ating NTF-LCAC.
1: Ayan. Speaking of magandang balita, Pas, napakaganda ng balita mo dahil syempre may whole of nation approach at nagtutulong-tulungan din talaga ang iba't ibang sectors natin para ma-achieve natin ang lasting peace and development. At ayan, Pas, may gusto lang din po akong sabihin sa inyo na isang napakagandang balita na kung saan may bagong leadership na din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na kung saan nag-took oath na po ang aming Undersecretary Danilo G. Pamonag, na kung saan sabi din po niya ang kanyang direksyon ngayon ay we have a Philippines where no Filipino child will ever grow up in the shadow of armed conflict. Napakasimple,
0: wow,
1: pero punong-puno ng meaning, di ba?
0: Wow, napakagandang advocacy yan, ano, yung susunod na generation natin and even our generation ngayon, at ano, mabuhay yung bagong leadership natin sapagkat nandun yung kanilang pangitain, nandun yung kanilang vision, ano, na yung mga kababayan natin, mga kabataan at mga bata natin hindi na mabubuhay sa ilalim ng ano, ng armed conflict, no, na wala nang ganitong armed conflict sa ating bansa.
1: Tama, Pas. Hindi niya sinasabi na wala nang putukan o walang armed encounters. Ang tunay na sukatan talaga ay kung saan nag-thrive or nag-flourish yung bawat ordinaryong mamamayan na meron tayo ngayon. Kaya wow, alam ko na excited na po kayo na pag-usapan natin ang mga activities at initiatives ng ating guests.
0: Kaya, yes, siguro, Ma'am Cassie, ano, ikaw na ang
1: ipakilala
0: magpakilala sa atin pong panauhin sa umagang ito. Yes.
1: Ipapakilala ko na po ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang ating panauhin ay si Colonel Dennis C. Gutierrez, wherein he serves as the Deputy Brigade Commander of the 203rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade under the 2nd Infantry Jungle Fighter Division of the Philippine Army. He previously served as the commanding officer of the 4th Infantry Battalion, gaining extensive experience in the field of operations, peace and security, and community engagement. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Colonel Dennis. Kumusta po kayo, sir?
0: Magandang umaga po, Colonel.
2: Magandang umaga po, Pastor Dulay, Ma'am Cathy, at sa lahat pong...
0: Si Cassie. Yeah.
2: Yes, ma'am. Yes, yeah. Sir. And sa lahat pong nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong umaga, ako po ay nagagalak at ako ay inyong naimbitahan sa inyong programa at makapagbahagi din po ng aking mga, sabihin natin, ating naging advocacy at contribution sa ating paksa ngayong umaga.
0: Colonel, talagang we are excited. Alam ko you have tons of stories to share at napaka-broad ng kanyang experience sa armed forces. At hindi lang dito sa bansang Pilipinas kasi na-assign din siya sa Spain, kung hindi ako nagkakamali. Na-expose din siya internationally. Siguro may kwento niya a little bit sa atin yung kanyang mga involvement at yung kanyang mga immersions sa leadership. Colonel, simulan na po natin yung talakay natin ngayong umaga kasi sa nakikinig po sa lahat po ng mga nasa radyo, nasa tahanan, please like and share yung ating pong official Facebook po, Adventist World Radio Manila, kasama rin po sa Facebook page ng ating pong NTFLCAC. So paki-share po at marami pong makinabang po sa ating pong talakay ngayong umaga. So Colonel, para po sa ating mga manonood, maaari niyo po bang ikwento sa amin bilang isang leader po ng Philippine Army? Isang lingkod bayan, isang protector ng ating pamayanan. Ano po ang kahulugan ng tunay at pangmatagalang kapayapaan para sa inyo?
2: Una-una po, Pastor Dulay, sa akin bilang leader ng isang senior officer ng ating armed forces, mahalaga po na makamit natin sa ating bansa ang tunay na kapayapaan at ito ay makikita natin sa unang-una dun sa ating mga pamayanan kung ang ating pong mga kababayan ay nagagawa yung kanilang gusto at nakakapamuhay sila ng tahimik, nandun din yung kapayapaan at kaunlaran doon sa ating mga pamayanan, ay masasabi natin na maaaring nakamit na natin ang tunay na kapayapaan na minimithi ng ating mga kababayan. Pangalawa po, syempre kung walang armadong tunggalian sa ating mga kapwa Pilipino, masasabi natin na talagang very peaceful na yung ating mga pamayanan. At panghuli po, ang isang mahalagang punto ay kung nasa sa ating bansa ang kapayapaan, ay makikita natin na tayo ay bilang isang bayan, ay tayo ay nandoon sa linya o listahan ng mga bansa na malayang nakikipag-compete at malayang nagagawa ang mga vision ng ating mga leaders, unang-una, ng ating mga kababayan bilang isang tao at ng ating sosyedad, ay makikita natin na nakahanay tayo sa mga bansa na maunlad at mapayapa.
0: Colonel, maisingit ko lang doon sa with regards to yung gusto nating lasting peace sa ating community. So paano niyo nakikita as a military officer, senior officer, gaano po ninyo paano niyo nakikita yung kahalagahan ng pagkakaisa ng pamahalaan, ng militar, ng pulis, lokal na pamahalaan, simbahan, mga community natin sa pagkamit ng kapayapaan? Paano niyo nakikita yung mga roles ng ating mga organizations na ito?
2: Magandang tanong po yan, Pastor. Napakatagal pong panahon sa pagharap natin sa ating mga threat sa ating national security. Unang-una dito sa nilalabanan natin na CPP, NPA, NDF. Nandoon ang integrated effort. Ano, hindi po ito problema na kakaharapin o kinakaharap ng ating armed forces. Mahalaga at nakita na natin ito almost ako po bilang isang senior officer, nakita ko yung period na puro military solution lang ang ginagawa sa problemang ito. At nakita ko rin kung paano nag-transition into muna ay whole of government, at ngayon ay naabot natin yung whole of nation approach natin in addressing the insurgency threat sa ating bansa. Kaya ang pag-stress po natin na ang problema sa insurgency ay hindi military solution lang, kundi ito ay masosolve sa pamamagitan ng epektibong pagkakaisa, no? At pagbubuklod ng gobyerno, ng iba't ibang sektor ng lipunan, at ng iba pang sabihin natin audience doon sa insurgency. Which is kasama po diyan ang syempre yung katulad ninyo, ang mga taong simbahan, at ang business sector is an important aspect of the solution to this problem. And lastly, yung in-input ko po sa inyo, malaki rin pong role ngayon yung ating mga kaibigan nating bansa. Dahil as we spread across the globe, nakikita po natin ngayon yung manifestation na nangyayari sa ating mga kababayan abroad na sila ay nabubulid, ano, dito sa patibong ng mga grupo na ito dahil sa kanilang yung tinatawag nilang arouse, organize and mobilize na taktika upang makakalap ng mga rekurso, hindi lang sa mga bagong miyembro kundi sa rekurso sa logistika at pinansya. Kaya yun po, bukod sa gobyerno po, kailangan nating kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan upang tuluyan nating magapi at ma-attain natin yung ating objective ng pangmatagalang kapayapaan.
1: Tama, yes, po ma'am Cassie. Napakaganda kasi pinapakita niya talaga na yung peace building is not just the responsibility of the armed forces of the Philippines or the government, but it's a shared responsibility by many civil society organizations, yung gobyerno, pati din po yung mamamayang Pilipino. We need to be peace partners para ma-attain natin yung lasting peace and sustainable development na gusto natin. Kaya ayan.
0: So dito, yeah, dito tinatalakay talaga yung ano, yung sa sinabi ni Colonel kanina, magbatin lang ako na kailangan talaga yung community awareness, ano, na napakahalaga na everyone should be engaged, everyone needs to be involved. Lahat tayo mga kababayan, kasama tayo. Hindi pwede dito yung isang ahensya lang, isang sector lang. So kung gusto natin na payapa yung ating lipunan, makipagkaisa talaga tayo sa ating sa mga programa ng ating pamahalaan. So, yes, Ma'am Cassie.
1: Tama ka dyan, Pas. Kaya maraming salamat, Colonel Gutierrez, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi naman po ni Colonel Dennis kung paano nakita ng kanilang brigade ang importansya ng mga aktibidad para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Mga kababayan, kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa atin pong Ambinagong Buhay 89.1 FM. At syempre po, kasama pa rin po natin si Colonel Dennis Gutierrez po ng Deputy Commander, Division Brigade Commander ng atin pong 203rd Brigade. At siya po ay kasama po natin ngayon at magpapatuloy po natin na kausapin po siya at kapanayamin upang ma-share niya sa atin ang kanyang mga naging karanasan at mga advokasya para po makamit ang atin pong kapayapaan at mapangalagaan yung mga nagbabalik loob sa atin pong pamahalaan. Colonel, balikan ko lang based on your career record ay naging battalion commander po kayo ng 4th Infantry Battalion under the 203rd Brigade sa Mindoro, at alam ko po na very significant yung years of service nyo diyan sa Mindoro, at gusto po naming ma-share yung mga naging karanasan po ninyo diyan at mga success na mga engagement na kung paano nakita po natin na yung mga komunidad, mga individual na naapektuhan ng conflict ay ngayon ay nagkaroon na ng pagkakataong makapagsimulang muli at nagkaroon ng progress and development at nakamit yung peace doon sa lugar and development. So, Colonel, please share with us your experiences, especially when you were the battalion commander of the 4th Infantry Battalion.
1: Yes, Pastor. Unang-una po, nag-flashback sa akin yung una nating meeting. It was a community project na dinala natin doon sa Barangay Benli. Para po sa mga katutubong mangyan. Actually, during that time nung batalyong commander ako, it has been my advocacy to look into the problems of the communities and try to bring in solutions to those problems. Di naman po yung napaka sabihin natin na very intensive na malalaking resource ang kailangan. Kagaya nung dinala natin sa Benli, naalala ko, very simple sanitation ang problema ng mga katutubong mangyan. And we were able to collaborate on how to solve that problem of our indigenous people dun sa sitio na yon. And through that project, nagkaroon po ako ng mga follow-through niyan. Dahil during that time, ay wala pa namang NTF-LCAC. It was 2017. At up to 2019 yung term ko ng battalion commander. So, ang problema po namin sa armed forces is that we don't have a resource na masasabi natin pwede namin i-dedicate doon sa mga community projects na yan. Kung nasaan yung problema ng insurgency ay malaki pa. No? So, what I did as a battalion commander is to look into, strategize on how to mobilize resources of other entities like government entity, like NGOs, like your organization. And I was able to successfully collaborate with DOLE during that time. Ang ginawa ko po noon, nag-call ako dun sa regional director ng DOLE dito sa Calapan. I presented some of my programs na nakatutok sa mga katutubong mangyan, sa mga pamayanan, and they committed a part of their budget into supporting the different groups na aking naorganisa. Kasi every time na nag-clear po ako ng mga sitio, mga barangay nung panahon na yon, ang tawag po namin doon ay community support program yun during that time, CSP. Every time po na makaka-clear ako ng isang sitio, I try to follow through. Dahil kung clearing lang po ang ginawa, putol po yun. Hindi po yun, hindi po natin ma-achieve yung lasting peace dun sa area na yun. So, nakuha natin yung datos ng problema nila and I try to provide a solution. So, nung makakuha po ako ng maka-generate ako ng funds coming from DOLE, I was able to fund 10 people's organization yung kanilang iba't ibang livelihood projects na kanilang hiningi. So they were able, those 10 organizations from those barangays were able to get at least, I think, more than 200,000 worth of livelihood projects. So projects po na yun ngayon, yun yung nag-generate ng trust even further. Na-develop natin yung kanilang tiwala uli sa gobyerno at ayun po, nagtuloy-tuloy na yung ating kanilang engagement natin sa kanila. So malaking bagay po yon dun sa mga areas o sa mga pamayanan na dinaanan ng ating effort. Kasi kung hanggang clearing lang tayo, nawala, naalis natin yung mga elemento na nakadugtong doon sa threat group na ating ina-address, which is the CPP, bitin po yon, madali po silang mababalikan. Kaya ngayon, with the NTF LCAC, I was really glad nung malaman ko and mabalitaan ko na tinuloy yung ganong klase, na ituloy natin yung ganong klase ng sistema wherein every cleared barangay, every organizations na ating na itayo at ating nabuo ay ating ginagabayan at tuloy-tuloy ang ating pagpapaunlad sa kanila, no? So it's not only ngayon ginagraduate na nga natin sila, no? Nakita ko yung livelihood program ng OPAPRU, which is being implemented by DSWD. So from seed money and seed funding, merong kasunod na another tranche ng support until mag-graduate yung ating mga people's organization into a full-blown either cooperative or talagang functioning na isang business entity na nagpo-provide ng kabuhayan sa ating mga kababayan. So malaki pong bagay yon dun sa mga affected areas before na ating na-clear. So that is a very comprehensive strategy in attaining peace and development sa ating mga pamayanan at mga communities na dating apektado ng armadong tunggalian. So ayan po, isang very comprehensive na po yun na ating ginawa, nagawa natin bilang battalion commander. At right now, I'm trying to infuse this kind of strategy into the brigade as a whole. At yung ngayon po, maswerte ang ating isla sa Mindoro dahil napakarami po nating pwersa na nag-i-implement ng ganyang klaseng activities sa ating mga pamayanan. Lalong-lalo na doon sa ating mga pamayanan at ating mga katutubong mangyan.
2: Ayun.
0: Kasi,
2: yes.
0: Yan, go ahead, Kasi.
2: Ayun, Pas. Napakaganda nung narinig ko. Kasi sabi ni Colonel Dennis, hindi nagtatapos yung laban natin when a barangay is cleared. Kasi yung problem, hindi naman na-address. Kaya kailangan natin ng mga concrete na programs, ng mga plano, ng initiatives para sa mga communities na to, para hindi na sila bumalik sa armed conflict. At mare-resolve lang yun kapag binigyan natin sila ng programa na alam nila na galing sa gobyerno at ma-feel nila na may gobyerno tayo.
0: Yun talaga eh, no? Yun talaga yung isa sa mga key factors, no? Na talagang mabago yung pananaw ng ating mga kababayan, lalo na yung mga binabanggit ni Colonel kanina, may mga binabanggit siya mga lugar, mga sitio dyan sa Binli, dyan sa Bulalakaw. Talagang depressed area, very isolated na mga lugar na maipadama natin na mayroong gobyerno na nagmamalasakit sa kanila. And I think this is the good direction. Ano, napakagandang direction ng ating pong gobyerno ngayon, ng ating pamahalaan, NTF-LCAC. At Colonel, ano, na thank you so much for infusing this kind of approach, even hindi lang sa yung mga military natin, hindi lang sila baril, hindi lang armado, kundi sila talaga ay engaged sa ating community development, pag-assess ng ating mga community at paghanap ng mga resources kung paano matubunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Yeah, so maraming salamat po, Colonel. Go ahead, Cassie.
2: Ngayon naman, Colonel, may isa pa po kaming katanungan sa inyo bago tayo mag-add. So ano po yung mga ginawa po ninyong programa? Aside sa mga engagement, ano po yung current na initiatives, mga projects ninyo po dyan sa Mindoro ngayon?
1: As of now, Ma'am Cathy, tuloy-tuloy po, ano, tuloy-tuloy yung mga katulad nung sinabi ko kanina. Ang isang importante rin pong aspeto ng ginagawa natin ngayon sa Brigade is yung pag-sustain ng ating mga naunang effort, ano? Tuloy yung development ng ating mga community at masaya tayo dahil natutugunan na ng national government yung pangangailangan sa infrastruktura, ano? Malaki pong bagay yung naging nadala nating infrastructure project dyan sa Barangay Panaytayan, ano, sa Bulalakaw, wherein yung farm to market road na through the OPAPRO was able to was has been completed already, ano, yung galing po sa main highway papunta diyan sa Sitio Matarayo, and ito po ay didiretso doon sa Sinariri at iikot yan, dudugtong doon sa Sitio Kabuyaw, ano, magiging parang circumferential road siya. At yan po ay malaking bagay para sa ating mga katutubong mangyan dyan sa Barangay Panaytayan. Gusto ko lang po ibigay sa inyo ang isang trivia. Yung Panaytayan po, halos sa parang 70 to 80% ng bayan ng Mansalay, yan po ay sakop ng Barangay Panaytayan. Ganun siya kalaki. At more than 50 sitios ang Panaytayan. Ano? Kaya yung backbone na infrastructure na yon na na-implement dyan sa Barangay Panaytayan will benefit a lot of our indigenous people communities, yung ating mga katutubong mangyan dyan sa Barangay Panaytayan. Kaya isa pong malaking intervention yon sa isang area na napakatagal na nandoon sa impluensya ng CPP, NPA, NDF. Ano? And actually, matagal pong, bago po natapos yan, matagal dahil nandun po yung threat na yung mga naggagawa dyan before ay talagang tinitreaten, ano? Dahil ayaw nila na mabuksan yung daan na yon, ay tinitreaten yung mga naggagawa dyan. And finally, nakita po natin, kung makikita nyo sa, kung mabibisita nyo po yung lugar na yan ngayon, ay talaga po masaya yung ating mga katutubong mga yan dahil mabilis ang kanilang pagbababa ng kanilang mga produkto. Kapag may mga dinadala po sa ospital, may mga sakit, ano, mas mabilis na rin. And napakaraming benefit ng infrastructure na yon. So tuloy po yung mga ganyang proyekto sa iba't ibang sitio na ating naaabot. Marami pong naaabot ng ating servisyong medikal, ano, ng ating mga medical missions na ating tuloy-tuloy na kinakandak. And of course, hindi po mawawala yung palaging info campaign natin sa ating mga kababayan na atin po silang pinaabutan ng tamang impormasyon dahil kagaya ng palaging sinasabi ng aking boss, ano, ng aking naging brigade commander, hirap po ang kalaban natin na i-counter yung katotohanan, no? Sabi nga niya, you cannot counter the truth with lies. So we try to provide the right information through our information campaigns, not only sa mga pamayanan, kundi pati na doon sa mga sektor na vulnerable sa kanilang organizing. Sino po ito? Unang-una yung mga ating mga kabataan, ano, sa eskwelahan. Kahit po tayo ay sinasabi na may sinasabi sila na yung termino na ayaw kong banggitin dito dahil ayaw kong i-mainstream yung sinasabi nilang termino na yan. Pero sa atin po, sinasabi natin na yun ay isang bahagi ng ating pagbibigay ng katotohanan. Wala naman tayong sinasabing kasinungalingan doon sa ating information campaign. Lahat po na sinasabi natin doon ay nakita na natin, napatunayan natin through our experience, through the testimonies of our rebel return, our rescued friends, ano, yung ating mga FRs. Kaya napakahalagang component po at hindi natin inaabandona ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. At ako po yung nagpapasalamat through your radio program, Pastor, ay nabalikan ko, ano, yung aking isang advocacy nung battalion commander ako. Ako po ay palagi rin nagra-radio dito sa San Jose at sa Bulalakaw. May dalawa akong radio programs dyan every weekend nung ako ay battalion commander. At ako po yung masaya dahil nakaupo uli ako at makapagbigay uli ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan.
2: Yes. Napakaganda naman po nun. Ngayon nun, paano po ba yung papel ng mga dating rebelde, ng kanilang pamilya sa pagsusulong ng pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga komunidad, sir?
0: Bago po sagutin ni Colonel, ano, idagdag ko lang. Siguro, Colonel, ano yung ginagawa ng ating 2-3rd Brigade at ng ating Armed Forces, you know, based on your leadership dyan, dun sa mga FR natin, nagbalik loob sa gobyerno, na sila ay nagbagong buhay. So, paano ito pinangangalagaan ng ating, ano, ng ating kasundaluhan?
1: Yes, Pastor. Before I proceed pala po, ano, baka nakikinig yung brigade commander ko. I would like to greet my esteemed brigade commander, si Brigadier General Milencio W. Ragudo, sir. At sa kanyang pamumuno po, tayo ay talagang nabigyan ng ikang flexibility na magawa ano yung para epektibo kong masuportahan ang ating brigade commander na si General Ragudo. Base po dun sa tanong ninyo, ma'am, ano, marami po tayong ginagawang intervention sa ating mga kapatid na nagbalik loob. Unang-una po kasi dyan, sa tagal ko po sa gawain ito, ano, more than 20 years ako na nag-handle ng mga FRs. Nung kapitan pa lang ako, ang FR ko noon umabot ng 100. No? Ganun po kadami. At sa vast experience ko, it's always a part, ang unang-una po dyan is yung tinatawag natin, tinerminohan natin ito. Nung nandyan ako sa taas din, nagpapaw din po ako dyan sa strategic level, tinerminohan po ito dyan na de-radicalization. Ano? Alisin natin yung maling concept o maling kaisipan o mga prinsipyo na nailagay sa kanilang mga utak. Kasi pag hanggat nandun po yung mga prinsipyo na natutunan nila at na-inculcate nila during the time na nandyan sila sa Partido Komunista, mahirapan po magbago yung isang tao. So napaka-importanteng aspeto ng pagbabagong buhay ng ating mga FRs ay yung de-radicalization process. And ngayon po, maswerte po ang brigade dahil meron tayong kapartner through the church po ni Pastor na through yung religious intervention po, yung pagbabalik loob nila sa Diyos, ay malaking aspeto po na napapalitan yung kaisipan na at mga prinsipyo ng Partido Komunista sa utak ng ating mga FRs. Malaking bagay po yan dahil unang-una, once na in-acknowledge nila na there is a supreme being na kahit hindi niya nakikita, hindi niya nahahawakan, ay naniniwala siya na yun ang gagabay sa ating mga gawain dito sa mundo, ay napanalunan na po natin yung laban doon sa pagbabagong buhay at pagpunta nila sa kapayapaan. No, yun po muna kasi kapag hindi po natin na-achieve yun, there's a tendency na maaaring bumalik sila doon at muli silang magamit ng Partido Komunista. So napaka-importanting aspeto po yun na ating ginagawa sa mga FRs natin. Then secondary po ay yung mabigyan natin sila ng yung security nila, no? Yung security not only physically, but yung security nila in terms of their livelihood para sa family nila. Dahil unang-una kaya sila bumaba, ang naging motivation nila is to be with their family, lalong-lalo na yung may mga anak. Hindi na po natin na nakikita po natin yan na palaging yan ang main reason. Secondary, yung maaaring nakita nilang kabulukan dun sa loob. And kung babalikan po natin, kung yun ang main reason nila ng pagbaba nila, dapat nating matugunan yung kanilang pangangailangan sa security ng kanilang pamilya. Ano? At least makapag-aral yung, napapag-aral nila yung mga anak nila. And yung family nila, kung may asawa siya, at least matulungan natin sila paano magkaroon ng maliit na kabuhayan, trabaho para sa kanilang buong pamilya. Yun po yung mga basic na kailangan nating tugunan. Ano? And maswerte rin po ngayon dahil may mga programa ng pabahay, ang NTFL-CAC, ang iba't ibang ehensya ay meron ng nakaalalay na mga one-stop benefits para sa ating mga FRs. And we are very fortunate na naabot ng ating gobyerno yung ganito ka-comprehensibong intervention para sa ating mga FRs.
0: Okay. So siguro bibigyan natin sa last part ng ating program ngayon, Ma'am Cassie, yung mga nakikita ni Colonel na mga mga caution ano sa ating mga community awareness ano na dapat nating mabantayan hindi lang locally maging internationally, pero bago po natin ito ibigay kay Colonel kanyang observation, ano yung kanyang mga nakikita na mga aspeto pa para tuluyang makamit natin yung lasting peace, ay pwedeng basahin siguro ni Ma'am Cassie ano yung ating pong mga online comments. Viewers. Ano, may mga comments tayo. At Ma'am Cassie, please go ahead.
2: Ayun, basahin ko lang po. Sabi po ni Miss Medi Vargas, good morning po. At eto din si Sir Denden Natividad, sabi niya, good morning brethren, kukunin ko ang pagkakataon na ito para batiin ang mga soldiers sa 2nd Infantry Division based sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. And also to my wife at Taytay Adventist Church, hello sa lahat ng enlisted personals and officers ng Armed Forces of the Philippines at nagpapasalamat ako sa inyong programa na Ang Binagong Buhay at NTFLCAC dahil sa pakikibahagi para sa kapayapaan at sa ating bansa. At dahil dyan, maraming former rebels na ang nagbabalik loob sa gobyerno at the most is nagbalik loob din sila sa Diyos. Bilang junior officers din sa AFP, ay nagpapasalamat din ako sa mga kapwa kong soldiers dahil sa pakikibahagi nila sa programang ito. Ang inyong kapatid, Alden Daniel Natividad, mula po dito sa 5th Infantry Star Division, Camp de la Cruz, Gamo, Isabela. Alam mo, isa sa mga masugid nating taga-subaybay, yes, si Sir Denden. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa every week po namin na show, sir. Maraming salamat po. Ito rin po si Yuki Jel Aguilar. Hello, Pastor Robert Dulay. Good morning and God bless you, everyone, Sister Cassie. At especially sa guest na si Colonel sa Infantry Battalion. Good morning and God bless din po sa inyo, Colonel Dennis ng Infantry Battalion of the Philippines. God bless sa programa ng Ang Binagong Buhay and God bless sa inyong topic tungkol sa gawain ng Panginoon. Sa pakikipag-connect sa mga leader ng mga pamahalaan ng mga kasundalohan and God bless also to all the listeners and viewers people around the world and sa AWR 89.1 FM and praise the Lord. Magandang umaga po. At si Sir R. Christian Roda naman po. Have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Ayun, magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa amin ngayong umaga. Ayun, ipagpatuloy na po natin ang ating, yes, talakayan, Pastor. We only have a few minutes.
0: Yes po, Colonel, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Please share with us ano po yung inyong observation, ano po yung inyong vision pa at mga paalaala sa ating pong local community, national community, even international community. Go ahead po.
1: Yes, Pastor Dulay, thank you po again sa opportunity. Una-una po, ang isa pong malagang espeto rin na gusto kong i-share sa inyo and maybe on our following follow-up dito sa activity na ito is that isa pong medyo, sabihin natin, nakakabahala ngayon, ano, yung mga kababayan natin na galing sa ibang bansa na pumupunta dito sa Pilipinas at sumasama, ano, doon sa activities ng CPP-NPA, lalo na po sa armadong pakikibaka, ano. Nakita po natin, ano, buhay na patotoo po yung buhay ni Chantal Anicoche, ano, na isa po itong PhilAm from Baltimore na nakarating sa Pilipinas at naka-integra sa unit ng NPA dito sa Mindoro. At inabot po siya nung encounter noong January 1 dito sa Abra de Ilog. At siya po ay maswerte dahil siya ay hindi nasugatan, no, na nagkaroon ng anumang pinsala sa kanya nung panahon na yon. At siya ay na-rescue ng ating mga kasundaluhan. Maswerte po siya dahil nakabalik siya ng payapa sa United States at ngayon ay nakabalik na sa kanyang pamilya at sa kanyang dating buhay, ano, na mapayapa. Ngayon, ito po yung indicator kasi, Pastor, ano, indicator ang buhay ni Chantal Anicoche at ito pong later yung ating nahuli sa Cabuyao, Laguna, si Christina Passion. Sila pong dalawa ay magkasama nung dumating dito sa Pilipinas. At magkasama rin na nag-integra sa NPA dito sa Mindoro. And si Christina Passion ay tumagal pa ng ilang panahon sa unit ng NPA dito sa Mindoro. And unfortunately, siya ay nahuli doon sa Cabuyao kasama si yung isang NPA, isang Amazona, na may warrant of arrest. At siya ngayon ay nakapiit, nakakulong.
0: Ako bang nawala, Cassie?
2: Ah, wala po, Pas. Parang nagkakaroon lang po ng technical difficulties ngayon. Ayan. Si...
0: Oh, go ahead, Colonel. Medyo nawala po tayo ng last few seconds. Go ahead po.
1: Yes. Kagaya yung sinabi ko, Pastor, gusto ko pong ipaabot sa consciousness ng ating mga kababayan sa ibang bansa, ano, kung naabot man ang ating programa ngayon, na meron pong threat ng radicalization, ano, ng ating mga kabataan na andyan sa ibang bansa na nao-organisa ng Partido Komunista. Ito po ay sabihin natin na ongoing threat as of now. Dahil unang-una po, we have to admit na medyo mahina po ang ating, sabihin natin kulang ang ating advocacy campaign, information campaign natin sa ating mga kababayan na malalaki po kasi ang mga communities natin abroad. Ako po ay nagsibisyo bilang defense attaché sa Europe based in Madrid, Spain. And nakita ko po kung gaano kadami ang ating mga kababayan sa mga bansa na yan, sa Spain, sa Italy especially, ano, malaki po ang Filipino community sa Italy, France, UK, Germany. And these Filipino communities are now being subjected by the CPP with their arouse, organize, and mobilize tactics. And ang patotoo po dyan, at sa US, no, ganun din, ang patotoo po dyan ay ito na, sina Cristina Passion at kung nabalitaan natin, yung nangyari po sa Toboso, meron din dalawang American citizen doon na nadamay doon sa, or sabihin natin, kasama doon sa labanan na nangyari sa Toboso. Now, unang-una, ang caution natin dito ay sa mga magulang ng mga kabataan na nakikita natin na nagiging membro ng mga iba't ibang front organizations ng CPP abroad. No, dahil doon naman po talaga nagsisimula yan. Sinasabi natin palagi, hindi po mali ang maging aktivista.
2: Yes.
1: No? Ang labanan mo ang isang sistemang mali. However, ang mali po ay yung pagpuntas, pag-anib at pagiging membro ng armadong grupo. Kapag gumamit ka na at naging membro ka ng armadong grupo at ginagamit mo ang dahas para isulong ang iyong organizational objective, now, you now cross the line of being an activist to being a terrorist. At yun po ang ayaw nating mangyari doon sa ating mga kababayan na nabubulid sa patibong ng CPP NDF diyan sa ibang bansa. Marami pa po akong pwedeng i-share dito. Ako po ay maraming programa na ginawa sa Spain para maprotektahan ang ating mga komunidad sa threat ng CPP NDF. CPP NDF ang sinasabi ko, Pastor, dahil walang NPA doon sa ibang bansa.
0: Yes, yes.
1: However, nakikita po natin yung mga naging miyembro, full-time party member sa ibang bansa. Pagdating nila sa Pilipinas, diretso sila doon sa armadong pakikibaka sa pagiging NPA. So yun po ang gusto natin ngayon na ipaabot na awareness not only sa ating mga komunidad abroad but also to our government. Dahil hindi natin maikakaila, ako po naging part ako ng one country team approach ng Philippine Embassy sa Madrid. At ako po, ang ginawa ko, una ay ang binigyan ko ng tamang impormasyon, syempre yung ambassador ko muna at saka yung mga staff ng embassy so that they will be on board on what I am doing. Now, I don't know, yung po ay diskarte ko bilang pagiging DAPA at alam ko ang ginagawa ng CPP doon sa aking area. And I don't know bakit, siguro merong kailangang palakasin pa sa ating info campaign ng ating gobyerno through our embassies, through our attached agencies, ano, kasi may iba't ibang attached agencies po ang ating embassy. Unang-unang pinakamalakas dyan yung ating pumpolo, yung ating OWA at saka yung polo doon sa mga embassy. Yan po ang direktang nakikipag may direct line sa ating mga manggagawang Pilipino abroad. At sila po ang kauna-unahang tinatarget ng CPP-NDF sa kanilang organizing. And malaki po ang magagawa ng mga agency na ito upang mapigilan or manigate yung organizing na ginagawa nila.
0: All right. Wow, so alam ko po, hindi, ma'am, kasi hindi ito yung una, no, na yes, guesting alam, ni Colonel yes. sa atin at ipagpapatuloy po natin ito. At medyo kulang na tayo sa oras, pero bago tayo magtapos, ano, gusto ko lang mag-share, ano, ng ating Bible verse for today, ano, sa John 14 verse 27. Sabi ng Panginoon, "Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So ito yung mensahe ng ating Panginoon. At alam natin ang ating Panginoon ay peace advocate at gusto niya ang kapayapaan sa atin pong pamayanan. Colonel, maraming salamat po sa inyong panahon at pagsama po sa atin pong programa sa araw pong ito. Yes, Ma'am Cassie.
2: Sana ay maimbitahan po namin muli kayo dito sa Ang Binagong Buhay. Alam namin na sobrang dami niyong gustong i-share, sir. Kaya maraming salamat po muli, sir.
0: So, yes, isang makabuluhang talakay na naman po ang atin pong natunghayan, mga kababayan, at ngayon pong umaga. At sa susunod po natin programa, muli po ninyong tutukan at sundan ang susunod po naming mga episode. So, Colonel Dennis, thank you so much. Regards sa 2 Brigade at sa ating mga battalions dyan sa Mindoro. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay po tayong lahat para sa kapayapaan at pag-unlad po ng ating pamayanan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin pong lahat.
2: Thank you, sir.
0: Muli po, mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
3: para sa bayan,
4: at para sa bagong simula.
0: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
3: Ang Binagong Buhay.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman,
1: be the woman you always wanted.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Women in Good Shape, isang special na programa para sa bawat babaeng nagnanais na lumago, matuto, at maging mas matatag sa bawat aspeto ng buhay. Layunin ng programang ito na palakasin ang ating pananampalataya, palawakin ang ating kaalaman, at hikayatin ng bawat isa na gamitin ang kanyang gifts, talents, at influence para sa isang mas makabuluhang layunin. Sama-sama tayong maging empowered, equipped, and encouraged upang mamuhay ng may purpose, magmahal ng may compassion, at higit sa lahat, maging instrumento ng Diyos sa paggawa ng pagbabago para kay Jesus. Ang programang ito ay inihanda upang tulungan ang bawat babae na magkaroon ng healthy at meaningful na relationships, mga relasyong nakabatay sa tiwala, respeto, pagmamahal at seguridad. Sama-sama nating matutuhan kung paano bumuo ng strong and healthy attachment sa ating pamilya, kaibigan at mga taong mahalaga sa atin habang pinatitibay ang ating relasyon sa Diyos. Ito po ang inyong host, Mary Grace Guevara Figalan, dito sa Women in Good Shape, ang program hatid sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Samahan ninyo kaming tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga para sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon, pag-asa at kagalingan sa bawat babae. Tayo po ay napapanood nationwide telecast via GSAT Channel 33 sa Facebook pages at ibang-ibang lokal na himpilan sa Luzon. Napapanood din tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. At napapakinggan din tayo sa AWR 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan, ito naman po ang atin pong mga numero. 0917-564-3777 at 0919-000-1777. Ang pagiging tunay na malusog ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malakas na katawan. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng ating isip, puso, emosyon, relasyon, at espiritual na buhay.

0: ing makaugnayan at isang mapagmahal na asawa at ina sa dalawang anak na lalaki. At dedikadong lingkod, taglay niya ang pusong laging handang makinig, umunawa at dumamay. Siya ang taong maasahan sa oras ng pangangailangan. Isang balikat na masasandalan, taingang handang makinig at pusong bukas sa bawat isa. Sa kanyang buhay, makikita natin na ang tunay na attachment ay nabubuo sa pamamagitan ng tiwala, pagmamahal, pakikinig at presensya. Dahil ang isang malusog na relasyon ay nagsisimula sa isang pusong marunong magmahal at isang taong handang makinig. Ang kanyang buhay ay isang magandang patunay na ang isang pusong ginagamit ng Diyos ay nagiging pagpapala sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang malasakit, pakikinig, at pagmamahal. Nakapagbibigay siya ng pag-asa, lakas, at maging magandang impluensya sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo ako at tuklasin ang kanyang very inspiring story dito lamang sa Women in Good Shape.
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape, developing inner beauty, resourced from God's love and grace, radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
0: So, Women in Good Shape, nais nating ipalala na tunay na kagandahan ng isang babae ay nagmumula sa pusong malapit at nakakapit sa Diyos. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mas nagiging handa tayong magbahagi ng pagmamahal, malasakit, kabutihan, at pag-asa sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya naman, patuloy po ninyo kaming samahan at suportahan upang mas marami pang kababaihan ang maabot ng programang ito. Mga kwentong nagbibigay liwanag sa isipan, lakas sa buhay, at ginhawa sa puso. Sa Women in Good Shape, nais nating ipaalala na ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nagmumula sa pusong malapit at nakakapit sa Diyos. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mas nagiging handa tayong magbahagi ng pagmamahal, malasakit, at kabutihan sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya naman, patuloy po ninyo kaming samahan at suportahan upang mas marami pang kababaihan ang maabot ng programang ito. Mga kwentong nagbibigay liwanag sa isipan, lakas sa buhay, at ginhawa sa puso. Para po sa ating mga viewers, inaanyayahan po namin kayong i-share ito sa inyong mga FB page at YouTube channel upang marami po ang makinabang sa programang ito. Maraming salamat po sa ating panauhin sa araw na ito na magbabahagi ng kanyang oras, karanasan at mahalagang kaalaman na tunay na makatutulong at makapagbibigay inspirasyon sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, sama-sama po muna tayong yumuko at manalangin at humingi po tayo ng gabay at pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Ama na makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat po sa mga taong inyong ipinagkaloob sa aming buhay. Tulungan mo kaming

Pahalagahan at pagyamanin ang aming mga relasyon sa pamilya, kaibigan, at mga taong mahalaga sa amin. Turuan mo kaming magmahal ng tapat, makinig ng may pangunawa, magpatawad ng buong puso, at maging pagpapala sa isa't isa. Naway ikaw ang maging sentro ng bawat relasyon na aming binubuo. Pagpalain mo po ang aming pagsasama at ang aming talakayan ngayong araw sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Sa ating episode ngayon, makakasama natin ang isang kahangahangang babae na kilala sa kanyang malasakit, pagiging mapagkalinga at dedikasyon sa paglilingkod, isang mapagmahal na asawa at ina. Bilang isang associate treasurer ng Southern Luzon Philippine Union Mission, ginagampanin niya ang kanyang tungkulin na may katapatan at puso. Ngunit higit sa kanyang mga responsibilidad, siya ay isang babaeng madaling lapitan at handang makinig, at laging may pusong umunawa at sandalan sa oras ng pangangailangan. Ngayong araw, makikilala natin ang kanyang kwento at matutuhan kung paano ang malalim na ugnayan at pakikinig at malasakit ay nagiging daan upang maging pagpapala sa buhay ng iba. Ang kanyang buhay ay nakikita natin kung gaano kahalaga ang pagkaroon ng makabuluhang koneksyon sa ibang tao. Hindi tayo nilikha upang mamuhay na nag-iisa. Sa pamamagitan ng pamilya, kaibigan at komunidad, nakakatanggap tayo ng suporta, pangunawa at pagmahal at lakas lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Ang isang mabuting relasyon ay nagbibigay ng pagkakataong tayo ay marinig, maunawaan at tanggapin at maalagaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang kanyang kwento at tuklasin kung paano ang tunay na koneksyon at healthy relationships ay nakatutulong sa ating paglago at kagalingan. Let us welcome our guest for today, Ma'am Ayeza Mariano Mendoza.
1: What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age. But revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is.

0: her hands devoted for labor. Her heart so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Good morning, Ma'am Ayesa. Kamusta ka na? Maraming salamat sa mga paglalaan ng oras upang makasama ka namin ngayon. Higit sa lahat, salamat sa pagbabahagi at ang lahat na ito ay makatutulong sa amin at magpapalakas sa amin, especially bilang babae at sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa mga oras na ito. Okay, kamusta ka na, Ma'am Ayesa?
2: Magandang umaga sa iyo, Ma'am G. Masaya ako na makasama ka ngayong umaga. Gayun po ang ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Okay, tayo ay magtutuloy-tuloy na ng ating programa sa umagang ito. Okay, Ma'am Ayesa. Anong ibig sabihin ng pagiging tunay na connected at heart at bilang isang pamilya?
2: Ang pagiging connected at heart ay nangangahulugang merong malalim na emosyonal at spiritual na ugnayan ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi ibig sabihin nito ay nakatira kayo ng isama-sama sa isang tahanan, ay kayo ay isang ay buo. Ngunit ito ay pagkakaroon ng pakiramdam na ligtas, nauunawaan ng isa't isa at pinahalagahan ng bawat miyembro ng pamilya na kahit ano pa man ang mangyari.
1: Okay. Bakit mahalaga ang emotional connection ng mga magulang at mga anak?
2: Ang emotional na connection ay nagbibigay sa ating mga anak ng emotional security at nagkakaroon silang ng mataas na pagtiwala sa sarili sa kapag nararamdaman ng mga bata na konektado sila sa kanilang mga magulang ay mas nagiging panatag ang kanilang mga laban sa peer pressure. So nagkakaroon sila ng madaling pag-iwas sa mga masasamang impluensya at mas nagiging buhay ang paghingi ng gabay. Mas open sila sa paghingi ng mga advices sa atin.
1: Okay. Thank you so much. At ano ang pagkakaiba ng pagiging physically present at emotionally present sa pamilya?
2: Physically present, kapag kasama mo ang iyong pamilya sa isang pasyalan o kaya kung saan man, ngunit ang iyong atensyon ay nakatuon sa iyong cellphone, sa iyong trabaho, o may iba kang pinagkakaabalahan. Yun ang physically present. Pag sinabi mo namang emotionally present, buo ang iyong atensyon sa pakikinig sa iyong pamilya. Nandun ang empathy, nararamdaman mo sila at nakikiramay ka sa iyong mga sa kanilang mga nararamdaman.
1: Yes. Tunay po talaga iyan, Ma'am Ayesa, kasi marami sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig na talagang nakaka-relate sila na kasi nandyan nga naman yung kanilang mga magulang pero hindi pa rin sila nakakapag-usap, talaga nakakapag-express ng kanilang nararamdaman. Kaya, ayan, sa ating pagpapatuloy, ano naman ang mga palatandaan na unti-unti nang lumalayo ang loob ng pamilya sa isa't isa?
2: Ito, ayan. Ang ilan sa mga palatandaan na unti-unti na lumalayo ang ating mga kapamilya sa atin. Unang-una, ay wala nang gaanong usapan maliban kapag may tinatanong lamang, Mami, ano bang ulam? Ano ang baon ko? May babayaran ako? So, iyan ang ilan sa mga palatandaan. O kaya ay mas pinipili nilang magkulong sa kanilang silid para mag-gadget kaysa makipagkwentuhan. At ito pa, madalas na hindi na nagtitipon-tipon sa kainan or sa family meal.
1: Yes, tama talaga iyan. Kasi pagka minsan, nangangamusta lang kapag may kailangan. Kapag walang kailangan, di na mangangamusta. O kaya yung iba, nangangamusta lang. Pero ang kasunod, pahiram naman ng pera. Nakaka-relate ka ba dyan? Okay, may mga ganun. Di ba? O kaya kailangan lang ng pera ng miyembro ng ating pamilya. Di ba sa ating mga kasama sa tahanan, may mga ganyan. May mga anak na nakikipag-communicate sila pag panahon lamang ng kailangan natin sila. Okay, Ma'am Ayesa, posible bang present ang isang magulang physically pero absent emotionally? Ano ang epekto nito sa ating mga anak?
2: Opo, posible itong mangyari. Hmm. At ito ang epekto nito sa ating mga anak ay maaari siya makaramdam ng kawalan ng halaga or emotional neglect. Mm-hmm. At maaari rin siya magkaroon ng kahirapan sa pagpapahayag kung ano ang nararamdaman niya. At most of the time, ang mangyayari, maghahanap siya na kanyang mapapagsabihan ng kanyang mga nararamdaman. At minsan ay nakakapili pa sila ng masamang kaibigan.
1: Yes, so, true. Meron tayong napapakinggan na ganyan na ang anak ay nasa school, nasa ating academy sa Lipa. Tapos nagsasabi ang bata na ayaw niyang mag-weekend, ayaw niyang umuwi dahil marami siyang mga friends na nakakasalamuha doon. Kaya yung nakakalungkot, pag dumating doon sa moment na ayaw nang umuwi ng ating anak, ibig sabihin mayroong something na nangyayari sa ating tahanan. Kaya kapag ang mga anak natin ay gustong-gustong umuwi, gustong-gustong mag-weekend sa ating tahanan, ibig sabihin, nakaka-feel sila ng comfort. Na-feel nila yung presence ng kanilang mga magulang. Yes. Okay, sa pagpapatuloy natin, Mama Ayesa, bakit may mga batang mas komportabling makipag-usap sa kaibigan kaysa sa kanilang mga magulang? Ayun na nga, sa pagpapatuloy natin ng ating talakayan ngayon, bakit mas komportable pa yung iba? Ngayon.
2: Dahil nga sa kaibigan, ay ramdam nila na hindi sila sesermonan. Na hindi sila agad pagagalitan. Kasi yun ang usual na nangyayari sa ating bahay. Na kapag sila ay nagkwento, okay, nagsabi ng kanilang maling ginawa, automatic judgmental ang mga magulang, sermon, o kaya ay parusa. Yun ang kanilang, hindi nila matanggap yun. So, hanggat maaari sa kaibigan sila nagsasabi. Nandoon ay tatanggapin ko anuman ang kanilang sabihin.
1: Yan, bilang ano, bilang nanay, ay talaga namang tayo ay masyadong reactor. Kapag nag-share sa atin ng ating mga anak, agad-agad tayo, nawawala sa atin yung makinig muna. Mm-hmm. Pakinggan muna natin sila. Kapag nagsabi ng, ay mami, meron na akong crush. So, anong gagawin natin? Hey, crush na yan. Mag-aral ka muna ng mabuti. Tapos, minsan yung ating reaction ay overacting. Nawawala tayo sa pagiging mother. O, diba? Kaya marami pong nakaka-relate sa atin pong mga tagapanood sa umagang ito. Yan. Paano naman maibabalik ng mga magulang ang tiwala ng mga anak upang mas maging bukas ito sa kanila?
2: Upang maibalik ang tiwala ng mga anak sa atin,
1: yes,
2: kailangan tayo makinig sa kanila. Huwag tayo agad mag-sermon. Kung gayon, kung tayo man ay nagkamali, i-admit natin. Tayo din ay mag-sorry sa kanila. At yung panatili natin yung confidentiality. Kung sila man ay may nakwento sa atin, huwag natin sabihin sa iba. O kaya kahit ito'y pabiro, minsan yes, tayo ganun eh. Yung ipinagkikwento natin ng pabiro, pero ayun pala, sila ay napapalayo na sa atin sa mga ganun pagkakataon.
1: Yes. Nakaka-relate ako dyan sa bagay na yan, sa ano na yan. Kasi minsan, very excited tayo bilang nanay, di ba? Kaya na-share natin sa ibang tao na, ay, yung anak ko, ganito, ganito. Yung pala, masyado na nating nababypass na natin yung kanilang hindi na dapat mailipat ang informasyon sa ibang tao. Pero tayo bilang nanay, nagiging over ano na tayo, exaggerated. Kaya yung tama lang bilang mother, bilang parent sa kanila. Paano naman makatutulong ang quality time para mas lalo nating mapagtibay ang family relationship natin?
2: Yan, kapag tayo ay sama-sama sa mga activities, nagkakaroon tayo ng quality time na nagbibigay ng pagkakataon upang magkaroon sila ng mga alaala sa atin, yung mga magandang karanasan, namilikha ng magandang alaala sa kanila. So ito ang nagpapatibay ng tiwala ng ating mga anak sa atin sa loob ng ating tahanan.
1: Yes, tama. Okay, ano ang mga simpleng family activities na maaari nating gawin upang mas na maging close ang bawat isa? Di ba nag-iisip talaga tayo ng mga activities? Something na mas mapapasaya natin ang ating mga anak, na mas lalo ang family bonding natin ay magiging close.
2: Okay, tulad ng pagkain ng sabay-sabay na walang cellphone, at yung pagja-jogging lang or paglakad-lakad sa labas na magkakasama. Ayan, isang mga simpleng bagay na nasi-share natin sa ating mga anak. At yung pagkwentuhan bago matulog, yan ay napakalaking bagay na ma-recall yung mga nakalipas, yung mga lumang pictures, titingnan, tapos mag-share kung anong mga nangyari ng mga bagay na yun. Yun ay isang magandang quality time para sa i-share natin sa ating mga families, ating mga anak.
1: Yes, tunay. Kasi nakakaramdam sila na nandyan tayo para sa kanila. At hindi nakakaboring ang buhay sa pamilya kapag halimbawang binibigyan natin or nilalaanan natin sila ng panahon sa pamamagitan ng mga simple lang naman. Hindi naman magharbo, hindi magastos, hindi naman din talaga tayo mag-spend ng more money talaga sa mga bagay na iyan. O diba, pupunta lang naman tayo sa isang lugar, paglalaanan lang natin sila ng panahon, ay talaga namang masaya na ang mga iyan. Napakasimple naman din talaga ng kanilang gusto sa buhay. Diba? Okay, paano naman makapagtatakda ng healthy boundaries sa gadgets nang hindi nagiging sanhi ng palagi ang pagtatalo sa bahay? Naku po, speaking of gadgets, talaga naman, okay.
2: Okay, sa mga puntong iyan, kailangan magkaroon tayo ng kasunduan.
1: Yes.
2: At pag tayo gumawa ng kasunduan, dapat kasama natin ang ating mga anak. At unang-una, kung mayroon tayong kasunduan bilang magulang, tayo rin dapat ang mangunguna na gagawin ang ating mga kasunduan. Tama ba yan?
1: Tama.
2: Okay, at ipaliwanag sa kanila ang dahilan.
1: Yes.
2: Bakit? Bakit ito pinagbabawal? Bakit ito at kailangan bawasan? Ito ay para sa kanilang mga kalusugan, para sa kanilang pag-iisip. Ayan, ang mabuting maidudulot sa kanila ay ating ipapaliwanag sa kanila.
1: Okay. Kasi kung halimbawa tayo naglagay ng rules na bawal ang gadget sa pagkainan, kasi panahon ng sa share ng ating mga karanasan sa whole day, kamustahan. Pero pagka minsan tayo mismo bilang mother, ay ang siyang nakakalimot. Ayan. Kung halimbawa may time tayo na dapat yung curfew, dapat 9:30 or 10 o'clock ay tulog na. Pero ano nangyayari? Tayo mismo. Kaya ito ay reminder sa bawat isa sa atin na tayo ay sundin din natin kung ano yung mga patakaran o yung mga rules na ipinapatupad natin. Tayo yung mga mabuting tagapagpatupad. Ayan. Ayan. Okay, gaano kahalaga ang pakikinig sa pagpapanatili ng magandang relasyon ng magulang at mga anak? Gaano nga ba kahalaga ang pakikinig?
2: Okay, napakahalaga na tayo makinig sa ating mga anak. Maging active listening tayo. Ibig sabihin, nararamdaman ito ng ating mga anak.
1: Yes.
2: Na nire-respeto natin sila at pinapakinggan natin sila. So, pati yung kung paano sinabi yung mga words, yun ay nararamdaman ng ating mga anak. So, kailangan nating i-practice yung pagiging emotion, yung emotion natin na mabuti sa likod ng ating mga pagsasalita.
1: Yes, thank you so much. Bakit mahalaga ang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa pagpapatibay ng family bonds? Naku po, yung paghingi ng sorry. Okay, di ba? Napakahirap gawin yan. O bakit importante ito?
2: ang paghingi ng tawad, lalo na kung mula sa magulang papunta sa anak, ay napakahirap gawin. Ngunit kung ito ay nangyayari sa atin, nagiging practice natin, ay nagpapakita tayo ng kababaang loob. At sa ganitong mga sitwasyon, natuturuan natin ang ating mga anak na maging humble, na maging accountable sila sa kanilang mga ginagawa. At the same time, matuto rin silang magpatawad sa mga taong nakagawa din sa kanila ng hindi maganda.
1: Yes, true. At tayo yung magiging best example para sa kanila bilang mga magulang nila. Okay, kapag may misunderstanding o conflict sa pamilya, ay paano naman ito dapat harapin ng may pagmamahal at respeto?
2: Okay, kapag may misunderstanding o conflict sa family, ay although napakahirap gawin, ngunit dapat ay palipasin muna yung galit. So, yung ating masasabi ay hindi rin naman masyado nakakasakit ng iba. At sa pagdisiplina sa mga bata, mas magandang gamitin natin yung I statement. Tulad ng, salip na lagi mong sasabihin, lagi ka na lang kasi hindi nagsasabi ng totoo. Ganyan. So, ang sasabihin natin ay, nalulungkot ako kung hindi ka nagsasabi ng totoo. Mas positive
1: yes.
2: yung dating nyo sa kanya. Although, tinuturuan natin sila.
1: Mas masarap sa pandinig.
2: Oo. At mag-focus tayo sa solusyon. Kasi usually tayo mga babae, paulit-ulit, inuungkit pa ang mga nakalipas. So, iwasan na natin yung mga ganung mga pagkakataon.
1: True.
2: Kung hindi mag-focus tayo kung ano man ang solusyon sa ating mga conflict sa family.
1: Yes, tama talaga iyan. Nakaka-relate ang maraming mga tagapanood natin sa umagang ito na kapag halimbawang nakaraan na at past is past, wag na dapat balikan kasi nagkaayos na nagkaigi na. Kapag binalikan uli, soon man nagiging misunderstanding na naman ng bawat isa. So, diba, nagiging sinasabi ng ating mga anak na, ay, ano si mami naman? Parang si Ramplaka. Hindi ba? May mga ganun. Okay, paano makatutulong ang panalangin at family worship. Ayan, upang mas mapalapit ang pamilya sa Diyos at sa isa't isa. Okay.
2: Napakahalaga ng sama-samang pagdarasal at yung family worship, maging ito man ay umaga or gabi. Napakahalaga noon na maging pundasyon ng ating pamilya.
1: Yes.
2: Dahil dito ay sama-sama tayong nananalangin, sama-sama nating inilalapit ang problema ng bawat isang miyembro ng pamilya at ganun ay sama-sama din tayo nagpapasalamat. So yun ang nagiging pundasyon natin at ang Panginoon ang nagiging sentro ng ating family.
1: Yes, napakaganda nun nung iyong puntos kasi mayroon din ibang mga family na kahit sa online nag-worship ng sabay-sabay o di ba hindi nawawala yung palagian nilang nakakausap kahit sa family worship ay nandun pa din kahit magkakalayo sa school o di ba napaka-importante noon na mayroon tayong panahon sa ating mahal na Panginoon. Ano ang special na papel ng Sabbath sa pagkakaroon ng meaningful family connection? Yan.
2: Tayo ay magpasalamat dahil meron tayong isang special na araw na ibinigay sa atin ng Panginoon na kung saan tayo ay sama-samang sasamba, sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon, pupunta sa church na kasama ang ating family.
1: Yes.
2: So napakaganda nito na itinakda ng Panginoon upang mag-reconnect tayo, hindi lamang sa Kanya kundi sa ating family. So, lalo na pag-araw ng Sabat, wala tayong trabaho, wala tayong gastusin, ngunit tayo ay sama-sama na family na sa buong maghapon, nagkikwentuhan, at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na binigay sa atin.
1: Kaya nga hinihintay yung araw ng Sabat, diba? Ang saya ng mga anak ay Sabat na naman, diba? Okay, paano magiging intentional ang mga magulang sa paglalaan ng oras para sa kanilang mga anak sa kabila ng mga busy schedule?
2: Oo nga. Lalo tayong mga working mother.
1: Yes.
2: Dapat ilagay din natin sa ating schedule ang ating mga pamilya.
1: Intentional.
2: Oo, pagbigay natin ng time sa to-do list kung tayo ay may mga meetings. So, mas maganda na ibigay din natin ang time sa ating family. Kahit minsan sa isang araw, magbigay tayo ng 10 minutes para kamustahin sila kung sila man ay nag-aaral sa ibang lugar. Atin sila kamustahin. Ano ang masayang nangyari sa iyo sa araw na ito? At pag-uwi sa bahay, ay maglaan din na oras na walang telepono. Upang ganun ay face-to-face na mag-uusap ang bawat isa sa tahanan.
1: Okay, napakaganda. Okay. Sa ating pagpapatuloy, nagpapasalamat ako personally sa iyo, Ma'am Ayesa. Tunay na ang makabuluhan na inyong ibinahagi ay talagang nagpapakita sa atin na ang dami pong nakarelate talaga sa bawat isa sa atin bilang ina ng pamilya na at saka miyembro ng pamilya na ipinapakita ninyo na ang magandang relasyon ay nabubuo sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa at pagmamahal at tunay na malasakit. Ayan, sa mga taong mahalaga sa ating buhay, napaka-importante ng miyembro ng ating pamilya. Kaya bigyan natin sila ng pagpapahalaga ng oras, panahon. Higit sa lahat, natutunan natin na ang isang pusong malapit sa Diyos ay mas nagiging handang magmahal, magpatawad, umunawa, at maging sandala ng iba. Naway ang inyong kwento ay patuloy na maging inspirasyon sa maraming kababaihan na alagaan din ang kanilang relasyon sa kanilang miyembro ng kanilang pamilya, sa kanilang asawa, anak, kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya. At higit sa lahat, patuloy na mapalalim pa ang kanilang relasyon sa Diyos. Tunay na ipapakita ninyo na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang tungkol sa ating pisikal na kalusugan, kundi sa pag-aalaga sa buong pagkatao, katawan, isip, damdamin, pakikipagkapwa, at espiritual na buhay. Kapag tayo ay malusog, balanse sa bawat aspeto ng buhay, mas nagiging matatag, masaya at handang magmahal, maglingkod, at maging pagpapala sa iba. Higit sa lahat, naway matutunan nating alagaan ang ating sarili bilang isang regalong ipinagkatiwala sa atin na ating mahal na Diyos. Kaya, Ma'am Aye, bago tayo magpatuloy, ay mayroon akong ipapakita sa iyo na bagay at pwede kang magsalita ng isang word or sentence. Tenga!
2: Tenga! Nagsisimbolize ng ating pakikinig. Mabuting yes. Pakikinig sa ating mga anak, sa ating kapamilya o sa ating mga kaibigan na lagi tayong handang makinig sa kanilang mga hinaing.
1: Okay. Thank you.
2: Puso. Ayan, puso. Ibig sabihin, nagsisimbolize siya na meron tayong empathy. Meron tayong ramay.
1: Yes.
2: Nararamdaman natin ang nararamdaman ng ating mga kaibigan, ng ating kapamilya, o ng mga tao nakakasalungo.
1: Okay. Thank you. Silya, upuan.
2: Silya, upuan. Ibig sabihin ay meron tayong masasandalan sa panahon na kailangan natin. Meron tayong isang taong maaasahan na isisen sa atin ng Panginoon.
1: Okay.
2: Cellphone. So, connection. Kahit saan tayo, kahit anong oras, ay pwede tayo maka-connect. Tulad din ng panalangin na anytime, pwede tayo maka-connect sa Panginoon.
1: Okay. Bilang huli,
2: kalapati. Sumisimbolo ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Kapayapaan sa ating pamilya, kapayapaan sa ating kapwa, at kapayapaan sa ating mga puso at isip.
1: Yes. True. Thank you so much, Ma'am Ayesa. At bilang huling mensahe na iiwan mo sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa umagang ito ay
2: sa aking kapwa mga magulang at kapwa ko kababaihan, ay hindi pa huli ang lahat upang tayo bumawi. Ang gadgets, ang screens, ang ating mga busy schedules sa ating mga trabaho ay lilipas. Ngunit ang ating relasyon sa ating pamilya ay mananatili. Mm-hmm. So, ating piliin na ang ating pamilya, ang connection ay maibalik. Gayunman, ito ay mahirap mangyari overnight. Ngunit sa araw-araw na pagpili natin sa paunti-unti nating mga pagpili na mabuong muli ang ating mga desisyon na piliin ang isa araw-araw, ito ay mangyayari. At ganyan din ay lalong-lalo na ay ating ilagay ang Panginoon sa sentro ng ating pamilya at lahat ay mangyayari sa ating minimum.
1: Okay, thank you so much, Ma'am Ayesa, sa talagang napakasiksik, liglig na iyong share sa amin sa umagang ito. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa pag-aalaga sa buong pagkatao. Katawan, isip, damdamin, relasyon sa iba, at higit sa lahat, ang ating spiritual na buhay. In 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Kaya alagaan natin ang ating katawan at buong pagkatao bilang templo ng banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng lakas at kakayahang mamuhay, magmahal at maglingkod para sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Bago po tayo magtapos ay nais ko pong i-promote sa inyo ang atin pong book na Women in Good Shape. Sa mga wala pa pong hawak na kopya at kayo ay nagnanais na magkaroon ng ay maaari po kayong mag-avail sa pamamagitan po ng inyong lingkod or dito po sa atin pong chat box, mag-iwan lang po tayo ng mensahe. Okay, ito po ang sura ng book po na iyon. Yan. Ang author po nito ay si Doc Irene C. Gabin.

0: At sa pagkatapos ay hilingan po natin ang isa pong panalangin si Ma'am Ayesa.
1: Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpupuri kami sa iyo dahil ikaw ang nagtatag ng pamilya. Salamat sa magandang kwentuhan at sa malalim na talakayan ngayon. Dalangin namin na mas lumalim pa ang kapit at attachment ng bawat magulang at anak sa kanilang tahanan. Ikaw po ang naghari sa aming mga pamilya upang manatili kaming buo at matatag sa anumang pagsubok. Amen.
0: Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes at tumutok dito lamang sa Women in Good Shape!

0: Ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

0: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa, lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook Live sa araw po na ito. Gayun din po sa ating pong mga listeners sa AWR Manila. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Ate Ann.
0: At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo upang tayo po ay magkaroon ng usapang pampamilya with Four Peace. Kamusta, Ate Ann?
1: Ayan, medyo okay na, Pastor. Ano? Lumampas na tayo dun sa... mamaya, mamalalaman niyo.
0: Mamaya. Kasi related yung topic natin sa yung recent experience.
1: Yes, yan.
0: So, ating batiin ngayon ang ating pong mga viewers and listeners, Ate Ann. So, ating binabati po muli ang ating pong mga online viewers po sa ating pong mga Facebook pages. Una na po dyan ay ating pong binabati ang ating pong mga viewers sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Gayon din po sa Family Hope natin 104.7 na Facebook page atin din pong binabati. Gayon din sa ating pong AWR Manila 89.1. Binabati po natin ang lahat ng ating pong mga tagapakinig sa ating pong mga nanay na nagpe-prepare ng tanghalian. Ate Ann, ano ang iyong ulam?
1: Ayan, may plano yung mga ka-office natin, malalaman yan mamaya, Pastor. At syempre po, nais din nating batiin yung ating pong mga four-piece beneficiaries, hindi lang po dito sa Palawan, kundi sa buong Luzon, Pastor?
0: Tayo ay nagpapasalamat. Bless na bless tayo kasi hindi lang po sa Palawan na mga four-piece beneficiaries ang nakikinabang sa ating programa, kundi pati na rin po sa naaabot ng ating pong AWR Manila.
1: Yes, opo.
0: Gayun din po, binabati po natin ang ating pong mga city and municipal links dito po sa Palawan.

0: Iba't ibang mga munisipyo at dito rin po sa siyudad ng Puerto Princesa, isang magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ayan, minsan actually pa sorry nababanggit nung pinsang ko ano si Kuya Mon. Nako, nakalimutan ko yung apelyado niya. Pero dyan po sa DSWD region office natin, mm-hmm, sa Malate, minsan ay nadadaanan daw nila yung ating programa. Oh. So, i-greet na lang din po natin sila. Magandang umaga po dyan sa Memaropa regional office ng DSWD.
0: Yan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po na nawa ang amin pong yung programa pong ito ay nakakatulong po sa inyo, lalong higit sa pag-disseminate po ng mga value, yes, sa atin pong mga four-piece beneficiaries. Mm-hmm. Atin din pong ini-encourage, Ate Anne, ang atin pong mga online viewers na mag-comment sa atin pong Facebook page o maaring mag-text sa ating hotline number. Ate Anne?
1: Ayan, na nakikita po ninyo sa inyo pong mga screen ngayon, 0981-488-9775, 0981-488-9775. Kami po ay masaya na makatanggap ng mga mensahe mula po sa inyo. Maaari din po kayo mag-send ng message sa atin pong mga Facebook pages kung kayo po ay nahihiya na i-type dyan sa atin pong comment section ang inyo pong mga katanungan or inyo pong mga naislinawin sa atin pong pag-uusapang topic ngayon pong umaga.
0: Yun. So tayo po ngayon ay magsisimula na at aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Ating hilingan si Ate Anne para sa ating panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pag-iingat at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, aming pong muling itinatalaga ang aming pong mga sarili. Mahanda nawa ang aming puso't isipan sa pakikinig. Tulungan kami na maunawaan ang aming pong pag-aaralan ngayong araw na ito upang sa ganon ito po ay amin ring maibahagi at maging magpapala din po sa iba. Ang lahat na ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan. So bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ay tayo muna ay makikinig ng isang tanging awitin na maghahanda sa atin para sa ating pong magiging discussion. So atin pong pakinggan ang awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Solomon Molina, sa iyong awit na ibinahagi sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito.
1: Yon. So, si Kuya Solomon ay taga-Koron.
0: Uh-huh.
1: Siya ay isa sa ating pong masisiglan na mga kaibigan doon po sa bayan ng Koron. Ngayon, Ate Ann, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Mm. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan sa araw na ito, meron ka bang trivia for the day?
0: Yan. Yan. Yung ating pong trivia for the day, trivia of the day, ano? Pero bago natin na banggitin pala ito, Pastor, nais nating anayahan yung ating mga viewers na wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating pong comment section. Live po tayong nakamonitor ngayon sa Adventist World Radio Manila at sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Live na live po tayo ngayon, ano? Kaya wag po kayong mahihiya na mag-comment dyan or magbumate ng inyong mga gustong batiin or mga katanungan. So, ang ating pong trivia of the day, ito po ay regarding since about sa stress, yung ating pag-uusapan, ano?
1: Ito na talaga.
0: Ayan, emotion, ano ba yung pwede nating malaman regarding sa emotional health and stress? Ayan, according po sa APA, American Psychological Association, meron pong dalawang uri ng stress. Yung isa dyan ay short-term stress at yung isa naman po ay yung chronic stress na tinatawag. Yung trivia natin ngayon, Pastor, is that hindi lahat ng stress ay harmful.
1: Ah, meron din palang stress na parang may benepisyo din sa
0: yes,
1: atin.
0: Yes, good stress. Mm. At yung good stress po na tinatawag, ito yung tinatawag na short-term stress. Mm. Ayan. Yung short-term stress po ay ito yung it can enhance our cognitive function at ma-improve yung ating mga resilience. Ano ba yung mga example ng short-term stress? Ayan. Yung mga example po nito ay halimbawa, actually yung nasi-stress or anxious ka or nasi-stress ka kasi meron kang upcoming na speaking engagement.
1: Mm, mm, mm.
0: Ayan.
1: Example, Ate Ann, yung may exam.
0: Ayan din, Pastor.
1: Ah, mga ganun.
0: Mga short-term stress yan. Pero yung kapag hindi natin na-overcome yan, lalo na po yung sa public speaking, ano, Pastor, minsan kasi nagiging, ano na yun, phobia na din, ano? Oh. Yun na yung doon na yung tinatawag na it can lead to chronic stress, ano? Pero yun po ay mga examples, some of the examples ng short-term stress. Siyempre, pag may exam ka, nasi-stress ka sa exam, ano yung ginagawa mo?
1: Minsan, pag nasi-stress ka na sa exam, nagka-cramming ka na, gusto mong tignan lahat.
0: Akala
1: para
0: ko,
1: baka may makalimutan ka, no?
0: Akala ko po nag-ice cream.
1: nag-ice cream. Sa bagay, meron. Ay, mamaya, meron din ganun, no? Meron ding iba na, yun nga, binabanggit ninyo mo, Ate Ann, yung iba, stress eating, tama ba yun?
0: Opo, stress
1: yun ba yung term natin sinasabi doon? Stress eating.
0: Merong mga ganong defense mechanism, ano, Pastor? Pero meron ding short na term stress na yun yung defense mechanism nila, kumain.
1: Chocolate, mga ganun.
0: To make themselves feel better. Ano? Mm. Meron din na stress eating na hindi na rin maganda.
1: Opo.
0: Pero yung trivia natin is hindi lahat ng stress ay harmful. Ayan. Bakit nga ba, Pastor?
1: Yun nga, ang short stress kasi, ito ay, yun nga, binabanggit kanina, nag-i-enhance ng ating cognitive function. Parang nagiging alert ka kasi, Ate Ann, di ba? Kapag medyo na-stress ka ng konti, short stress. Pero pagkatapos na na-accomplish mo ng yung isang bagay, maaaring nagsasubside na yung stress na yon. Pero yung sinasabi ninyo, Ate Ann, na chronic stress, ano kaya naman yun ang effect sa katawan?
0: Ayan, ito po sabi dito ano sa American Psychological Association, ito po ay nagli-lead sa heart disease.
1: Mm.
0: Ayan. Actually, yung mga nagiging cause ng heart disease din pa, Sir, is yun nga, yung stress eating.
1: Stress eating.
0: It can contribute.
1: Obesity.
0: Opo, doon.
1: Tumataba.
0: And anxiety. Actually, meron ako nakita sa news recently na sa sobrang anxious niya, hindi na siya makakilos, hinimatay na ganun. Sa sobrang stress mo kasi, ano, nagkakaroon ka na ng...
1: Parang nagba-blackout siya.
0: Opo, nag-blackout talaga siya, Pastor, due to anxiety. And ito, weakened yung immunity natin. Kasi yung nasa katawan na lang natin is stress hormones.
1: So, ibig sabihin, kapag mayroong chronic stress, hihina ang katawan at malaki ang chance na magkakasakit talaga.
0: Yes, opo. Ayan. Pero sabi dito, sa isang sa studies from Harvard Medical School, meron pong mga ways on how to reduce stress. Ayan, yung mga activities na yan is yung open communication. Ayan, importante ito. And yung madalas talaga na pangtanggal stress.
1: Ano yung pangtanggal stress?
0: Pagkain. Ayan. Pagkain. Pero ang sinabi dito pa, so shared meals. Mm. Ibig sabihin may kasama ka.
1: Merong kausap.
0: Opo, ganun. And physical exercise.
1: Yan, kaya nga sa ating pong mga sa ating mga viewers and listeners, actually dito po sa atin sa Palawan, meron tayong group na Pacers kung saan ini-encourage ang atin pong mga kapatid at mga kaibigan na mag-engage sa physical activity through running and biking.
0: Yes, walking ba, sir, pwede ba?
1: Walking pwede din. O, kasi ayun pala yung binanggit mo kanina, Ate Ann. Ito pala ay nare-reduce ang stress kapag tayo ay nai-engage sa mga physical activity.
0: Yes, opo. Merong kang kasing sense of fulfillment afterwards. Magano'n. Nakaka-boost siya ng resilience din actually. Nung buntis ako, Pastor, pandemic yun kasagsagan. Isa rin sa mga napagtuunan ko ng pansin is yung mag-exercise talaga. Mayroon kasing ibang stress din yung buntis. Pero so, ibang topic din yun. And yung after kang manganak, may ibang stress din. Pero malaking bagay din talaga yung exercise. Ayan.
1: Yun. Sa atin pong mga kapag-asa na nariyan, ano po ang mga activities na inyong ginagawa upang malesen ang inyo pong stress? Lalong higit sa family, no?
0: Yes.
1: Mag-comment po kayo sa atin pong Facebook pages at atin pong babasahin mamaya kung ano ba ang mga activities na inyong ginagawa para mapababa ang stress sa inyong buhay.
0: Oh, hindi maiiwasan yung stress, Pastor. It's inevitable.
1: So, ibig sabihin, ang stress pala, Ate Ann, is part na talaga ng buhay ng tao.
0: Yes, matakot ka kung stress-free yung buhay. Pero yun nga, may mga good stress and bad stress. Pero yan, may mga ways po tayo na isi-share mamaya on how to reduce yung stress levels at paano natin ma-manage, syempre, yung stress. Ayan.
1: Maaring tanong din natin sa ating mga kapag-asa, sa ating pong mga listeners and viewers, kung paano ninyo hinaharap ang stress, lalong higit sa family. Kasi meron siguro, Ate Ann, na individual stress at meron ding stress na sa family. No? Maaring may ganun din.
0: So, magkaiba pa naman yung, ano din ba, sir, pagharap nung tatay at nung nanay sa stress. Sa family.
1: Sa family.
0: Oh, baka mamaya madaanan
1: natin. Sige, ating titignan po mamaya. So, Ate Ann, sa iyong pag-aaral patungkol sa emotional well-being, bakit mahalaga na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat member ng family?
0: Importante yun, Pastor, kasi doon madidevelop yung resilience din. Kasi yun nga po, yung nabanggit natin kanina, actually maraming mga author, nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya, but stress is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Naandyan siya, everyday naandyan siya. But yung ultimong magtutoothbrush ka, nawalan ka ng Colgate.
1: Oo, kahit stress ka, tatakbo ka pa sa tindahan.
0: Mga ganun ba, simple stress ba na mga ganun, Pastor? So, it is very important na yung ating emotional well-being ay healthy kasi doon nga po, yun yung magiging basihan on how, kung paano tayo magiging resilient sa pagharap ng mga stress.
1: Minsan, Ate Ann, maaaring ang mga stress sa family nakaka-apekto na sa daily life ng bawat members ng family. Maaaring dahil sa stress ay hindi na nagiging productive ang father o hindi na nagiging productive ang anak dahil sa stress sa school. Pwede palang mangyari yun, di ba? So, napakahalaga pala, kagaya ng binanggit sa atin ni Ate Ann, na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat members ng family sapagkat nagpo-produce ito ng resilience sa bawat members ng family. Binabanggit nga sa atin, di ba, sa Matthew 11 verse 28, sabi sa Bible, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ibig sabihin, kahit sa Bible, ay binibigyan tayo ng privilege ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang tayo ay ma-unload.
0: Yes.
1: Oo, ma-unload tayo kapag pagod tayo or kung stress tayo sa buhay, magbibigay ang Panginoon ng rest. Ngayon, sa sa mga pag-aaral at iyan, ano ba ang mga common na mga stressors sa mga
0: sa family? Siguro yun nga ba, sir, according to our resources, yung pinakauna dito is financial.
1: Oo.
0: Financial pressure. Ito talaga yung pinakauna. Actually, madalas ko po itong naririnig sa mga lectures, ganyan, na mas madalas mayroong away sa family kung merong financial pressure. Kaya pala sa mga marriage counseling, tinatalakay talaga finances even before the marriage.
1: Oo, yung financial ano nga tawag diyan, yung pagkaalam o pagiging
0: literacy.
1: Financial literacy, tama. Oh,
0: kasi ito yung pinaka kaya siguro siya nakalagay sa top, sir, kasi financial pressure is number one cause ng stress. Oo,
1: lalo na higit kapag mayroong pong financial challenges ang magulang na wala ng trabaho o either
0: may nagkasakit
1: tapos wala po tayong na itatabi para pang ospital, ay talagang nagkakaroon po ng financial pressures, lalong higit kapag nalubog sa pagkakautang yung family, no? Nag-iisip ang mga magulang paano kaya babayaran yung mga utang na ito.
0: Budgeting concerns, ayan, kasama pala ba?
1: Oh, kasama na.
0: Uy, nakaka-stress nga naman talaga mag-budget.
1: Lalo na kapag wala ka ng iba-budget. No, talagang nakaka-stress mag-budget pag walang iba-budget.
0: Lalo na pag yung bill mo ng kuryente, monthly iba-iba, nagugula talaga ako. Bakit naman ganun? Parang walang fix na.
1: Tapos yung binudget mo ay 1,000 lang, tapos yung lumabas 2,000. At talagang may stress ka talaga. Saan ka kukuha ng another fund para mabayaran yung bill? Maaring isa din sa mga stressors ng family is work-life imbalance or lack of family time. So, maaring ganito din. May mga magulang na subsob dahil sa financial pressures.
0: Yes.
1: Nasusubsob ang mga magulang sa pagtatrabaho na wala ng panahon para sa kanilang mga anak.
0: Yes, it can cause stress para sa mga anak kasi part sila ng family. Ano pa, sir? At stress din sa magulang. Kasi, actually, na-experience ko ito pa, sir. Parang si-stress ako. Parang feeling ko na doon ako sa work lagi, hindi ko na naasikaso yung anak ko. So it can cause stress din.
1: Stress din talaga, no? Lalo na kapag sa work, mayroon ding mga minsan na mga challenges din sa work. Example, dealing with co-workers, sa family. Minsan, may mga tao na nadadala nila sa kanilang bahay yung mga problems mula sa work. Kaya ito talaga, yung life-work imbalance ay isa sa mga reason kung bakit mayroon pong family stress.
0: Actually ba, sir, sa government, laging may mga ganyang lectures?
1: Work-life
0: imbalance. Kasi siguro talaga, lalo na sa government workers, sa ating pong mga listeners and viewers na nagtatrabaho sa government, talagang very demanding din.
1: Mataas ang pressure ng kanilang work, talagang matindi.
0: Ayan, yung kasunod po dito ay parenting challenges. Ano mga example nito, Pastor? Child rearing.
1: Maaring mayroong stress sa mga magulang, lalo sa mga first-time mothers. Minsan, kung paano ba palalakihin, paano ba ang tamang pag-aalaga. Minsan, mayroong ding stress sa mga nanay, no? Na kapag sunod-sunod ang anak, sunod-sunod ang anak, maliliit. Tapos, paano kaya ito sila aalagaan, no? Talagang malaki ang stress, lalong higit. Kung titignan natin, Ate Anne, siguro sa percentage ng parenting challenging and child rearing, mas malaki ang percentage ng challenge sa mga nanay. Sa palagay ko lang.
0: Research based, may ganun nanay din talaga pa, sir. Iba kasi, di kasi ako tatay pa, sir. Parang nakita ko po kanina, habang nagbabasa ako ng resources natin, matatouch yung aspeto na yun So baka mamaya mas magiging malinaw sa atin.
1: Okay, isa din po sa mga challenges or reasons for family stress is conflict and communication backgrounds. Ibig sabihin yung pag-aaway po sa loob ng bahay. Lalong higit yung mga unresolved issues.
0: Yes, opo. No? Actually, yung conflict din, it's inevitable sa family. So, pero hindi inevitable.

0: inyo pong napagdaanan noong mga nakaraan na maaari po ninyong i-share sa ating pong programa.
1: Actually, Pastor, mayroong comment dito si... ayan, nais ko pong batiin pala si... Siyempre si Riri, yung ating sa technical side. Yeah. Si Ma'am Melly Castillo. Hello po, Ma'am Melly. Si Garcia Villanueva Vance at si Tita Cynthia Selga. Actually, may tanong siya dito, Pastor.
0: Yes po.
1: Pastor and Ma'am Ange, may anak ako na kung ma-stress siya, nagko-collapse. Anong dapat gawin? Nagko-collapse.
0: Sige, mamaya titignan natin. No? Ang inyong mga questions mamaya ay titignan natin at pagsisikapan natin itong
1: masagot
0: dito sa ating pong discussion. So atin din pong babatiin po dito naman po sa Facebook page ng AWR. Good afternoon po from Ma'am Lynn Hashimoto. And Ma'am Rosie Jacobsen from New York City. Oy. So kamusta po? Good evening po sa inyo diyan sa US. Gayun din po kay Sir Buboy Mendoza. Amen. Lord God. Gayun din po kay watching po si Ma'am Leia Palomar Santos na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. So ngayon po, Ma'am Ann, dadako po tayo. Ano po ba ang mga key principles para ma-manage natin yung stress and emotional health sa ating family?
1: Yan yung pinakauna pong suggestion dito sa atin, tips para ma-manage yung stress ay yung to build open and honest communication. Sabi po dito, i-encourage natin yung family members natin to express their feelings. So, ibig sabihin po nito, i-encourage parang sa family natin, Pastor, i-build natin siya as safe space. Pero kung katulad po yung topic natin nung nakaraan, kung yung mga anak natin nag-e-express ng emotions nila through crying, tapos pinapagalitan natin. May mga time din talaga na nakakagalit naman talaga. Pero let us encourage them to express their feelings at yung pamilya natin maging safe space, magiging madali para sa atin sa to pag-open. Na magkaroon ng open and honest communication.
0: Kapag iniisip ng ating mga anak na kapag nag-open up sila ng kanilang mga feelings, tapos hindi sila i-judge, hindi sila papagalitan, mas nagiging open sila, Ate Ann, di ba? Isa din po ay dapat ang mga magulang din ay magkaroon o i-practice yung active listening and empathy. Ito yung minsan na problema sa atin, sa mga magulang. Kasi tayong mga magulang, parang meron tayong authority na ako ay dapat sila ang makinig sa akin. Dapat ganito ang gawin nyo, ganito ganyan. So minsan ito po ay challenge talaga sa mga parents, no, yung active listening, yung magbibigay tayo ng time sa ating mga anak na sila ay makapagkwento. At ang gagawin lang natin ay hindi yung pag narinig natin, mag-a-advise kagad tayo. Oh. Di ba ganun ang kalimitan, Ate Ann? Pag may narinig tayo, ay, hindi, ganito kasi ang gawin mo. Minsan,
1: or,
0: advice.
1: Minsan, Pastor, nanunugo din kaagad yung parents. Which is normal na reaction ng magulang. Yung syempre, magalit ka na nasaktan yung anak mo. Pero ang sabi po dito is to empathize doon sa, hindi naman part ng empathy yung manunugod ka rin or makikipag-aaway mo yung teacher or kung sino man ano. Ibig pong sabihin ito, you acknowledge kung ano yung nararamdaman ng anak mo. And hindi mo magagawa yan kung wala kang anong active listening. Pastor.
0: Napakahalaga pala. In connection with building open and honest communication, napakaganda din na magkaroon tayo o to create a supportive home environment. Mm-hmm. Yung maramdaman ng ating mga anak na sila ay ini-encourage instead na sila ay kinikriticize doon sa ating bahay. So may mga ganong experience pala, no? May mga anak na feeling nila lahat ng ginagawa nila ay mali, palaging kinikriticize.
1: So, may sample yan, Pastor, eh. Yung pinsan mo, ano na? Seaman na.
0: Ikaw, pa-computer ka lang. Pa-cellphone. May mga ganun minsan,
1: so,
0: no?
1: So, actually, hindi siya nakaka-boost ng moral as a person and nakaka-boost ng confident. Mas lalo lang madadown.
0: Minsan may mga magulang din na kagaya na, ng comparison na sinasabi ninyo, Ate Ann. Tignan mo ang pinsan mo, naka 95. Tapos, tignan mo yung score mo, 76. Pinsan ay, maaring akala ng mga parents ay nakakatulong siya. Di ba? Kasi siguro, ay dapat ma-realize ng anak ko na yung iba kaya nga ng iba, pero bakit ganun? Pero minsan pala, mayroon palang negative impact ito sa kanilang buhay. So ganun din, at magsispend din ng quality time together through family bonding and activity. So dapat mayroon talagang family time, no? Nai-encourage, nababawasan ang stress sa family kapag mayroong quality time sa family.
1: And bonding.
0: Ayan. And bonding activities. Kasama na dyan, Ate Ann, syempre, kain-kain. Yun ang binanggit kanina. Kain sa family. Hindi naman kailangan na pumunta sa labas na sa restaurant kumain para magkaroon ng family
1: Actually,
0: bonding.
1: Actually, maswerte tayo dito sa dito po ano sa Puerto Princesa City. Medyo malapit lang ano pa sorry yung mga pasyalan. Mm-hmm. Dito na public po ba na free na pwedeng maka
0: ma-access, no?
1: Yes, opo. Sa Metro Manila kasi yung mga ganitong pasyalan kailangan nilang pumunta ng Batangas, na
0: Tagaytay, Baguio,
1: opo, kailangan nilang pumunta ng Luneta, mm-hmm. or kung naka-condo ka, yun, medyo sa mga condo, may mga ganito. Pero, mapalad yung mga...
0: Dito sa Palawan, mapalad maraming pasyalan. Sa mga kaibigan din natin na nasa Baguio, syempre, yung nakikinig sa atin ngayon, nandun na rin sila sa lugar na pasyalan, mga taga Cavite, doon sa malapit sa Tagaytay. So, ito ay challenge din kung saan tayo nakatira pala, no?
1: Pero dito napapasok yung pagiging creative ng magulang, Pastor ano, na kahit walang mga ganong pasyalan or ano, paano makakapag-spend ng quality time? Siguro sa kanila talaga, intentional talaga. Pero natutuwa nga po ako, Pastor, pag pumupunta ako ng Luneta, marami talagang family na pumupunta doon, naglalatag ng...
0: Nagpipiknik.
1: May mga ganon talaga. So, ibig sabihin, no, naging intentional sila sa pag-spend ng quality time sa family.
0: Actually, mayroon pong comment sa atin, Ate Ann. Sabi dito ni Sir Noni, Maburang, sa ngayon po, ang pangtanggal stress ko po ay ang pag-akyat sa kabundukan ng Antipolo.
1: Maganda po sa Antipolo. Hello po sa mga taga-Antipolo.
0: Yes, ako hindi pa nakakapunta ng Antipolo. Sana makapasyal din ako ng Antipolo.
1: Maraming ano dun, Pastor. Marami talaga
0: pwedeng
1: akyat.
0: Pasyalan doon.
1: Yes. Maraming mga pwedeng puntahan talaga. Maganda yung Antipolo.
0: Napakaswerte ng mga taga-Antipolo. Sana makapasal ako ng Antipolo. Isa din pala, Ate Ann, na maaring gawin para ma-reduce ang family stress is to practice self-care and stress reduction techniques.
1: Ayan. Actually, Pastor, mayroon akong gustong i-share dito sa mga nanay.
0: Mm-hmm. Sige po.
1: Recently, ayun nga, last week, ano, napansin ko na kapag merong stress or merong may sakit sa pamilya, yung nanay, parang you treat the life of your child like your own. So parang nakakalimutan mo talaga na alagaan yung sarili mo. Opo. Ang problema lang po nito, kapag hindi ka healthy, tas may sakit yung anak mo, magdadagdag pa yung problema talaga. So pero actually marami akong nakikitang nanay, siguro Pastor sa 10 nanay, 8 yung ganito. Na parang talagang nakalimutan na yung self-care. Walang proper rest, walang exercise.
0: Minsan hindi makasuklay.
1: No? Oo. Minsan hindi rin makakain. Hindi na makaligo. Ano? Nako, kung mahal po natin sa mga nanay dyan, ano, kung mahal po natin yung pamilya natin, kailangan nating unang alagaan yung sarili natin. Kasi walang mag-aalaga sa pamilya natin kung hindi rin tayo
0: ay magkakasakit. Yes, opo. Magkaroon ng mental problem.
1: Pero marami talaga, Pastor, ano? Mas marami ata ang mga nanay yung nagkakaroon ng mental problem kaysa sa tatay.
0: Oo, talagang malaki ang challenge. I appreciate all the mothers na nandiyan po. Talagang ang inyo pong gawain, ang tawag ng Panginoon ng pagiging nanay is one of the very challenging na responsibility.
1: And high calling.
0: High calling. Ito po ay tawag mula sa Panginoon.
1: Pero dyan napapasok ba, Sir, yung support ng tatay?
0: Hindi rin dapat masolo ng nanay yung responsibility.
1: So, pero ang reason kasi ng tatay minsan pa, Sir, parang nag-work na ako. So ikaw na bahala dyan sa bahay.
0: Pinubide ko na lahat.
1: Parang ganyan. Ano dapat masasabi nyo dun?
0: Dapat pala sa mga tatay, bigyan din natin ng ating mga misis ng pambili ng online na pangpulbo-pulbo. Maaari kasing, syempre, ang ating misis, gusto sana mag-practice ng self-care pero hindi naman natin binibigyan ng pambilis doon sa
1: tindahan. Kailangan niya.
0: O doon sa tindahang sikat ng mga nanay, ng mga babae.
1: O yan. So Watsons po ba yan?
0: O yan. Sorry. Yan. So dapat, ang mga tatay, kagaya din sa akin, ay suportahan din. May mga time din, kagaya sa experience ko din, Ate Anne, ay meron din akong, binibigyan ko rin ng privilege yung aking missis to pamper
1: herself.
0: Magpamassage.
1: Magpagupit.
0: Magpaano ng... Ano kuko? Niya, yung kuko, ganun.
1: Nakalimutan ko na tuloy.
0: Pedicure, parang ganun. Kasi yan ay pagpa-practice ng self-care
1: yes,
0: nila.
1: Yes, we appreciate that. Parang yung ano kasi, Pastor, actually, yung nasa Manila pa kami, ano, na bahay lang din ako, iba talaga yung epekto sa nanay, Pastor. Kaya actually, pag sinasabihan ako ni Danrib, labas ka, actually yung pang, ano ko, pang distress, yung bilis sa grocery. Hindi ko ba alam. Pero dumating din ako sa point na gano'n na, or kahit magpagupit ng buhok, mga gano'n. Ayan. Very big help.
0: Yan. Sige po, sa inyo po, ano po ang inyong mga practice ng self-care, sa lalong higit sa ating pong mga nanay? Pwede din pala, Ate Anne, na kagaya niyan, pag-i-engage sa mga hobbies, relaxation, and syempre, ang pag-meditate ng ating banal na kasulatan o ng Biblia. So, minsan, may mga, maaring may mga panahon na kapag stress na tayo, kinakailangan na to pause and then to have a deep breath.
1: Yes.
0: Pero kapag medyo malalim na ang stress, hindi na rin minsan nadadala kasi ng mga deep breath technique na yan.
1: May mga stress na hindi nakaya nung ganun.
0: Oo.
1: Pero nakaka-help naman, Pastor, for a moment.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na parang pag... Actually, napansin ko, pag natataranta ka na, nahuhulog na yung mga daladala mo, yung mga gamit mo, stop ka muna. Pause ka talaga muna.
0: Oo.
1: Para ikalma lang yung sarili mo. Tapos, pag kalmado ka na, di tuloy ka
0: Tuloy. Mm. Parang kailangan mo na ma-distress ng saglit. Kasi minsan, pag masyadong mabilis ang ating isip, dapat gawin ko ito. Minsan ay talagang... scrambled na
1: Yung
0: isipan natin at lalo tayong na-stress.
1: Nais ko pong batiin si Ma'am Lou Estipona. Kumusta po dyan sa inyo pong department? Stressful din po ba dyan?
0: Yan. Ito, may sabi dito. Si Ma'am Fira, napakahirap at nakaka-stress pag walang tubig. Ay, talagang mahirap talaga pag walang tubig. Mas okay pa minsan na walang kuryente. Huwag lang mawalan ng tubig.
1: Totoo.
0: No? Sabi dito, wala 6 days na ngayon, wala pa rin kaming tubig.
1: Nasaan ba sila?
0: Sa Tagaytay daw sila ngayon.
1: Oh.
0: So, we are praying po na sana ay bumalik na ang inyo pong water supply dyan sa Tagaytay.
1: Yes, nananawagan po kami sa Maynilad. Bakit? Maynilad ba dyan sa Tagaytay? Kung bakit walang tubig?
0: Hindi natin alam kung ano yung water source nila. No?
1: Yes, opo.
0: Okay, so isa din na Ate Anne ng pag-manage ng stress sa family is to strengthen faith and spiritual well-being. Alam mo, pansin ko, Ate Anne, yung mga family na sila ay mayroong faith sa Panginoon. Parang nakakatulong yung pananampalataya.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Lalong higit kapag nakakaranas ng stress sa family. Mm. Lalong higit yung mga namamatayan. Minsan, di ba? It's a very stressful event sa life. Pero kapag mayroong faith, parang nakakatulong siya na yung hope kasi na nagagaling doon sa pananampalataya, nagbibigay siya ng encouragement. No? Napakahalaga pala ito, mga kaibigan, na magkaroon po ng spiritual well-being o pagkakaroon po ng habit of family devotion and prayer time. So napakahalaga din pala na sa ating tahanan ay meron pong sama-samang pananalangin sa bawat membro po ng pamilya.
1: Yes. Actually, Pastor, itong family time, family devotions and prayer time, nagiging family time na din to eh.
0: Bali, dual purpose
1: yes,
0: na siya.
1: Yes, opo. No? Kasi dun, bawa, magtatanong regarding sa topic sa lesson or sa devotion, parang mai-relate mo na rin kung anong nangyari sa'yo sa buong maghapon, makakapag-share ka. Ayan.
0: Example din yan, Ate Anne, syempre, yung pagpunta ng simbahan.
1: Yes.
0: Ang pagpunta ng simbahan is maaari din siyang family time.
1: Oo nga po.
0: Diba? Hindi lamang na tayo ay kinakatagpo natin ang Panginoon kapag tayo po ay nagsisimba, kung di nade-develop din ang relationship ng bawat family, lalong higit kapag sama-samang pumupunta sa simbahan.
1: May naalala lang ako dyan, Pastor. Ano, may, kasi yung importance nung pagdadala ng mga bata sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga batang yun, actually, may research po na pinresent, parang si Pastoron, pag nawaw, yung mga batang yun na dinala ng habang bata pa dun sa church, may mga times na nawawala sa church nang during young professional time or teen time. Pero kapag sila nagkaanak, bumabalik sa church, daladala.
0: Naalala nila yung values na ginawa ng mga magulang.
1: Dinadala nila yung anak nila din sa church. So yun yung importance nung ito po ano, yung going together as a family sa church. And ito yung sa Proverbs na train up a child.
0: Oo, yeah.
1: Wherever he should go or she should go, babalik talaga.
0: Oo, hindi niya makakalimutan. At saka isa din, Ate Ann, yung pagre-resolve ng conflict sa loob ng family sa pamamagitan ng pag-ibig at isang malalim na pagpapasensya o pagkakaunawaan. Isa kasi sa nakakapagbigay ng stress sa family ay yung mga away na hindi naaayos.
1: Yes.
0: No? Kaya sabi dito, kung mayroon mang mga issues na kailangang ayusin sa loob ng family, mga hindi kasi na maiiwasan ito, Ate Ann.
1: Yes,
0: yung mga
1: yung
0: hindi pagkakaunawaan, siblings versus sibling. Minsan, may mga... At saka isa din na, Ate Ann, no? Yung pagtatalo ng mga magulang sa harap ng mga anak, hindi lang pala ito, nagbibigay din pala ng stress ito sa mga anak.
1: Yes, opo, no? Opo.
0: So, napakahalaga pala. Kaya,
1: actually, traumatic yung mga ganung experience, Pastor. It can create a trauma sa mga anak. Even at early age, merong epekto. Actually, nakikita daw ito sa reactions and personality ng bata. Habang lumalaki. Kapag ganito yung nawi-witness niya lagi sa family. So, meron pong resolution, ano, yung Bible dito sa how to resolve conflicts. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 26, do not let the sun go down while you are still angry.
0: Kaya kailangan pala kapag may away o may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan agad. Hindi na ay bukas na lang mag-uusap. No? Kundi as much as possible ay makapag-usap na, makapag... Siyempre, ang mahalagang part doon, reconciliation and active listening.
1: Yes,
0: yun talaga yung napaka-importante doon. Kasi minsan, pag nagsasalita pa ang asawa, yung isang asawa naman ay salita ng salita din. So, napaka-importante pala na kapag meron ding isang nagsasalita dito sa conflict, ay dapat makikinig yung isa.
1: Makikinig muna.
0: Para malaman kung ano ba ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan.
1: Okay. Actually, ito po ay hindi siya one time, ano? Kailangan siya actually i-practice, kailangan i-build yung ganong klaseng open communication, Pastor Ano.
0: Mm-hmm. So, sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga viewers, ano po ang mga pamamaraan ninyo sa inyo pong family para ma-distress ang family? Sa ano bang mga stress na meron po? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages ng inyo pong mga ginagawa sa inyo pong tahanan. So, ngayon, Ate Ann, tayo ay dadako na po sa mga practical na mga strategies paano i-manage po yung stress. Yan. Yung una po na binabanggit dito is the Family Stress Relief Plan Concept. Ano ba ito yung Family Stress Relief Plan Concept? So, sabi dito, kinakailangang i-identify ang stress triggers and develop a plan to handle them. Kasi kapag alam natin kung ano yung stress, yung
1: triggers,
0: source ng stress, nagpapatrigger, ay malalaman din natin kung paano siya
1: i-address.
0: Minsan, may mga bagay na mga or mga unexpected na mga events sa buhay natin na wala na talaga tayong magagawa din.
1: Oh, hindi tayo na-ready for that. Parang ganun ba, Zor?
0: Ibig sabihin, talagang ano, nangyari't nangyari na. Minsan kasi, merong mga bagay na nangyayari sa atin, nangyari't nangyari na, ay pinapaka-stressan pa natin. May mga ganun na
1: nangyari na.
0: Nangyari't nangyari na, pero minsan ay iniisip pa rin, pinapaka-stressan pa rin natin. So, kinakailangan na i-identify natin yung mga bagay na hindi na kailangang pagka-stressan. Huwag na natin pagka-stressan.
1: So, there are things na out of our control.
0: Yeah. Oh,
1: so,
0: oh,
1: yung mga bagay na yun, kahit na ano pang gawin natin talaga, hindi natin siya kontrolado. So, it's not worth to stress for. Parang ganun.
0: Oo. May stress naman talaga tayo at the first place. Pero, syempre, hindi na tayo mag-dwell na talagang parang maano na yung buhay natin tungkol doon. Kasi nangyari na. May mga family din na gumagawa sa kanilang tahanan ng stress-free zone. Kagaya po ng meron pong sala. Napaka-importante pala ng malinis na sala minsan.
1: Yes.
0: Para magkaroon ng, lalo ang sala, stress-free. Paano kayo magiging stress-free zone, atian yung mga bahay na may mga toddler?
1: Alam niyo ba, sir, yung papa ko, na-meet mo si papa, di ba, before, yung papa ko talaga, gusto niya ng malinis na bahay. Lagi yan, ngayon ko lang na-realize yung importance nun, maririnig ko lagi yan si papa, parang walang babae dito sa bahay, ganyan, hindi naglilinis. Pero ngayon ko talaga na may pamilya na rin ako, ngayon ko na-appreciate yung importance nun ng malinis na bahay. Isipin mo, yung pagod na pagod ka sa trabaho.
0: Stress na stress ka sa trabaho.
1: Tapos pagdating mo, ang gulo-gulo din ang bahay or ng kwarto.
0: Oo, may mga nakasabit kung saan-saan, may nakakalat ng mga laruan.
1: Oo, nako. Yan, reklamo tayo ng reklamo ng marumi, ano? Pero bili lang bili ng laruan.
0: Talagang challenging yun sa ating mga parents na meron pong toddler.
1: Yan yung isa po sa mga nilatko ko.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin siya maiiwasan. Pasuro yung makalat.
0: Oo,
1: ayoko rin ng makalat, pero na-let go ko na siya ng...
0: Yun na yung binabanggit natin kanina na yung mga bagay na hindi na... yung kailangan mo na lang ng acceptance. Kailangan mo na lang ng acceptance.
1: Kasi kakaligpit mo lang talaga after 2 minutes or 3, wala. Magulo na naman talaga. Wala talaga tayo.
0: Pag may mga maliliit na bata. Meron din atian na mga bahay na nagpapatayo sila ng kubo sa labas ng bahay nila. Tapos doon sila nagpapahingan, doon tinatali yung kanilang duyan. At yun ay binibilang nila ng mga na stress-free zone ng kanilang bahay. Maganda rin pala yun.
1: Kinalakihan ko yan, Pastor, yung kubo-kubo. Di ko alam, sa Diwil, di ba may bahay? Tapos may mga kubo-kubo pa yan sa gilid.
0: Sa labas, oo.
1: Or upuan sa ilalim ng puno.
0: Yun ang stress-free zone ng mga bahay doon sa Diwil. Okay, kanina binanggit na natin, isa sa mga technique is deep breathing and relaxation exercise. Napakahalaga nito. Pero kapag medyo ang stress natin, sabihin na natin kanina, binabanggit po ni Ate Ann, may dalawang klase ng stress, yung short term at saka yung chronic. Kapag short term, maaring makaya-kaya pa ito, Ate Ann,
1: yung,
0: no? Yung deep breathing and relaxation exercise. Or paglalakad doon sa nature or quiet time para ma-distress.
1: Yes.
0: Kapag ikaw ay nakatira sa mga sa syudad na nakikita mo na napaka-stressful, pwede rin pumunta ka sa mga lugar na maraming puno. O sa may dagat para ikaw ay ma-distress. Pero kapag chronic stress na, mamaya ay meron din pala tayong gagawin.
1: Yes.
0: Ngayon, pagkakaroon din ng healthy boundaries. Ibig sabihin ay may mga panahon na kinakailangang mag-say no tayo sa mga unnecessary commitments. Lalong higit kapag nakikita natin na wala na tayong time para sa ating family. May mga actually, Ate Ann, kagaya sa akin, dati-rati kapag sa work, ay kung ano, kapag lahat ng imbitasyon ay tatanggapin.
1: Yes.
0: Pero ngayon ay natuto na ako na to politely reject an invitation.
1: Kasi, without explanation.
0: Without explanation. Kasi alam ko na itong time na ito ay aking ilalaan para sa aking ding family.
1: Yes. Actually, Pastor, mayroong lecture yung ano dyan, Mental Health Association. Nakalibutan ko na yung Philippine Mental Health Association, PMHA. Meron silang lecture na how to say a high quality no. May ganyan silang lecture. Naalala ko lang.
0: Ay, maganda palang pakinggan yun. Okay. At saka, Ate Ann, minsan nakaka-stress din kasi pag palagi lang tayo nakaharap sa cellphone.
1: Lalo na ngayon.
0: Lalo na maraming mga news sa Facebook na kung ano-anong mga news na parang minsan ay ang yung puso ay
1: maapektuhan
0: ka rin larong higit sa mga nangyayari ngayon, no? So, napakahalaga pala din minsan na magkaroon tayo ng tech-free moments.
1: Yes. For quality time. Quality family time.
0: Minsan pagkakain sa loob ng family, wag na mag cellphone mag-uusap. Yeah, ganun. Minsan challenge din yan eh, kasi kahit sa amin sa bahay, ay yung aking anak. Minsan kasi maraming mga maraming nagchat-chat kasi sa akin minsan kahit sa syempre rereplyan ko habang kumakain, sasabihin ng anak ko, "Papa, mamaya na yan magsige cellphone, magkain." Oo, minsan kaya minsan ay may rereplyan lang sana ako. Pero napaka-importante pala noon to spend that time. Mm-hmm. Ngayon, kung chronic na atian.
1: Parang yung katulad kay Tita Cynthia kanina sa anak niya.
0: Oo, na binabanggit.
1: Pag nasa-stress, nagko-collapse.
0: Nagko-collapse. Ano ang gagawin kaya atian?
1: So yan, sa kain po sa ating resources, ano, we should see, ito na yung time to seek professional or pastoral support. Ayan, kapag kailangan. Sino po itong mga professional na to? Counselors, ayan, pastors, or kung meron tayong mga mentor. Actually, mga sa Manila, very popular itong coach,
0: mga
1: mentor.
0: Mga coaches, mga life coaches.
1: Yes, opo. Pero dito po sa Palawan, ano, isa sa mga, banggitin na lang natin, mare-recommend natin na pwede natin talagang lapitan and they can offer help talaga and support the Sinag. Sinag.
0: Yeah. Si Ma'am Edge. Hello, Ma'am Edge. And kaila Doc Ralph. Yes. At sa lahat po ng mga kasama po nila sa Sinag, ay pwede po kayong magpa-appointment sa kanila kapag need po ninyo ang professional help mula sa
1: through
0: atin.
1: Their, ano po, Facebook page ba, sir?
0: Meron silang Facebook page. Or pwede din naman silang pumunta doon sa office ng Sinag.
1: Saan nga po
0: ang office? Ang office ng Sinag ay nandoon po banda sa Coliseum sa may gilid.
1: Uh-huh.
0: So, meron po doon, makikita nyo lang doon yung kanilang signage.
1: Opo.
0: So, when you, kung gusto po ninyong mag-seek ng professional help, lalong higit kung kayo po ay taga-Palawan, ang Sinag po ay handa pong tumulong sa inyo. Mga kaibigan po natin ang mga nandiyan.
1: Meron din po, Pastor, actually, ito nabanggit din to sa akin ni Ralph, ano? Isa sa mga options, meron din ang ACE Hospital.
0: Opo.
1: At saka ata sila, Pastor, nag-a-admit. Parang something, parang nabanggit niya before. Hindi ko lang alam kung until ngayon, ganun until pa rin yung ano. Yes. Pero pwede po kayo rin to visit.
0: So sa lahat po ng may mga chronic na na stress, ay pwede po kayong mag-seek ng professional help mula sa atin pong mga health professionals po na ito. So ngayon, naaatian, bago tayo magtapos, ay nais muna nating ibigay ang panahon para po sa isang tanging awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Jose, sa iyong napakagandang awitin para sa ating mga tagasubaybay ngayong umaga. For our recap, ano, kasi po ang ating oras ay nagtutumulin, ano, sa ating pong talakayan ngayong umaga, emotional health is essential, kailangan in building a strong family. Kaya huwag po natin i-disregard, ano, yung ating emotional health. And also, managing stress wisely, yan, kung marunong tayo mag-manage, it brings peace and harmony sa ating pong mga tahanan.
1: Yan. So maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga viewers, lahat po ng ating listeners, at sa pagtatapos po natin, akin pong inaanyayan ang lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa panahon na inyong ibinigay na napag-usapan ang mahalagang topiko patungkol sa family stress. Dalangin po namin na patuloy niyo pong gabayan at pagpalain ang lahat ng amin pong mga listeners and viewers, lalong higit sa iba't ibang mga stressors na dumarating sa kanilang family. Ingatan at pagpalain kami sa natitirang oras ng araw na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Ate Ann.
1: Ako naman po ang inyong Kuya Leonard. Sa bawat hamon ng buhay, ang Panginoon ang ating kanlungan. Magpakatatag at panatilihing positibo ang pananaw sa buhay hanggang sa susunod na
0: Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-samang muli sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po kaming namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo, mahilig kayo magbasa, ay huwag nyo na pong sayangin ang chance na ito dahil ito po ay libreng-libre, ano, yung mga pinamimigay po naming mga libro. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ano po ang ating paksa ay may kinalaman kay Daniel. Daniel's Insights from an Angel. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa serya sa Aklat ng Daniel. Ito'y pangalawang bahagi ng Kapitulo 9 na merong pamagat Daniel's Insights from an Angel. Pasisimulan natin ang Part 2 na ito sa panalangin ni Daniel sa Kapitulo 9, 17 hanggang 19, ang wika ng Biblia. Kaya't ngayon, o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod alang-alang sa iyo, o Panginoon, at paliwanagan mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuwaryo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tenga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagkawasak at ang lunsod na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniyaharap ang aming mga pagsamo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang awa. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka alang-alang sa iyong sarili, o aming Diyos. Huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sambahayan ay tinawag sa iyong pangalan. Ito yung panalangin ni Daniel na merong pakikipag-usap sa Diyos, nawa mahabag ang Diyos sa kanyang bayan. Maganda na ang kalagayan ni Daniel sa lugar ng Medo-Persia. At una, bagamat siya naging biyag doon sa lugar ng Babylonia, pero binigyan siya ng isang mataas na tungkulin. At gayon din sa Medo-Persia ay binigyan siya ng isang mataas na tungkulin din na noong natalo ang Babylonia sa Medo-Persia. At itong sinasabi sa Kapitulo 9, versikulo 1, ito ay sa panahon ni Dario na anak ni Ahasueros mula sa lahi ng Media. Sa makatuwid ngayon, kung ating babalikang pag-aaral, noong si Daniel ay naghanap ang mga taong merong hinggit sa kanya sa panahon ni Haring Dario, ay naging kaibigan ng lingkod ng Diyos na ito si Darius o si Dario. Ang sabi nga sa versikulo 6, ito ay may kinalaman noong si Daniel

Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu, pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Ito ngayon ang dahilan kung bakit merong inggit sa kanya ang ibang kasama niya sapagkat sa kabila ng hindi siya taga Medo-Persia ay itinalaga siya ni King Dario sa isang mataas na tungkulin. At dahilan sa pangyayaring ito, noong nagpagawa ng isang batas ang mga mainggit sa kanya, hindi sila nakakita ng anuman laban kay Daniel. Ang nakita lang yung kanyang pagsamba at panalangin sa kanyang Diyos. At sapagkat ito ay isang utos, bagamat gustong iligtas ng hari ng Medo-Persia si Daniel, hindi maaari sapagkat nagkaroon ng isang utos. At si Daniel nga ay itinapon sa mga leon sa kanilang yungib at magdamag. Hindi halos nakatulog ang hari. At nung umagang-umaga ay tinawag ng hari si Daniel at si Daniel ay buhay. Sapagkat ang sabi sa versikulo 22, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon, hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y nakatagpong walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo o hari, wala akong ginawang kasalanan. At dahilan sa walang ginawang kasalanan, yung mga taong nainggit sa kanya ang itinapon sa mga leon, hindi lamang ang mga yon, pati ang kanlang mga anak at ang kanlang mga asawa. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, sapagkat si Daniel ay tapat sa buhay na Diyos, at gayon din naging kaibigan ang hari ng Medo-Persia, ang wika sa versikulo 26 ng aklat ng Daniel kapitulo 6, ako'y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos si Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya'y nagligtas at nagpalaya. Siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kabalaghan sa lahat at sa lupa sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. 28. Kaya't ang Daniel na ito ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga-Persia. Kaya nga, naging kaibigan siya ng hari. Bagamat siya ngayon ay kampante na o sabihin natin na mataas ang kanyang tungkulin, bagamat siya ay wala sa lugar ng Jerusalem, pero siya ay naging dakila sapagkat naging kaibigan nga ang hari na si Dario. At ang kapitulo 9 ito ay nangyari sa panahon ni Dario na tiga Media. At nanalangin si Daniel. Sabihin natin dapat sana huwag nang pansinin yung kanyang iniwanan sapagkat nangyari ito mula sa hari hanggang sa mga mamaya nito ay lumapastangan o gumawa ng masama laban sa kalooban ng Diyos. At gayon na lamang ang kanyang pagsusumamo, nawa ang Diyos ay kanyang ingatan o ibalik ang mamamayan ng Huda. Particular, ang kanyang kapital ay ang Jerusalem. Kaya nga, ang sabi sa atin, ating simulan ngayon sa versikulo 20, samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasamaan ng aking bayang Israel, nagaharap ng aking samo sa harapan ng Panginoon kong Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ano ba itong banal na bundok na binabanggit ni
Daniel.

0: Israel sa kanyang pagsamo o panalangin sa Diyos. Merong binabanggit sa aklat na Segunda Kronika para ating makita yung banal na bundok na ito, 3:1 ang wika, pinasimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok Moriah, na doon ay nagpakita ang Panginoon kay David na kanyang ama sa lugar na itinakda ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At kung ating titingnan yung istorya ng Mount Moriah, na kung saan ang templo ay itinayo, dito pinahandog ng Diyos kay Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Dangan nga lamang nung nakita ng Diyos na tapat ang kanyang lingkod, mas mahal niya ang Diyos kaysa kanyang anak. Sino ba namang hindi nagmamahal sa kanyang anak, kaisa-isang anak na natitira, wala na si Ismael. Subalit, mas matindi ang pagmamahal ni Abraham sa kanyang Diyos. Kaya noong papatayin na sana ni Abraham si Isaac upang kanyang ihandog, pinigilan siya ng Diyos. Kaya nga, mahalaga ang Mount Moriah. At noong si Haring David ay nagkasala noong kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo, nagalit ang ating Diyos sapagkat hindi dapat gawin ang pagibilang sa mga sundalo, na para bagang nagtagumpay sila sa dahilan sa marami ang kanyang mga sundalo. Nagtagumpay sila sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. At noong nakita ngayon ng anghel o ng ating Diyos na humingi ng habag si King David ngayon, ito ang iniutos ng ating Diyos. Kaya nga, binili ngayon ni King David ang giikan ni Ornan o Arauna. At dito itinayo ang templo sa panahon ni King Solomon. Kaya yung sinasabing bundok ng aking Diyos, walang iba kundi kung saan itinayo ang templo. At wasak na wasak ang templo. At ito yung kanyang sinasabing kalungkutan. Kaya nananalangin siya nawa mahabag ang ating Diyos sa kanya at sa kanyang bayan. Versikulo 21, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain nung una ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Kaibigan, mapansin natin ngayon na samantalang si Daniel ay nananalangin, ganun kabilis ang tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Sapagkat samantalang si nananalangin, ngayon isinugo ng ating Diyos si Angel Gabriel, at ngayon siya ay nakipag-usap kay Daniel na propeta ng ating Panginoon. Ano nga yung pangako ng ating Diyos? Ang sabi sa Isaiah 65, versikulo 24, ang wika ng pangako ng Panginoon, chapter 65, verse 24, at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Kaya nga napakabilis, samantalang si Daniel ay nananalangin, sinugo ng ating Panginoon si Angel Gabriel upang ngayong magbigay ng liwanag sa nangyayari sa panahon ni Daniel. Ang sabi pa ng pangako ng ating Panginoon sa Kapitulo 33, versikulo 3 ng aklat ng Jeremias, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Tatawag tayo sa Kanya at siya'y sasagot. Kaya nga ang sabi ng Biblia, samantalang si Daniel ay nananalangin, versikulo 21, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una sa makatwid, very popular now kay Daniel ngayon, ang anghel ng Panginoon, walang iba kundi si Angel Gabriel. Ang sabi, ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa Panginoon. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at ng pagkaunawa. Ito yung sagot kung bakit ang ating Diyos ay pinadala ang kanyang anghel. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, picture Daniel pleading and praying for deliverance. Na ating ngayong ilarawan sa ating mga isipan na nagsusumamo si Daniel nawa iligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Bagamat si Daniel ay maganda na ang kanyang kalagayan sa Medo-Persia, gayunpaman ang kanyang puso't isipan ay sa kanyang bayan na iniwanan. Nanupat gusto niya ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At sa kanyang ngayong panalangin siya ay nagkaroon ng confession. Kanyang kinilala ang kanyang kasalanan, hindi lamang ang bayan kundi kanyang isinama ang kanyang sarili sa sinasabing pagpapahayag ng pagsisisi ng mga kasalanan. Ano ba sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Isaiah? Napakaganda ang pangako ng ating Panginoon. Isaiah kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Pumarito kayo ngayon at tayo mga twiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagamat ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, at ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nagpahayag si Daniel na kinilala ang pagkakasala ng bayan at isinama ang kanyang sarili. Meron pang sinasabi ang ating Biblia sa aklat na sulat ni John the Beloved, 1 John kapitulo 1, versikulo 9, ganito pa ang pangako ng ating Panginoon. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga sabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, if we confess our sins, pinahayag ni Daniel ang kasalanan ng bayan, kinilala, nagkamali ang bayan kung bakit napunta sa kapangyarihan ng ibang bansa ang bansang Huda sapagkat sila ay nagkamali, nagkasala. Ito yung kanyang kinilala at kanyang sinasamo sa ating Diyos na kanyang patawarin ang kanyang bayan at nawa iligtas ngayon sa isang pangyayari na ang bayan ng Diyos ay malugmok sa pagkasira. Pagamat nasira na ang templo, ang bayan ng ating Diyos, ang sabi, alang-alang sa iyo, O Diyos, ay kanyang nais na maibalik ang kalagayan na ang templo ay magagawa o yung magkakaroon ng repair ang templo at gayon din ang mga gusali at ang mga pader ng bayan ay maitatayo. At narito ngayon ang sagot ng anghel ng ating Panginoon na pangalawa, ang wika sa atin, the arrival of an angel to reveal God's plan. At noong ngayong dumating ang anghel ng Panginoon, ay kanyang ipinakilala ang panukala ng Diyos sa bayan. Ang wika sa 23, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita na ako'y naparito upang sabihin sa iyo sapagkat ikaw ay lubhang minamahal kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Kaya ngayon, narito ang paliwanag ng anghel para ngayon makampante ang kanyang kalungkutan. Ano yung paliwanag? Ang wika sa 24 hanggang 26, 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ng pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ano ba yung ibig sabihin ng buhusan ng langis ang kabanal-banalan? Ito ay kumakatawan o sinasabi na may kinalaman sa baptism ng ating Panginoon. Ano ang pasimula nito? Ating pagpapatuloy. Kaya't iyong alalahanin at unawain na mula sa paglabas ng utos ng panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 70 at 62, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Kaya nga, ang sabi pa sa versikulo 26, pagkalipas ng 62 ang Mesiyas ay mahiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lunsod at santuario, ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan at pagkasira ay itinakda na. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng sanglinggo. At sa kalagitnaan ng sanglinggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang ang iniutos na wakas ay may buhos sa magwawasak. Kaibigan, ang wika 70 weeks sa ating napag-aralan sa nakalipas, yung sinasabi ngayong year day principle, ano ang katumbas ng 70 weeks? Kung ating ngayong titingnan yung year day principle, ang wika sa Ezekiel 4:6, kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay ihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sangbahayan ni Huda, 40 ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Kaya yung year day principle, yung 70 weeks na sinasabi na sa loob nito ay ang Jerusalem ay itatayo, at ang utos ang wika nung lubas ito nung 457 BC sa panahon ng Medo-Persia, 457 BC, at ang nakapaloob dito ay may kinalaman din sa sinasabing buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Nangyari ito noong 27 AD na noong si Kristo ay nabinyagan sa ilog ng Jordan. Ang sabi nga ng pespasyon ng mga Katoliko, ibubuhos o yung isisisid na minsan parang pinaliguan doon sa ilog ng Jordan. Kaya nabinyagan ngayon si Kristo noong 27 AD, nangyari yung sinasabing buhusan ng langis ang kabanal-banalan. At ang sinasabi pa, sa loob nito ay matatapos ang paghahandog, sapagkat sa kalagitnaan ng sanglinggo noong 31 AD, si Kristo ay napako sa krus at siya'y namatay, at ang kanyang pagkamatay ngayon ay natapos ang paghahandog ng mga tupa na iniahandog sa panahon ng Old Testament. Kaya nga, yung mga tupang iniahandog nung una, ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 8, ang wika, "The lamp was slain from the foundation of the world." Nanupat yung tupa na pinapatay ay kumakatawan sa kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, yung pagkamatay ngayon sa krus ni Kristo ay ipinagkaloob ngayon ni Angel Gabriel kay Daniel, at ang mga propesiyang ito ay nangyari matagal pa ang panahon na lumipas ng panahon ni Daniel sa Old Testament, subalit nangyari ngayon sa panahon ng Bagong Tipan. Kaya nga, yung example ni Daniel, kaibigan, nakikita ba sa atin ang ating malasakit? Sa ating bayan, sa ating iglesia? At gayon din yung sinasabi ngayon, ang paghahandog sa Mesiyas, kaibigan, ito yung ating pag-asa. Kaya nga, matagal pang panahon ang pinalipas bago nangyari ito noong 31 AD ay binanggit na ng Diyos kay Daniel. Ganon ka-accurate ang propesiya sa Biblia upang sabihin natin na kung ano ang binanggit ng ating Panginoon kay Daniel sa pamagitan ng isang angel, kaibigan, ay nangyari eksaktong-eksakto sa panahon na si Kristo ay nabinyaga ng 27 AD, at pagkatapos ng 31 AD, si Kristo ay namatay sa krus. Kaya nga, napakaganda ng pag-aaral na ito, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ngayon ng isang propesiya eksaktong nangyari ayon sa kasaysayan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Dito po napatunayan natin, no, na ang Diyos ay handang magbigay ng gabay at pang-unawa sa mga taong taimtim po na lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Dito po natutunan natin o dapat tayong maging mapanalangin, mapagpakumbaba at masikap sa paghahanap ng katotohanan, sapagkat po ang karunungang mula sa Diyos ang nagbibigay ng liwanag at tamang direksyon sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig sa amin, ano, dito sa Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Wisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, nakitangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwanak, kinig, ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At yun talaga ang tama at nararapat na ating sundin. Dahil yun talaga ang nais sa Diyos na siya ay pamilingkuran, salamatan, sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: It all started in a small upper room with humble, fervent prayer. Threatened by the authorities and banned from preaching, the church prayed and two men witnessed with great power and grace. And people prayed everywhere in one accord, in repentance, with confession and humility. The lives of people were changed. Two men started out on a missionary journey that would turn the world as they knew it upside down. and the message went out to the world beyond. Corporate prayer helped a prisoner escape. A king requested that his people fast and pray, and the enemy was defeated. A battle won without the need to fight. Through a faithful servant and a young queen's faith and courage, a people were saved. Stories in the Bible showing the power of united prayer.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ay pastor ng Seventh-day Adventist. Siya ay masipag na lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng mabuting pabalita at nagpapakilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya po ay naka-assign ngayon bilang church planter sa Homestead Talavera sa bayan ng Nueva Ecija. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Rodney Soledad. Magandang araw po, Pastor.
2: Magandang araw din naman, Ma'am Joy. At patuloy na kagalakan na maimbitahan po sa programang ito at magbahagi ng mga katotohanan patungkol po sa buhay ng atin pong Panginoon. Kaya naman mga kaibigan na nakikinig, nasaan man po kayo ngayon, samahan niyo po akong muli at atin pong tatalakayin ang marami pang mga bagay patungkol po sa ating Panginoon.
1: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, mga prayer request o kaya naman ay gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na Paglapit kay Kristo. Kung nais nyo pong maunawaan ang lubusan ng Diyos, maranasan ang malalim at panghabang buhay na pakipagkaibigan sa Kanya, matuklasan na ang Biblia ay kawili-wili at kapaki-pakinabang at lumago sa pananampalataya, ang aklat na ito ay para sa iyo, kaibigan. Ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan niyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Kaya naman, bago po tayo magsimula, hilingan po natin si Pastor Rodney para sa ating panalangin.
2: Tayo po ay magalang na yumuko at tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagpala naming Diyos, muli ay isang kagalakan na lumapit sa inyo upang purihin kayo at pasalamatan sa inyo pong kabutihan sa buhay ng bawat isa amin. Salamat.

0: kustodyo sa buhay na aming taglay. Salamat sa lahat ng aming tinatangkilik, sa lahat ng biyaya na patuloy naming nakakamit mula po sa inyo. Muli kami po ay mag-aaral ng inyo pong mga salita. Samahan ng bawat isa sa amin lalong higit ang mga nakikinig sa kanilang mga tahanan o nasaan man silang panig ng mundo ngayon. Pagpalain ng bawat isa ang amin pong pakikinig ay nawa ay maging kapakipakinabang. Ang katalinuhan ay inyo pong ibigay sa amin nang sa gayon ay lalo naming maunawaan ang inyo pong kalooban at lalong higit mas lalo pa po namin kayong makilala. Pagpalain ng aming tahanan at nawa ang lahat ay mangyari ayon po sa inyong mabuting kalooban. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amin po kayong iniimbitahang manatili sa pakikinig o sa panonood sa ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong paksa ng seryeng may pinamagatang Paglapit kay Kristo kung

Kung inyo pong natatanong din ang mga bagay na ito, mga kaibigan, wag po kayong aalis at yan po'y sasagutin natin sa mga oras na ito. Alam niyo po ba na ang atin pong Panginoon ay lubhang marunong? Kaya naman, yung mga pangyayari mula po sa araw ng kanya pong kapanganakan ay tiyak na meron pong mga mabuting dahilan. Alam niyo po, nung panahon po ni Maria at ni Jose, nung si Maria ay nagdadalang tao para po sa pagsilang ng atin pong Panginoon, nagkaroon po ng isang census. Ayan po yung natalakay natin ng mga nakaraan at kailangan nilang magpatala. Kaya naman, etong si Maria at si Jose ay pumunta po sa Bethlehem upang magpatala. Kaya lamang sa nakakalungkot na pangyayari, sa dami rin marahil ng tao ay naubusan po sila ng kanila pong matutuluyan. Ngunit, meron pong bakante na pwede nilang matuluyan, pero ito po ay isa sa pinaka hindi po natin inaasahan na pwedeng tuluyan ng isang manlalakbay. Alam po natin ang kwento. Sila po ay tumuloy sa isang sabsaban. Kung meron mang isang very o pinaka-popular na kwento, lalong higit tuwing Kapaskuhan na idiniwang ng atin pong mga kapatid sa ibang pananampalataya at syempre din pinagdiriwang na rin ng maraming mga bansa, lagi nating napapanood sa mga palabas na yung itsura ng sabsaban ay parang isang lugar kung saan inaalagaan at pinapalaki yung mga hayop. Sa wikang Ingles, ito po ay manger. At sa panahon nila, ito pong sabsaban na ito ay ito po yung lugar na pinaglalagyan ng mga hayop noon pong mga manlalakbay. Yung pong mga manlalakbay sa panahon nila, yan po yung may mga daladalang mga donkey o kaya naman ay mga kamelyo na kailangan magpahinga, especially yung mga donkey. Ngayon, kailangan ito ng lugar na masisilungan. Doon po nila ito nilalagay doon sa tinatawag na manger or sabsaban. So, ibig sabihin, yung lugar na tinuluyan po ni Jose at ni Maria, hindi po ito yung parang farm na manukan na marami pong iba't ibang uri ng hayop. Ano ho? Ito po yung lugar na pinaglalagyan ng mga hayop na sinasakyan ng mga tao sa kanila pong paglalakbay. Kumbaga, kung motorsiklo pa nga yun, ano, parang parking lot. Pero dahil mga hayop yung ginagamit nila sa transportasyon noon pong panahon nila, nilalagay po nila sa sabsaban yung kanilang mga alagang hayop upang syempre hindi ito mapahamak at maiuwi pa nila sa kanila pong pagbalik. So dahil wala na pong matuluyan si Jose at si Maria, sila po ay tumuloy doon po sa tinutuluyan ng mga hayop. Para po sa karamihan sa atin at alam ko sa lahat ng tagapakinig natin ngayon, isa pong malaking katanungan na bakit kinakailangan na si Jesus ay maipanganak sa ganong kalagayan. Alam niyo ba, nabanggit sa Isaiah na ibibihis ng Panginoon ang atin pong karumihan, na siya po'y isisilang sa isang anyo na hindi po natin inaasahan, na ang kanya pong pagsisimula ayon sa propesiya ay magiging mapagpakumbaba. Ibibihis ng Diyos ang isang anyo na hindi po nanaisin ng karamihan sa atin. Sapagkat minsan, mga minamahal, ang tao po ay nakatingin lamang sa mga panlabas na anyo, panlabas na itsura, na kapag ang isang tao o ang isang pangyayari ay hindi kaaya-aya para sa kanilang paningin, hindi nila ito tinatanggap o kaya naman ay hindi nila ito pinapaniwalaan. Isa pong lesson na pwede po nating makuha mula po doon sa kapanganakan ng atin pong Panginoon ay ang katotohanan na ang pananampalataya ay hindi po natin pwedeng ibase sa atin pong mga nakikita. Babasahin po natin sa Biblia upang makita natin mismo sa ating mga sarili kung ano ba yung karanasan ng atin pong Panginoon nung siya po'y ipanganak. Kung kayo po'y may mga Biblia, nais ko po kayong imbitahan, mga kaibigan, buksan niyo po ito sa aklat ng Lucas. Lucas, ang talata po ay 2:7. Ang sabi po rito, at kanyang isinalang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila para sa bahay panuluya. Imagine niyo mga kaibigan ha, yung nung ipinanganak si Jesus, ito po'y binalot sa isang lampin. Mga minamahal, sa salitang Ingles, ang

0: Ginamit po ritong salita ay swaddling clothes. Kung inyo pong aaraling maigi, ito po ay itong swaddling clothes, ito po ay mga piraso ng tela. At usually, ang isang manlalakbay ay nagdadala ng mga piraso ng tela at ang rason ay dahil kapag sila po ay naaksidente o kaya naman ay namatay sa daan, meron pong tela na pwedeng ibalot sa kanila. Sapagkat ayon po sa kanila pong tradisyon, ay hindi po pwedeng kapag ang tao ay namatay, papabayaan lamang siyang nakahandusay at wala pong takip. So ito po ay kanilang tradisyon at nakagawian na kapag ikaw po'y maglalakbay, meron kang dalang isang tela na pwede mong ipangtali sa sugat at kung sa worst case scenario, kapag ikaw ay namatay sa paglalakbay, sino mang makakakita sa'yo ay gagamitin yung tela na yon upang ikaw ay ibalot. At yung kaparehas na tela na dinala nila para ibalot ang kung mapapahamak sila sa paglalakbay ay ang tela na ibinalot sa Panginoon nung siya po'y ipinanganak. Tayo pong mga magulang sa panahon ngayon, kung tayo po ay magkakaroon ng anak, pinsan wala pa yung anak natin, nakahanda na lahat ng gamit. Nakarelate po ba kayo mga kaibigan? Ano? Minsan, 3 months, 4 months pa lang buntis. Kakaalam pa lang natin ng gender, yung iba nga hindi pa eh. Bumibili na tayo ng lampin, bumibili na tayo ng mga damit, ng sapatos. Pero yung ating pong Panginoon, ang kanya pong pagsisimula ay sobrang humble. Na maging yung tela na ipinangbalot sa kanya ay mga ritasong tela na ginagamit lamang upang ibalot ang isang nasaktan o kaya naman ang isang namatay. Ito po ay magiging refleksyon ng mangyayari sa buhay ng atin pong Panginoon. Imagine, from the moment of His birth, it already reflects about His death. Napakalalim ng kahulugan ng pagsisimulang ito. Na ipakita na agad sa atin na itong batang ipinanganak na ito ay maibabalot sa tela na ginagamit na pangbalot sa mga namatay. Pero yung atin pong Panginoon ay meron pong purpose kung bakit ito kinakailangang maganap. Ang punto po sa araw na ito ay gusto pong ma-realize natin gaano ka-humble ang simula ng atin pong Panginoon. Isa pa pong tala, sa kaparehas po na kapitulo sa Lucas 2, basahin po natin sa Luke 2 verse 8 to 20. Dito po ay medyo magiging detalyado tayo. Aaralin nating maigi ang kwento at ang mga detalye ng kapanganakan ng atin pong Panginoon. Mas kikilalanin natin siya at magkakaroon tayo ng mas fresh na pananaw, ng fresh na larawan kung ano nga ba yung nangyayari nung si Jesus ay ipinanganak. Samahan niyo po akong basahin. Luke 2 verse 8. Sa lupaing iyon ay may... Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Sa verse 9, ito po ang sabi, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Habang si Jesus po'y ipinanganak, ito po'y nangyari mga kaibigan. Sa hindi kalayuan, meron daw hong mga pastol na nagbabantay ng tupa. Gusto ko pong i-focus natin dyan ng atin pong atensyon. Marami sa mga paniniwala ngayon ay naniniwalang si Jesus ay ipinanganak sa buwan ng Disyembre. Pero ang buwan po ng Disyembre ay buwan ng taglamig. At sa pagkakataong ito, marahil dapat nagyeyelo din doon po sa kanilang lugar, sa Bethlehem. Pero atin pong mapapansin na sa hindi kalayuan nung ipanganak si Jesus, meron daw pong mga pastol na nagbabantay ng tupa. Ano po yung ibig sabihin nun? Sa makatawid, si Jesus po ay ipinanganak sa mga araw na hindi po taglamig. Sapagkat kung taglamig ipinanganak si Jesus, hindi po makakapagbantay ng mga tupa ang mga pastol sa kanila pong mga bukiran or sa kanilang mga lupain. Alam niyo pa sa malalim pang pag-aaral, ang kapanganakan daw ko ni Jesus ay parang panahon na masagana po ang mga damo sa parang. Panahon na marami pong mga pwedeng ipakain sa mga hayop, kaya nagpapastol ang mga pastol ng kanila pong mga alagang tupa. Ang sabi ng ilan, it's about around the month of June or July. Ang sa iba naman ay basta around summer or around yun pong yung tagsibol. Ibig sabihin mga kaibigan, marami sa atin ay basta lang naniniwala sa kung ano ang napapanood natin sa palabas na si Jesus ay pinanganak ng ganitong buwan, pero kung aaralin nating maigi at kayo po ay mapalad na mapakinggan ito ngayon, si Jesus po ay hindi po ipinanganak sa araw ng taglamig. Okay, malinaw ho. Siya po ay ipinanganak kung hindi po araw ng summer, ito po ay araw ho ng tagsibol na kung saan kaya po ng mga pastol na magbantay ng kanila pong mga tupa doon po sa kanila pong mga parang. Malinaw po yan. At habang sila po'y nagbabantay, meron pong nagpakita sa kanila. Naranasan niyo na po bang pumunta sa bundok or sa malawak na kapatagan na walang malapit na mga tahanan? Hindi ho ba sobrang dilim? At sa gitna ng kadiliman na yon, marahil sila ay nakaupo at nagpapahangin o kaya na may umaawit-awit. At bigla-bigla na lang, meron pong nagpakita sa kanilang anghel. Ano ho ang inyong mararamdaman kung kayo yon? Ang kanila pong reaksyon ay natural. Sila po ay lubhang natakot, ngunit ang pagbati ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. At ito po ang mensahe, mababasa natin sa Lucas 2, ang talata ay 10. Ang sabi po rito, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sa verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyong bayan ngayon o sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Nung nakaraan pinag-aralan natin mga minamahal yung salitang ang Kristo ang Panginoon. Yung Kristo po ang ibig sabihin po nito ay Messias or Anointed One. At yung salitang Panginoon dyan ay Yahweh. Nang ibig sabihin ay pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Sa makatawid ang pagbati ng anghel doon sa mga pastol na ito dahil sila ay Hudyo, alam nila na yung tinutukoy ng anghel sa mensahe ay ang dumating ay ang tagapagligtas na anak ng Diyos. Pero gusto kong i-focus natin ang atin pong atensyon dito. Kung ang ipinanganak po isang hari at isang Panginoon, bakit ang pinakaunang makakarinig ng mabuting balita ay ang mga pastol? Alam niyo ba, kung kayo po ay isang royalty or miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, kapag meron pong ipinanganak sa inyo pong tahanan, marahil ang mga pinakaunang makakaalam ay ang mga kasama ninyo sa inyo pong sa inyong trabaho na may mga kakayanan, na mga kaibigan yung mayayaman din. Kung kayo po'y royalty, siguro ang mga kasama nyo sa ibang kaharian na mga hari din at mga prinsesa. Marahil sila yung unang makakaalam ng mabuting balita. Pero nung ipinanganak po yung ating Panginoon na hari ng mga hari, na Diyos ng mga Diyos, ang pinakauna na nakaalam ng mabuting balita ay walang iba kundi itong mga pastol na ito. Tama po ang dinig nyo. Ang pinakauna pong nakarinig ng mabuting balita, ang pinakaunang bumisita at ang pinakaunang nakakita sa atin pong Panginoon ay walang iba kundi mga pastol. Malamang kung napapanood nyo po sa TV, lagi nyo pong nakikita doon na binisita si Jesus ng tatlong hari. Totoo ho yun. Pero alam niyo ba, hindi po yung tatlong hari o yung tatlong pantas yung unang bumisita kay Jesus. Sa mga susunod pong topic natin sa seryeng ito, atin pong tatalakayin kung ilang taon na ba si Jesus o gaano na siya kalaki o ilang buwan na lumipas bago bumisita sa kanya yung mga pantas. Pero ito po yung punto. Pagkatapos na ipanganak si Jesus sa sabsaban, sa hindi kalayuan, sa kaparehang gabi, ay meron pong mga pastol at nagpakita po sa anghel sa kanila at ibinalita sa kanila agad-agad ng anghel ang mabuting pabalita patungkol sa kapanganakan ng atin pong tagapagligtas. Wow! Gaano ka humble at gaano ka mapagpakumbaba ang pagsisimula ng atin pong Panginoon. Yung royal message, yung pinakaunang recipient ay mga pastol. Alam niyo po ba sa panahon nila, yung pong mga pastol ay kinikilalang marumi. Hindi lamang po physically, but ganun din po sa kanila pong pagsunod sa mga tradisyon or even spiritually. Sapagkat sila po'y pastol, likas po sa kanila na palagi silang marumi. sapagkat sila'y nag-aalaga ng hayop, binubuhat yung hayop, nagbubuhat ng mga pagkain, marahil nagbubungkal ng lupa, nag-aasikaso sa kanila pong mga lupain. Kaya yung nature ng kanila pong kasuotan at ng kanila pong mga kamay at paa ay siguro madalas na marumi. Pero hindi lamang po iyon. Sa pananaw ng mga skriba at mga paraseo, sa pananaw ng simbahan, sila po'y madumi din. Bakit? Kasi ayon sa kanilang tradisyon, dapat ay kapag bago ka kumain, maghuhugas ka ng kamay. Kagaya ng mga ganong tradisyon nila. Pero ito pong yung mga pastol, hindi nila yung nagagawa. Yung mga tao merong mabababang estado sa lipunan sapagkat meron silang mahihirap na trabaho, wala silang oras upang sumunod sa mga tradisyon. Hindi sila nakakapag-alay gaano ng kanila pong mga alagang tupa sapagkat sa halip na ialay nila ay ibinibenta na lang nila. So, ito pong mga pastol ay isa po sa mga pinaka ine-ignore na member ng society nung panahon ni Jesus. Sila yung mga tao sa paligid na halos hindi natin pinapansin. Pero alam niyo ho ba? Maaari po na ang mabuting balita ay magsimula sa kanila. Kaya naman, kung meron po sa inyong komunidad o sa inyong pong sambahayan o sa inyong simbahan, sa inyong iglesia na parang hindi pinapansin, huwag ho kayong mawalan ng loob, huwag ho kayong panghinaan. Sapagkat ang mabuting balita ng Panginoon ay nagsimula sa pinaka-humble na miyembro ng society. Alam niyo ho ba yun, mga minamahal? Napakasimple ng pagsisimula ng atin pong Panginoon. Ito po ay pagpapakita sa atin na nais ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi maibase sa itsura, maibase sa nakikita ng atin pong mga mata, maibase sa standard ng lipunan, sapagkat ang kaligtasan po ay universal. Na kung kaya nga ng mga pinakamabababang miyembro ng lipunang ito na tanggapin si Jesus na makilala siya, na maranasan ng kanyang biyaya, paano pa kaya yun pong mga nakakaangat? Ang sabi po ng 2 Corinthians 8 verse 9, ito po yung nabahagi ko rin nung nakaraan at akin pong ibabahaging muli ngayon. Ang sabi po doon ay, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Meron pong isang author na tinatry nilang i-describe yun pong pangyayari nung si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Ayon po doon sa kwento ng author na ito, nag-uusap daw yung mga anghel. At nung tumingin sila sa kalawakan, may nakita silang isang maliit na parang tuldok na planeta ang tawag Earth. Ito po ay pagsasadula lamang ho, ano? So nung nag-uusap yung dalawang anghel na ito, ano ba yung planetang iyan? Parang ang dumi naman sa kanila, ang dami namang mali sa planetang iyan, parang ang gulo-gulo naman dyan. Pero sabi ng isang anghel, alam mo ba, dyan pumunta ang ating Panginoong Jesus upang sila iligtas. At ang sabi ng anghel daw nakausap niya, talaga? Ang ating prinsipe, ang ating Diyos ay pumunta dyan sa napakaliit na planetang iyan? Bagaman ito po ay ilustrasyon lamang, pero marahil yun nga ang nasa isip ng kalangitan. Paanong ang kanilang Diyos, ang kanilang prinsipe, ang kanilang pinakamamahal na Panginoon ay pumunta sa isang napakaliit na planeta? At ang sabi po ng talata sa 2 Corinthians 8 verse 9, bagaman siya'y mayaman, siya po'y naging mahirap upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na maging mayaman din. Hindi po tayo nag-uusap sa pera lamang, pero yung kayamanan pong ito ay ang kaligtasan, ang kapayapaan at ang pag-ibig na ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay. Kaya naman sa huling talata ay nais ko kayong imbitahan. Lucas 2:16. Kaya naman pagkatapos marinig po nung mga pastol yung balita, ito yung kanilang agad na naging tugon. At kanilang natagpuan si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So, pagkatapos nilang sundin yung balita ay pumunta sila doon sa itinuturo ng anghel at nakita nila si Maria, si Jose at yung sanggol. At ibinalita nila kay Maria at Jose yung kanila pong nakita na yung natanggap na balita. At ibinahagi din ni Maria na yung kanyang ipinanganak ay walang iba kundi yung tagapagligtas. At doon po sa talatang 20 ng Lucas 2, Ito po yung nangyari pagkatapos nilang makita yung Panginoon. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol at niluwalhati at pinuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinasabi sa kanila. Alam niyo po mga minamahal, the message about this text is meeting Jesus is a life-changing experience. Ang pagkakita at pagkakilala sa Panginoon ay isang karanasan na tiyak na makakabago ng buhay natin. Kung papaanong nabago ang buhay ng mga pastol na ito nang makilala nila si Kristo, sinasabi ko po sa inyong lahat, pag nakilala natin ang tunay ni si Jesus, hindi po imposible na mabago rin naman ang atin pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataon. I pray na kayo po yung may natutunan at akin pong ibabalik ang pagkakataon kay Ma'am Joy.
1: Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe. Kaya naman po, patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating mga bagong paksa at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Mga kapatid, kung kayo po ay may nais na mga itanong, mag-request ng panalangin, o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayong muli ni Pastor Rodney para sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Nakilat mahabagi naming Diyos, salamat po sa inyo pong kapabaan na nagkaroon po kami ng pagkakataon na maitaas mula po sa aming maruming kalagayan. Kami po'y nalugmok sa kasalanan, Ama, ngunit inyo pong ibinihi sa amin pong anyo upang ang inyo pong dugo ay maibuhos at malinis kami. Ama, salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin na ang inyo pong mabuting balita ay para sa lahat, na ang pananampalataya ay hindi po nakabase sa estado sa buhay at hindi po nakabase sa nakikita ng amin pong mga mata. Salamat po sa inyo pong mabuting balita. Salamat sapagkat muli mong ipinakilala ang inyo pong sarili sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko ang bawat isang nakinig, ang bawat isang nakatanggap ng mabuting balita, naway mas naisin pa nilang makilala kayo, naway maibahagi nila ang mga mensaheng kanilang napakinggan at ang akin pong dalangin ay pagpalain niyo sila sa kanila pong araw-araw na pamumuhay. Ingat ang palagi, saan man pupunta ang bawat isa, naway ilayo kami sa banta ng panganib at naway maging pagpapala po kami sa mga taong aming nakakasalamuha. Pagpalain din ang aming mga hapagkainan, huwag nawa kaming magkulang sa aming pangangailangan at maranasan ng bawat isa ang tunay na kasaganahan, ang tunay na pag-ibig at ang kapayapaan ng paglilingkod sa inyo. Huwag aming hiling at dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli ni Pastor Rodney para sa panibagong paksa upang atin pa pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako si Sister Joy Esteves nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez, 321, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.
4: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radyo, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang buhala na mag-desisyon kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ngayon si Pastor Gilbert Bon muli na ito na po yung pang-pito na po na atin pong pag-aaralan sa araw pong ito. Pastor, welcome po.
2: Magandang araw, Brother Ed, and sa atin pong mga nanonood. Tama po yun, no? Ito po yung ating last topic sa series na Healing Deeper Pains. Kung gusto niyo pong i-review at kaka-play niyo lang po ngayon ay nasa FB Live po natin ito.
1: Yan, at bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, sa muli Panginoon, amin pong itinataas ang inyo pong pangalan at pinupuri po namin ang inyo pong kadakilaan. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami po ibinigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat din po, O Diyos, sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin pong pag-aaral. At hanggang sa mga oras na ito, O Diyos, kami po lumalapit sa inyo sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Inyo po nawa kaming gabayan, lalo tigit ang amin pong mga tagapakinig, ang mga taga-subaybay Panginoong Diyos. Inyo pong patuloy na bigyan ng karunungan si Pastor Gilbert sa kanya pong ihatid na mensahe sa araw na ito. Salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Muli po, ang tema po natin ng atin pong pinag-aaralan sa sharing ito is Healing Deeper Pains. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is Healing Through Thankfulness. Atin na pong ibigay ang panahon at ang atin pong pakikinig kay Pastor Gilbert.
2: Maraming salamat sa introduction, Brother Ed. At masaya po ko ulit bilang pagtatalakay na atin pong series last na topic, Healing Through Thankfulness. Ngayon po ay I just wanna share another story. I hope na nakasubaybay po kayo noon mga 6 na nakalipas na mga topics po natin. And last topic, we shared about rest, ang kalagahan ng rest sa atin pong mental health. Na mahalaga na merong pause tayo, hindi nagmamadali, hindi nag-rush ng mga bagay, at higit sa lahat, may rest tayo sa atin pong Panginoon. I hope ngayon ay hindi na kayo nagmamadali. Ano? I hope ngayon ay meron na kayong slow morning with God. I hope ngayon ay meron na kayong mga breaks sa work and sa mga ginagawa nyo sa araw-araw na mga trabaho. And now, let's end this topic sa napakalagang story and about thankfulness. Paano magbibigay ng healing si Christ sa pagiging thankful natin sa Kanya? I want to start this story sa 10 tao. Merong 10 taong mentioned sa Bible na itong tao na ito ay meron silang leprosy. During their time ay matindi itong leprosy, ano? Walang makapagpagaling dito. At higit sa lahat, ay madaming law required sa kanila para mag-set ng distance sa mga tao at sa mga maraming mga community during their time. Naka-quarantine sila. Kung sa time natin ngayon, Brother Ed, ano? Kung ng time ng COVID ay mayroong mga naka-quarantine, today ay meron ding mga naka-quarantine na mga leprosy during their time na Jesus. Ang sabi ng Luke 17 verse 12, As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Pero yung verse na ito, nagsabing, they stood at a distance. Yan. Nakitang-kita natin na they were not permitted to come close to other men, even on the highway. Kaya itong mga leprosy victims na ito, ay careful sila in abiding the law of segregation. Kaya mahirap, ano? Napakatindi ng karanasan din nila that they were set aside by the community. Trinato silang parang hindi kapwa tao and malayo sila sa pamilyang kinasanayan nilang lumaki. My dear friend, minsan ang pains or yung mga traumas natin or yung mga depression ay resulta ng pagdidistant natin sa ating pamilya at mahal natin sa buhay. Minsan, because of broken families, no, yung mga mahal natin, mga magulang natin, ay nalalayo sa tunay na community o pamilya. May naranasan ako, may rinig akong mga stories, Brother Ed, ano, na yung mama niya, yung papa niya ay nag-away, hindi nagkasundo. So, yung papa niya, nag-asawa ng iba, meron sariling pamilya, yung mama niya, may sariling pamilya. Yung original na anak ay nag-iisa. They were separated sa kanyang buong pamilya. At nakaawa po yung mga gantong bagay. Siguro, yung mga nakikinig sa atin ngayon,

0: but parang in digital ministry. And then there was a time na nagkaroon ng, there's parang 3 months na delay yung sahod namin.
1: Mm.
0: Right. So, na problema ulit kami ng misis ko. 3 months na delayed. Parang,
1: financial, ano?
0: It's not good kasi during that time, yung wife ko wala pa siyang work. And then, siyempre, nung time na yun, yung anak namin medyo bata pa, so marami pang needs like diaper, whatsoever, milk, yan. So, 3 months na. Know what, Pastor? Nung nagkaroon kasi ng problema parang sa contract or whatsoever. So, kami, hindi lang naman ako affected, halos buong team namin. Na you're not in just in sa loob ng 3 months na yon. Ako, unang-una, I'm very worried. Kasi, iniisip ko agad, kasi, lalo tigit sa mga parents dyan, advance mag-isip. Ng mga gastusin, ng mga babayarin, mga whatsoever. Ako naman, ay, 3 months na.
1: 3 months na,
0: wala pa din. worried na talaga. Tapos, at that time, yung misis ko at yung anak ko is pumunta ng province for some, ano muna, may ginawa. Right? So, ako na lang po mag-isa sa bahay. Ngayon, I'm contemplating on our situations. Nag-contemplate ako dun sa situations namin during that time. So, ano mang gagawin ko? Ano mang gagawin ko? You know what, Pastor? I also act in faith not to become parang not a passive form of faith eh. It is not a passive form of faith, but an active form of faith in a way na aside from praying, right? Is yung, alam mo yung feeling na hindi ka mag-worry pero merong kang ikaka-worry like that. And then dumating sa point na it was, if I'm not mistaken, it was one of our manager who took the initiative to send a message to higher ups. You know what? Kasi pati din sila affected na eh.
1: Oh, so speak up na rin sila.
0: Oo. Parang nag-chat lang. And then eventually, nagkaroon na. Tapos nung nakita ko yun, alam mo yun, Pastor, kasi kung isipin mo, nung time namin, monthly parang sapat lang yung salary, yung sahod. Pero expect mo yun, 3 months.
1: 3 months na wala, ano?
0: 3 months na wala.
1: Kulang na kulang.
0: Kulang na kulang tigang biga. Pero, hindi rin po kami nag-reach out sa iba na manghihiram. Mag-reach out sa iba na mangutang. But God sustain us through that for that 3 months na walang pumasok sa amin. Walang perang pumasok sa amin. But the same thing, wala mang pumasok dyan. We are still faithful to Him.
1: Amen. Maraming salamat, Brother Ed. No? Very inspiring testimony about acting in faith. Na bagaman 3 months ng delayed. Kung yung isang buwan ay kulang, yung tatlong buwan ay kulang-kulang talaga. So, acting in faith na kahit wala pa, you're doing something or inako mo yung promise ni God na talagang totoo ito sa inyo. Ito yung ginawa ng 10 lepers. Yung verb doon ay present and active as they go, as they went. Hindi pa sila gumagaling, umalis na sila. At pagdating nila sa doon sa Pharisee, they were healed. At nagulat ako sa next verse, Verse 14, one of them, when he saw that he was healed, Iyaumay again, from healing, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet at nagpasalamat siya. And he was a Samaritan. Ibig sabihin, isa doon sa sampu, Brother Ed, ay bumalik sa Panginoon, nakaranas ng Iyaumay, and he thanked God sa nangyari sa kanya. He threw himself talagang at the feet of Jesus, sa paanan ng Diyos, ay nagpasalamat siya. Yung pinagaling na puso ay nagpasalamat. Kinagtanong si Jesus, hindi ba sampu yun? Nasa na yung
0: lima?
1: Nasa na yung siyampa? And sabi, itong nine pala, they were healed physically, but not on their heart. Ano? They did not appreciate yung ginawa ng Diyos sa kanya. They have a heart na walang gratefulness para magpasalamat sa Diyos. Ito yung thankfulness na sinasabi natin ngayon. Ano? Pag ikaw pala ay depressed, anxiety, or anxious ang iyong puso, baka ang isa sa sanhi nito, Brother Ed, ay ang hindi marunong magpasalamat. When you are not thankful, when you don't have this energy na maging grateful sa buhay mo, ma-anxious ka talaga. Kunyari ay hindi ka grateful sa phone na hawak mo. So very anxious ka na makakuha ng greater na branded na phone and other things. Hindi ka thankful sa 30 pesos na baon mo. Kaya very depressed and anxious na sana 100 pesos yung baon mo. Hindi ka thankful minsan sa kinikita mo araw-araw na sapat naman. Hindi naman nagkukulang ang Diyos. Pero hindi ka nagiging thankful sa nakukuha mo na sahod. And yet, kaya dumadating sa buhay natin na nangyayari na na-depress tayo kasi merong kulang na gratefulness sa ating puso. I would just want to say things, ano, to share some things about being thankful. Ang isa sa tinuturo nito, it reduces stress and anxiety. Bakit yung thankfulness naka-reduce? Kasi grateful ka kahit sa mga maliliit na bagay. Grateful ka na meron ka even ito'y kakaunti at maliit. Kaya nag-reduce ng stress. Pangalawa, it boosts emotional resilience. It helps you cope with adversity and trauma and building sense of hope. Na instead na malungkot ka sa pangyayari, ikaw ay binuboost mo emotional resilience mo kasi thankful ka nangyari to and you learned this kind of lesson. And number 3 ay improve mood and happiness. Pag hindi ka thankful, Brother Ed, ano, tayo ay yung mood natin ay malungkot at walang happiness sa atin pong buhay. Pero once you're thankful, yung mood mo, yung happiness mo, laging nagko-cultivate positive emotion kasi meron kang joy sa maliit na bagay. Alam mo,
0: Pastor, parang yung gratitude kasi, parang when we are parang grateful sa kung ano ang ginagawa sa atin. Kumbaga, if we are grateful kasi tayo, yung focus natin nasi-shift sa mula sa kung ano yung kulang sa buhay natin.
1: Oh, yun,
0: kung sino ba yung Diyos para sa atin.
1: And amen. Kaya pag hindi pala grateful, ang focus mo kung anong kulang.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag grateful ka, ang focus mo ay kung ano ang meron ka.
0: Mm-hmm.
1: And tama, nalilest nito ang stress, anxiety, at help mo yung mood mo and happiness. Number 5 ay strengthens relationship. Once you're thankful kung ano yung binibigay ng tao, once you're thankful kung ano yung binibigay ng partner mo, once you're thankful kung ano yung pinaprovide na support ng ibang family mo, ay mas lumalalim yung relationship. Kaysa para kang foam na tuyo, absorb ka lang ng absorb at kung anong kulang, nai-stress ka. Kaya my dear friends, itong story ng 10 lepers na ito ay hindi talaga sila gumaling. Siguro physically, pero magpapatuloy pa rin silang malungkot kasi hindi sila nakatutong magkaroon ng gratitude sa kanilang puso. Magiging selfish pa rin sila. Magiging kulang pa rin yung kanilang experience kasi walang thankfulness. Kaya sa ating pagpapatuloy, the others went their way forgetting everything about Jesus. Kinalimutan agad nila. Ang malaking tanong sa atin dito, Brother Ed, ano, how many are still doing the same thing? Ilan pa rin ba ang walang gratitude sa kanilang puso? And that's because minsan yung unthankfulness will lead us to so much depression and anxiety kasi tingin natin ay kulang ang kulang ng kulang ng kulang. Kaya naranasan mo ba ito, Brother Ed, ano, na minsan natulungan ka ng pagiging thankfulness mo or pagkakaroon ng gratitude, mabawasan yung stress and anxiety?
0: Yes, correct po dyan. Kasi yung pagiging grateful natin, keeps us close to the giver, not to the gift. Especially doon sa experience nung bumalik. Right? Naging grateful siya, ano pong nangyari sa kanya, mas na-encounter niya pa mismo si Jesus Christ.
1: Mm-hmm.
0: At ang maganda doon, narinig niya pa yung affirmation ni Jesus Christ.
1: Mm-hmm. Amen. Yung pag-lift ng soul. Mm-hmm. Yung ano. Kaya maraming salamat. This is very helpful sa atin. Ilan pa ba sa atin ngayon ang hindi kayang magpasalamat? We are unthankful of everything. We want more, more, and more. He has given. In reality, Brother Ed, ginigay na ni Jesus lahat ng riches of heaven just to save us. And yet, they are unmindful people of His great love. Marami pa rin hindi maunawaan that God has given everything at wala na tayong ibang kailangan pa kundi ang ating Panginoon. Kinala ko yung isang kanta. Narinig niyo to siguro sa Facebook or TikTok, yung Beautiful Day. Sabi ng bata ay, Lord, I thank you for sunshine. Lord, I thank you for sunshine. Pero hindi lang sunshine. Thank you for rain. Your rain, joy, pain. It's a beautiful day. Ang ganda po ng kanta, no? Ibig sabihin, thankful. Sa sunshine man yan, sa rain, thankful pa rin. Thank you for the joy. Thank you for, hindi lang joy, no? Pati yung pain. Pinapasalamatan niya. At yung gawa ng kanta na to ay siguro ay mas naiwasan niya yung depression. Ano? Kasi lahat na nangyari sa kanya is very thankful siya sa mga bagay na ito. Kaya as we continue our study, yung yaumay in this context ay associated with the word think. Kaya yung person who received healing from the Lord will have a thankful heart. Healing makes you thankful. Or we will experience true healing through thankfulness sa atin pong puso. Kaya alam nyo, minsan, sa aking sariling experience, I'm thankful for the pain, Brother Ed. Ano? Minsan, many times I was rejected in the U.S. Embassy. It's painful kasi may pera dun involved at may hopes involved at merong plano involved. Na lahat yun dahil sa rejection ng US Embassy ay nawala sa'yo. But dahil hindi natuloy yung visa sa US Embassy, I was able to serve many families. Dahil hindi natuloy yung plan namin doon sa US, ay nakapag-serve ako in Manila. Bringing many souls sa at paanan ng ating panahon. So, I was very thankful for the pain. Sabi ko, thank you Lord, dahil nireject mo yung aking visa. Ano? Dahil ito pala yung purpose ng aking pong buhay. And natulungan ako nun yung pagiging thankful ko sa pag-overcome ng depression and anxiety sa tulong ng ating Panginoon. Do you have any experience na, Brother Ed, na yung nakatulong sa'yo na minsan ay kahit yung pain ay pinapasalamatan mo?
0: Mm-hmm. Nung before, kumbaga, iba pa yung perspective ko eh. Parang, kumbaga, why should I pray for like that, yung thank you for the trials, blah, blah, blah. Before pa yun.
1: Oh, yeah.
0: Before, parang ang weird na ipag-pray mo na magpasalamat ka sa pagsubok sa buhay, salamat ka. Yun, at pero nung naintindihan ko yung salita ng Panginoong Diyos, especially sa Romans 8, di ba? Verse 28. Na pinapakita doon na whatever na nangyayari sa buhay natin, it's all because of God's plan for us. For our goodness, sa ikabubuti natin. At makita natin dito, ako personally, nung time na walang-wala kami, pinasalamatan ko yun sa Panginoon.
1: Amen. Praise God.
0: Kasi nung time na walang-wala kami, dun ko na doon ko mas lalo pang nakilala kung nawala kami pero merong Diyos.
1: Amen.
0: Right? Mm. Sabi na natin kahit matagal na tayong mga Kristiyano, kahit matagal na tayong may pananampalataya sa ating Panginoon, there were at times in our lives mm-hmm. na na-experience pa rin natin to because we're human eh.
1: Mm-hmm.
0: But the good thing is dapat hindi tayo yung kumbaga magpatalo doon sa nararanasan natin.
1: Amen.
0: But we are still, we need to be grateful sa grateful. Sa atin pong Panginoong Jesus. Kasi kung titingnan natin, healing is not just all about physical one eh.
1: Amen.
0: Diba? Pero yung healing without gratitude is
1: mahirap din yan.
0: Mahirap din yun. Dapat may gratitude para meron pa rin pagbabago.
1: Amen.
0: Not just physically but inside yung puso natin mabago.
1: Kaya maraming salamat. Kaya sabi sa atin, be thankful in all circumstances. Pero hindi natin kaya yun. Kaya ang next verse dun ay pray without ceasing. And alam ni Jesus na hindi natin kaya, connect with Him all the time.
0: Yan. So muli po mga kaibigan, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong pagsama po sa amin sa atin pong pag-aaral. Alam po namin na punong-puno ng kaalaman at katotohanan ang inyo pong napakinggan. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba't iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1. FM. At Pastor, pwede po bang mag-lead nyo po kami sa closing prayer po?
1: Ay po ay manalangin. Panginoon, we are unthankful of many things sa aming buhay. Hindi namin nakita ang dami nyo palang kabutihang ginawa sa amin. Kaya Lord, give us a heart na laging magte-thank you, laging puno ng gratitude para matuloy-tuloy ang aming healing sa aming pong buhay. Ito po laging dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Amen. Muli po, kami po ay patuloy na maghahatid ng mga seri patungkol po sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong programa kung saan tinatalakay natin ang mga mahahalagang issue sa kalusugan upang kayo ay mapanatiling ligtas at malusog. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating paksa ngayong gabi, maaari ninyo itong ipadala sa numerong 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0918-9447-891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po tayo magpatungo sa ating paksa ngayong gabi, nais ko lamang pong batiin ang ating mga live viewers sa ating Facebook page. Kasama po natin ngayong gabi si Venny Johnny De Torres. Blessed evening din po sa inyo. And thank you so much for tuning in tonight. Nandito rin po si Evelyn Salazar. Good evening din po sa inyo, Sister Evelyn. And si Nora Abrigo. Maraming salamat po sa pag-share ng aming programa ngayong gabi. Sa episode po natin ngayon mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang isyu sa kalusugan na kadalasang hindi po natin masyadong nabibigyang pansin. At yan po ang hepatitis B infection, lalo na po kapag ito ay naidudugtong sa pagbubuntis. Alam po natin na kapag ang isang babae po ay nagdadalang tao, doble ang pag-aalaga na kailangan. Hindi lang po para sa kanya bilang ina, kundi para na rin po sa sanggol. Kaya kapag may infection po, gaya ng hepatitis B, hindi lang ito basta simpleng sakit. May epekto po ito hindi lamang sa nanay, kundi pati na rin po sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Marami rin pong mga nanay ang hindi rin po aware na sila pala ay carrier ng virus na ito, at dahil po dito, napapasa nila ito sa kanilang mga anak nang hindi po nila alam. Kaya napakahalaga po ng tamang impormasyon, tamang diagnosis at tamang gabay po mula sa mga eksperto. Ngayong gabi po, tutulungan tayong mas maintindihan ang sakit po na ito. Kung paano po ba ito nakukuha? Ano ang mga risk factors? Paano po ba ito na-detect? At higit sa lahat, ano po ba ang dapat gawin kapag ikaw ay buntis at may hepatitis B? At para po mas malinaw at mas makubuluhang talakayan, kasama po natin ngayong gabi ang isang eksperto sa kalusugan ng kababaihan, at yan po ay si Dr. Tin Concepcion. Isa po siyang OBGYN na handang sagutin ang ating mga tanong at magbahagi ng kaalaman para sa mas ligtas at mas malusog na pagbubuntis. Good evening po, Dr. Tin.
2: Good evening, Iris. Good yes. Evening po sa ating mga nakikinig sa radyo at sa mga nasa ating Facebook Live.
1: Yes. Doc Tin, pwede niyo po ba kami bigyan ng background information dito po sa topic natin na hepatitis B?
2: So, pinili natin kasi itong ating mga karamihang pasyente, no, bilang isang OB infectious disease specialist ay mga buntis na merong hepatitis. However, before nating pagtuunan ng focus ang mga buntis na may hepatitis, ano nga ba, Iris, ang hepatitis? Okay? So, ito actually ay pamamaga ng ating atay or ang liver. Dulot ito ng specifically ng infection. Okay? Pero pwede rin itong na-infection, specifically isang virus. Okay? Ang hepatitis virus. At later, tatalakayin natin yung ibang klase in general. And sabi nga natin kanina, other than pamamaga dahil sa infection dulot ng isang virus ay pwede rin ito dahil sa halimbawa pag-inom ng alak, okay? Iba-ibang mga most often dahil sa alak. Okay, so yun ang hepatitis B infection.
1: Yan. Ngayong gabi po mga kaibigan, ang topic po natin is all about hepatitis B. If kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc Tin, nabanggit niyo po na hindi lang po ang mga babae ang pwedeng magkaroon ng hepatitis B, pati na rin po ang mga lalaki. So ano po ba, pwede niyo po ba kami bigyan ng information kung ano po ba talaga ang hepatitis B?
2: So, nasabi ko nga kanina na ang hepatitis infection ay pwedeng dulot ito ng isang virus, which is yung hepatitis virus. However, paano tayo nakahawaan ay depende kung anong klase ng hepatitis virus. So, ang hepatitis B ay isa lamang doon sa maiba-ibang klase. Meron tayong hepatitis A. Ang hepatitis A ay nakukuha natin sa maduming pagkain. Okay? So, fecal oral route 'yon. Ito naman ay pag hepatitis A, pwede itong mawala kusa, self-limiting ang tinatawag natin, pero in worst scenario, yun nga, kakailanganin ng gamot. At ang kagandahan, ang hepatitis A ay merong bakuna. Okay, so it's a vaccine-preventable type of hepatitis. Ang tuon ng ating focus ngayong hapon ay ang hepatitis B. Okay, hepatitis B infection, ito ay nakukuha, unfortunately, sa pakikipagtalik. Okay, it's a sexually transmitted infection. Pwede din ito makukuha dahil sa pag-share, lalo na sa mga illegal drug users, yung nag-share ng mga needles, pag gumagamit tayo ng mga pinagbabawal na droga at ginagamitan ito ng mga needles at pinagpapasapasahan yung mga ginagamit na needles na yan, ay pwede rin tayong mahawa ng HEPA kung yung gumamit ng initial na needle na yan ay may hepatitis. Pwede rin sa blood transfusion. However, wala pa po akong na-encounter na nag-hepatitis dahil sa transfusion ng dugo, dahil sa ating panahon ngayon po ay napaka-strict ang blood screening. Okay? So lahat ng mga tinatransfuse na blood ay nag-undergo po ng strict screening ng iba't ibang klase ng infection. Okay? And then ang pangatlo, which is kaya po tayo natin pag-uusapan ngayong hapon, ang hepatitis B infection ay pwede rin po nating makuha sa ating mga ina, lalo na po nung tayo ay nasa sa pupunan pa lang ay na merong infection ng hepatitis ang ating mother. So pwede po siyang ma-transfer from mother to child, okay, habang nagbubuntis pa lang po. And then

0: daw po ng mga masasamang food or yung mga food na hindi dapat. Yung iba naman po sabi na magkakaroon ka daw ng hepatitis B if yumakap ka daw or if humalik ka sa pisngi o makipagkamay sa mga taong infected ng hepatitis B. Yung iba naman sabi po nila baka sa ubo or sa bahing nakukuha no, or natatransmit po ang HEPA. At yung huli naman pong haka-haka na narinig po natin before ay ang paggamit po ng isang toilet or sa common toilet po with someone who has hepatitis B. So, Doc, pwede niyo po ba kaming liwanagan if tama po ba yung mga myth na ito?
1: Mali lahat, Irish. Yun nga yung sinasabi natin. Although yung sa pagkain na bawal, i-clarify lang natin yon, okay? So kahit kasi siya, for example, sa atin, ina-assume ko na lang na definition ng bawal is yung mga hindi natin pwedeng kainin bilang mga Seventh-day Adventist. Pero kahit na po yung mga pwede, like for example, sabihin na po natin, hindi po kasi ako kumakain ng chicken eh. We are plant-based po ang ating diet. Pero for example, kung tayo po ay, kahit sabihin po natin plant-based yung meal, pero yung pagkaka-prepare po niya ay hindi hygienic or hindi po malinis. Especially kung yung nag-prepare po ay meron nga din pong hepatitis A, pwede po yung makuha sa pagkain. Hindi necessarily yung mga sinasabi nating bawal na mga pagkain. Kundi siguro ang better term is kung hindi po malinis ang pagkaka-prepare ng food, well, mas common po siya usually sa mga sinasabi nating pharyngearia na food, especially kung hindi siya hygienic. Okay? So, yun lang naman. Hindi po nakuha ang hepatitis kung tayo po ay makipagkamay sa isang taong may hepatitis, kung tayo po ay makatabi. Ano pa yung nasabi mo kanina, Irish?
0: Sa ano po, sa ubo at sa pagbahing.
1: Okay, so hindi po siya via respiratory droplets kagaya ng COVID, ng flu, ng tuberculosis, pneumonia, or chickenpox. Hindi po siya via pwedeng makuha dahil sa respiratory droplets. Okay, so hindi po ganon. Pero yun nga, ulitin ko ulit, depende sa klase ng hepatitis, yung A is fecal-oral, yung B naman ay dahil sa pagkipagtalik ng partner na meron ding hepatitis B infection sa mother to child, pwedeng makuha sa during pagbubuntis kung may hepatitis yung mother, pwedeng ma-transmit dun sa baby niya. And if ever mag-share ng needles or blood transfusion. Isa pa pala, especially sa atin, mga healthcare workers, kung tayo ay natusok ng needle na ginamit sa isang pasyente na may hepatitis B infection, ay pwede rin nga po tayong mahawaan. So needle, other than yung mga gumagamit ng drugs na may mayroong injection or needle, pwede rin sa mga among healthcare workers, lalo na kung yung needle na yan ay may hepatitis ang patient or hindi alam ang status. Kaya sa hospital po, nire-report natin ang needle prick injury among our healthcare workers kasi pwede dun makuha.
0: So, Doc, you mentioned po na nakukuha din po sa needle, no? So, kasama po ba dyan yung mga nagpapatattoo and body piercing, yes, po, ano?
1: Very good, Irish. Totoo. Kaya, well, hindi tayo nag-advocate ng pagpapatattoo. Because we consider our body as a temple of the Holy Spirit. And, well, this is another topic. We have to be, but kung just in case po na mapag-isipan pa rin natin yan, I make sure na ang mga pupuntahan nating tattoo studios ay hindi po, well, hindi ko actually aware kung paano, but ina-assume ko lang na itong mga reputable ng mga tattoo studios now, hindi, yung needle ay chine-change naman siguro. Pero tama ka, Irish, yes, pwede rin sa ganong paraan.
0: Yes po. So, ano po ba yung mga bagay, Doc T, na nagpapataas po ng posibilidad na magkaroon po ng hepatitis B or yung mga risk factors po?
1: Okay. So, now magpo-focus tayo sa hepatitis B infection, okay? Kasi ito na, pupunta na tayo sa hepatitis B sa pagbubuntis. And mag-identify tayo ano ba yung mga pwedeng na meron tayo na magkakaroon ng mataas na probabilidad. Okay? Nasabi nga natin kanina na ang hepatitis B infection is a sexually transmitted infection. So ang pagkakaroon ng madaming sexual partners ay a very important risk factor, especially since hindi natin alam most likely

0: And definitely, kasi hindi naman natin minsan matatanong, may hepatitis B ka ba? Minsan, kakailanganin mo, di ba, Irish, na may proof ka na may test ka na negative or non-reactive ka, valid within 6 to 1 year, okay? So, yun, yung isa, madaming sexual partner, or kahit iisa ang partner natin, pero ang sexual partner natin ay madami ding partner. So, pwede nating makuha dito sa kaisa-isang partner, pero siya kasi ay nagkaroon siya ng history or ongoing din na marami siyang partner. Another risk factor nga is yung, yun, pinaka-common is yung kung may partner ka na merong hepatitis, sexually transmitted infection, hindi na-screen ng mga dugo, drug users na pag-share ng needles, pero sabi ko nga, blood transfusion, hindi na siya masyadong iniisip nowadays because very strict ang screening sa laboratory, okay, for mga dinonate na blood. And, well, technically for hepatitis B, ayun, hindi safe na sexual activity.
1: And sabi nga, Doc, no, basahin ko lang po yung Bible verse na matatagpuan po sa 1 Corinthians 6:18. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, "Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body." So mga kaibigan, nabanggit nga po kanina ni Doc Tin, no, na ang ating pong mga katawan, yan po ay ang banal na templo ng Holy Spirit po, ano, at tinatawag po tayo ng Panginoon na mamuhay ng may kalinisan at karunungan. Ang pakikipagrelasyon po, ano, sa maraming kaparehay, hindi lang po nag-e-effect po sa sakit na hepatitis B, ano, pero tayo din po ay nagkakasala sa Panginoon. So Doc Tin, balik po tayo sa ating discussion this evening. So, paano po ba nadadiagnose ang hepatitis B?
0: So, madaming una, kung hindi man tayo nasi-screen, nag-appear siya sa iba't ibang presentasyon niya na sintomas. Most common na napapansin natin sa mga pasyenteng may hepatitis, lalo na kung medyo complicated, na ay yung paninilaw. Okay, naninilaw yung balat, naninilaw yung mata, yun ang tinatawag nating jaundice, or kung nasa mata, ecteric na sclera, la kung medyo affected na talaga yung liver, nagkakos kasi, yun yung isang gusto rin nating emphasize. Bakit nga ba very big deal ang hepatitis B, especially sa pagbubuntis? Kasi kung napag-alaman na kung bata ka pa lang, newborn ka pa lang, nakakuha ka ng hepatitis B galing sa iyong ina, mas may malaking probabilidad ka na magkaroon ng liver cirrhosis or liver cancer. Okay? So kung ganun na ang mangyayari, it damages the liver, pwedeng lumaki yung shan dahil nagtubig yung shan, lalaki yung ating liver. So mga presentation usually talaga is liver cirrhosis. So clinical, isa. At kung nagsuspect siya tayo na merong hepatitis ang patient, serologic test tayo. Screening for hepatitis B is yung tinatawag nating hepatitis B surface antigen. So, dire-request natin yan. Sa ating mga buntis, pansinin nyo, meron yan sa routine na prenatal screening na nire-request. Now, kasama din po ang pagtetest ng antibody, so merong anti-HBs. Okay, so ito yung way na nakaka-diagnose tayo initially ng taong may hepatitis B infection. So, clinical and serologic testing. Now, magsususpect tayo kung, for example, nagkaroon tayo ng routine na ultrasound and yun nga, may nakitang problema sa atay, dun din siguro yung makakamotivate na magpa-test tayo for hepatitis infection.
1: So, Doc Tin, para po sa ating mga listeners ngayong gabi, kailan po ba sila dapat magpa-test?
0: Sa pagbubuntis, so because this is hepatitis B infection in pregnancy ang topic, sabi ko nga kanina, routine siya. Meaning, for every prenatal visit, especially sa first trimester, first initial visit pa lang, nagre-request na tayo niyan para alam na natin kung meron bang hepatitis B infection ang isang pasyente. Now, sa general population, meaning hindi buntis, both male and female, na-mention po natin yung mga risk factors. Yun nga, sabi natin kung tayo po ay maraming naging partner before, or kahit iisa po yung partner natin, pero alam natin ang partner natin ay may history ng multiple sexual partners, high risk po tayo. So mainam po na tayo ay taon-taon na nagpapatest for hepatitis B. Okay, hepatitis B surface antigen. Isa pangalawa po is kung tayo ay PWID, yun nga po yung gumagamit ng mga illegal na drugs at mayroon pong injection na kasama. Okay? And kami pong mga healthcare workers, routine din po yan. Okay? Nagtatest rin po kami yan every year. Ako ginagawa ko po yan every year kasi ako po yung nag-oopera ng mga pasyenteng may hepatitis. Nag-insert po tayo ng mga IV line, nag-extract tayo ng blood. So we do test ourselves and on top of it, tinitest rin kung meron antibodies, yun yung anti-HBS. So kung tayo po ay, or isa pa pala, Irish, kung tayo po ay na-diagnose din ng isang klase ng STI, example would be, meron tayong gonorrhea, trichomoniasis, may HIV, condyloma acuminata or genital warts, or iba pang mga sexually transmitted infection, mainam din na nagtetest tayo for hepatitis. Okay? So, yun. Kailangan annual screening. So, kung itong mga na-mention po natin ay meron po tayo as a risk factor, then mainam po tayo na tayo ay nagsiscreen for the general population, for specifically for hepatitis B.
1: Yun. And this evening, Doc, no, ang focus po natin is hepatitis B sa pagbubuntis, di ba po? So, ano po ba ang effect ng hepatitis B sa mga pregnant mothers po? May iba po ba yung effect nito sa mother and sa baby po?
0: So, kaya tayo nandito rin as obstetrician. Una is, pagka-screen natin kung merong hepatitis ang mother, check na natin clinically kung may presentation ba. Maternally, ang effect po niya is yun nga po kung medyo complicated na siya or advanced na, nagkakaroon po ng jaundice, nagkakaroon ng liver cirrhosis, tumataas po ang mga liver function tests as a result, saka yun, nagtutubig po ang tiyan. As a effect, hindi po okay na hindi magiging mabuti sa katawan, nagre-result po ang hepatitis B infection, especially kung complicated sa abortion or preterm labor. And, well, sabihin na lang natin mas complicated na pagbubuntis. Pag sa fetus naman, fetal effects, of course, una is infection. Okay? Kung magkaroon man, matransmit man yan via the placenta during pregnancy, pwedeng magkaroon ng hepatitis ang isang baby and later on nga, dahil na-acquire niya at a very young age, pwede rin siyang magkaroon ng mas at risk siya for liver cirrhosis or liver cancer as an adult. Yung isang effect sa baby, pwedeng maliit siya, so yung tinatawag natin intrauterine growth restriction, or it can also result to preterm birth. Okay, so yun yung mga ayaw natin effect. Well, any infection can also result to intrauterine fetal death, meaning pagkamatay ng baby sa loob. Kaya nga, napakahalaga, Irish, na matest or ma-screen, especially kung high risk ang isang pasyente pa lang sa first trimester kasi gusto nating maiwasan lahat ang mga komplikasyon na ito. Especially kung wala mang simptomas or effect, is yung pagkakatransmit man lang ng hepatitis B infection sa baby ay maiwasan natin. Ngayon, balikan ko pala, kahit negative sa first trimester, but kung considered po tayo na high risk for hepatitis B infection, kasi meron din akong mga patient na commercial sex workers, or this is what they do for a living and they're pregnant, at negative sila on the first trimester, inuulit po natin yan at 27 to 32 weeks, and then inuulit-ulit yung test before mga NACUS, usually 35 to 37 weeks, para nakakatch natin kung kailan pwedeng mag-positive yung patient, especially kung at risk siya even during the entire pregnancy. Okay, so pwede rin siyang ulitin. Ulitin po, hindi ibig sabihin na negative ngayon ay negative na tayo for life. Kaya sabi ko kanina, inuulit-ulit yan. Minsan every 6 to 12 months.
1: Possible po ba, Doc Tin, na ang isang nagbubuntis po, hindi po nila nararamdaman yung symptoms ng hepatitis B?

0: SB. Nagre-result po ba to sa premature birth or ano po?
1: Na-mention natin kanina
0: No,
1: na
0: premature birth po, ano, tsaka miscarriage, isa na din po yan. Pag may hepatitis B. Kasi Doc Tin, may mga iba pong mothers, no, na takot po sila magpabakuna dahil po sa hepatitis B. May payo po ba kayo para sa kanila based po sa mga na-discuss natin ngayon?
1: It's a vaccine. Ang hepatitis A and B, these are actually vaccine-preventable hepatitis infection. Pag ang isang buntis, kaya sabi ko kanina Irish, other than testing for the presence of infection through the hepatitis B surface antigen na screening, is we test the presence of antibodies through requesting the anti-HBs. So magkasama yan palagi. Pag nakakita ko doon na non-reactive yung anti-HBs or yung antibodies, nag-advise talaga na i-receive ang hepatitis B vaccine, which is very safe in pregnancy. Usually, we give it at 14 weeks and above age of gestation, so it's already safe to receive the vaccine. Because kung high risk po tayo at pwede pa rin kasi tayong, for example, high risk meaning na yung lahat ng sinabi ko kanina na pwede makakontribute sa pagkakaroon ng infection, present siya sa entire pregnancy. So, hindi tayo protected. So, ang vaccine ay makakaprotect po sa atin na makakuha or ma-receive yung infection. Especially kung ang partner na po natin ay na-diagnose ng hepatitis at tayo pa naman po ay hindi pa positive. The vaccine can actually protect. So, yun yung isang, kaya napakahalaga po ang immunization.
0: Yun. So, Doc Tin, no? So, hindi po pwede ang mga oral medication when it comes to hepatitis B. You've mentioned na vaccine po ito, ano?
1: Ah, Irish. So, pag na-diagnose tayo ng hepatitis B, meron din tayong nire-request at nag-positive tayo, meron tayong mga iba-ibang test na nire-request. Yun yung HBV viral DNA. So, merong certain levels ito. Tinitest na mismo natin kung gano'ng kadami ang viral load ng isang buntis ng hepatitis at meron tayong criteria kung ma-reach niya yung number na mag-recommend na criteria ay nagbibigay tayo ng tenofovir, ng antiviral. May antiviral ang hepatitis, Irish. Kaya mainam na makapag-check up tayo, especially kung buntis, sa nakakaalam din nung paano tayo i-treat. Kasi minsan nami-miss magpa-test ng viral load, ng hepatitis panel. Nag-liver ultrasound din tayo, nagpapatest tayo ng mga liver function test kasi meron tayong tinitignan kung kakailanganin ba ng pasyente mag-take ng antiviral. Mm. Yung vaccine ay binibigay lang natin kung tayo ay negative, meaning wala tayong infection. Wala tayong infection pero at risk tayo na magkaroon doon. Kaya it will prevent you from being infected if you get to be immunized. Okay? Give some sort of protection. However, kung meron na po tayong infection, syempre, hindi na po, well, wala nang role yung immunization. Wala nang role yung immunization. However, nagbibigay tayo ng antiviral in the form of tenofovir, depende kung ma-meet mo yung criteria na need. Okay? And binibigay ito at a certain week's age of gestation only or sinistartan siya at a certain week's age of gestation kung saan mataas ang transmission rate. Kasi kung hindi tayo nakapag-antiviral at mataas ang viral load, eh pwedeng maitransmit sa baby.
0: So, Doc Tin, ito po, very important question, lalo na po sa expecting mother. So, paano po ba, ano po yung mga paraan para maiwasan po natin ang hepatitis B infection, lalo na po sa mga nagbubuntis ngayon?
1: So, sabi ko nga, i-identify natin kung tayo ba at risk. Okay? So, yung patient profile, tayo mismo, itanong natin yung sarili natin kung nagkaroon ba ako sa lifestyle ko. Okay? Sa lifestyle natin, especially in terms of sexual activity, ay at risk ba ako magkaroon ng hepatitis? Well, kung ito ay malaman natin, of course, nasabi ko na tayo na yung magsa-screen. So, ano ang way to prevent it? Monogamy is the way to go. Safe sexual practices, the use of condom is very important. And of course, prevention, immunization plays a big role in the prevention, long-term wise, because it gives us protection against the infection by giving us enough antibodies. However, Ito pala ay hindi parang chickenpox na lifelong, so we nagde-decrease din yung levels ng antibodies, kaya like ako, nagtetest ako every year kung okay pa ba yung aking antibodies, kasi kung hindi, magre-receive ulit ako ng booster shots, okay? So yun ang hepatitis. Another one is so safe sex practices, monogamy is the way to go. Pangalawa is if tayo may kakilala doing nag-inject sila ng drugs sa mga pinagbabawal at yun, nag-share ng needles, yun din po. Yun nga, yung isa na sabi mo kanina, especially kung hindi reputable na tattoo studios, pwede rin po doon makuha. And then, para naman po sa mga buntis, screening po ay very important. Okay? Lalo na kung high risk.
0: And Doc Tin, may effect ba ang stress or iba pong mga sakit sa paglalapo ng HepaB sa mga buntis?
1: It's kung wala tayong well, sa akin kasi because it's a sexually kahit gaano ka tayo ka strong pero wala tayong antibodies for hepatitis, ay magkakaroon pa rin tayo ng infection. So as long as we don't have safe sex practices, don't practice monogamy, kahit naman gaano tayo ka-stress, Irish, kung ang taas naman ng antibodies natin sa katawan because of what immunity, although siguro nga, if ang effect niya is hindi masyadong, even if we receive the vaccine, but hindi siya nagtataas because our immune system is really very down for some reason. Yeah, pwede nga rin naman. Pero yung nag-gets ko yung gusto mong sabihin eh, like stress in general, ako kasi I would dwell more on the presence of antibodies sa aking katawan. Okay? Other than, of course, stress doesn't play a big role that much.
0: Ayan. And bago po namin tanungin, Doc Tin, yung mga prepared questions po namin para sa inyo ngayong gabi, para po sa ating mga tagapakinig, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM. If kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na Hepatitis B, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc Tin, balik po tayo. So, what if, Doc, no, na yung isang mother, nag-positive po siya or may hepatitis B po siya, ano po yung effect nito after po niya manganak? May mga risk pa po ba ito after niya manganak?
1: Yes. Pwede pa rin kasing magkaroon ng liver cirrhosis, especially kung medyo hindi nakapag-start ng tenofovir o hindi na-diagnose early, pwedeng magkaroon ng effect. Sabi nga natin, ito'y pamabagan ng liver. So it can cause complications like for example, liver cirrhosis or in the long run, liver cancer. May continuity of care. Nire-refer din natin sa ating gastroenterologist ang mga buntis na may hepatitis na na-diagnose during pregnancy. So mainam na natutuloy, meron pa rin gagawin after manganak, Irish. Kasi hindi nag-e-end kung kailan nanganak ka na ang hepatitis B infection na management.
0: Meron din po kaming isang question dito, Doc, na nakuha. Sabi po, pwede po bang magkaanak ng normal ang buntis na may hepa B o kailangan daw po ba magpa-CS?
1: Ay, obstetric indication ang cesarea, ang route of delivery for hepatitis B infection, meaning hindi po. Dami ko na pong pinaanak ng normal delivery na merong hepatitis B infection.
0: So possible pa din po ang normal delivery, no, okay. Doc?
1: Yes. So obstetric indication, masi-CS ka lang, for example, kung masipkip yung sipit-sipitan, ibang presentation ni baby or yung mga presentation na tinatawag, may high blood po tayo, yung mga indication for CS. Pero pwede po tayong mag-normal delivery kahit po tayo ay may hepatitis B infection.
0: Yan. And sa mga mothers po na nag-positive po sa Hepa B, Doc, ano po bang pwede nilang gawin sa kanilang lifestyle? Ano? Mayroon po ba silang magagawa sa kanilang diet para baguhin po or iwasan po ito ulit?
1: Unfortunately, sabi ko nga, kagaya rin ng stress kanina, well, we should overcome stress para for our total well-being. Kasi pagkakaroon ng hepatitis B itself is na stressful na. So ayaw nating madagdag pa yon. Yun siguro kung may association man siya sa hepatitis. Diet, unfortunately, wala din Irish eh. Except for yung hepatitis A nga natin, sinasabi natin dapat hygienic yung pagka-prepare ng food. But wala po tayong pwedeng kainin na makaka-overcome ng hepatitis B infection or makaka-resolve sa kanya. However, kagaya ng kahit anong infection sa katawan, diet will play a role in the sense na it will boost our immune system. And for our general well-being, especially since we're pregnant, we need really to have a balanced meal or diet.
0: Yan. And meron din po kaming isa pang natanggap na question dito, Doc Tin. Sabi, may effect po ba ang hepatitis B sa breast milk? And safe pa din po ba magpa-breastfeed if may hepatitis B?
1: Yes. Safe.
0: So, okay lang po, ano? Hindi naman po ito nakaka-effect sa breast milk or anything na magkaka-effect po sa baby?
1: Yes, we do. Nagbe-breastfeed pa. Except if, for example, there is a crack dun sa nipple or... Kasi sabi nga natin, pwede it be a transmission sa blood, but not sa breast milk. So they can actually breastfeed. However, kung merong sugat-sugat yung suso at makakatransmit ng blood, may blood na component yung milk. Kasi ang hepatitis B infection ay nasa dugo po natin. So any way na yung blood na yan ay matransmit sa ibang tao, ayun, pwede nga pong maka-infect.
0: Ayan, at may isa po po kaming question dito na nakuha na gusto ko lang pong basahin. Sabi po ng ating listener, pwede po bang magka-hepa B, Doc, kahit isang beses lang po nakipagtalik? Gano po ba ito kabilis nakakahawa?
1: Yes, the transmission rate for hepatitis B infection, kahit nga po kami yung sa needle prick injury, mas natatakot pa akong mag-opera actually ng patient na may hepatitis kaysa sa patient na may HIV. Because mas higher yung transmission rate. Yeah, one, sexual activity, yes. Lalo na po kung hindi tayo gumamit ng condom.
0: So possible pa din kahit once lang, no, Doc?
1: Yes.
0: Yan. Sa atin po mga tagapakinig ngayong gabi, if kayo po ay may mga additional questions para po kay Doc Tin, and thank you so much po sa mga nagpadala ng kanilang questions, ano? If kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi about hepatitis B, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila. And Doc Tin, ito po may nagtanong, saan daw po ba pwede magpa-test o magpa-consult ang mga buntis para po malaman na sila ay may Hepa B?
1: It's part of the routine prenatal care. So kahit sino pong obstetrician na nag-aalaga po sa atin will request for a hepatitis B screening, especially during the first trimester.
0: Ayan. And Doc Tin, meron po ba kayong huling payo para po sa ating mga expecting mothers about our topic this evening?
1: Sabi nga natin, madami nga po, although I still have to have a patient na nagre-refuse magpa-test for the STI test like yung HIV, hepatitis, and syphilis kasi magkakasama po yan eh. It's better to know to be screened rather than hindi natin alam. Okay, yun lang naman din kasi madami po akong kakilala, hindi buntis, na ayaw mag-test kasi ayaw nilang malaman. It's better to know, at least maagapan po siya early on rather than hindi natin nalalaman. Kaya nga po siya screening eh. So, at least kung alam natin na non-reactive tayo, wala po ay mas makakampante po tayo. And yun nga po, ito ay tayo ay nakakahawa. Kung meron tayong hepatitis B infection, pwede nating mahawaan ang ating mga partners. Pwede rin nating mahawaan ang ating mga anak na nasa sinapupunan. Kaya mainam po na isama na kung ito ay ni-request. Or kung wala man po ay i-remind natin ng ating nag-aalaga sa atin, midwife or OB, na hindi pa kayo nasa-screen for hepatitis para po ito ay ma-request. So let's have ourselves be screened for hepatitis, especially po if kasama po tayo dun sa sinasabing grupo ng high risk for hepatitis B infection.
0: Ayan. And Doc, wait lang po, may pumasok po na isa pa pong question dito sa amin. Sabi po, paano po naaapektuhan ng isang bata na may HEPA B pag siya po ay lumaki na?
1: Kung nagkaroon siya ng hepatitis?
0: Opo, nung siya po ay nasa sinapupunan, tapos pag siya po ay lumaki na, ano pong effects ng HEPA B sa kanya?
1: Yung sinabi ko nga kanina, Irish, kaya nakakalungkot no kung hindi maagapan. Pwedeng yung napag-alaman, kasi ang Pilipinas talaga, ang dami talagang may liver cancer. Madaming liver cancer sa Pilipinas, liver cirrhosis, and because of hepatitis, yun ang effect. If you had hepatitis at a very young age, there's a greater probability that it can result to liver cirrhosis or liver cancer in the future as an adult.
0: Nakakamatay po ba? Ito, personal question ko po ito. Nakakamatay po ba ang HEPA B if hindi po siya naagapan?
1: Nakakamatay, Irish.
0: So sa ating pong mga listeners, lalo na po sa mga expecting mothers, napaka-important po. Actually, before Doctin, napag-usapan po natin ng prenatal care, di ba po?
1: Yes.
0: And it's very important kasi dyan din po natin malalaman kung paano po ba magkaroon ng safe delivery ang ating baby dahil yung mga sakit po na ito na HEPA B, hindi lang po yan nakaka-effect sa mga mothers, kundi para na din po sa ating mga baby.
1: Yes.
0: And Doctin, wait lang po ah.
1: Sure.
0: Okay, may nagtanong pero I don't think it's related po sa HEPA B. And also Doctin, I also want to ask, ano, balik po tayo, okay lang po ba kahit hindi, ang question po is hindi po about sa pregnancy, about po sa HEPA B for the men naman po, no? Kasi meron po tayong mga viewers, ang mga nagko-comment po, Doctin, ngayong gabi is mga male viewers po natin.
1: Dapat siguro invited natin sa susunod si ang gastroenterologist natin. Well, itatry kong sagutin din, but since ako po ay obstetrician nga, karamihan nga din po ng ating mga inaalagaan. In terms po may hepatitis, ay mga kababaihan. Pero sige, actually, general, both for male and female naman, it's almost the same.
0: Pero ito, Doc, ang question po is, ano po ba ang magagawa ng husband, no, to prevent din po HEPA B? Lalo na po na ito po ay sexually transmitted. Meron po ba silang magagawa to avoid that?
1: Aba! Matanong yan. Maiwasan po yan pag wala po tayong extracurricular sexual activity. Kasi you'll never know, yun yung nakakalungkot minsan, hindi natin pwedeng i-assume na ang porke, for example, makinis ang isang babae, or on the perspective na kausap natin itong mga kalalakihan. Hindi po natin malalaman sa itsura kung sino ang may hepatitis B infection. So, it's better to have a monogamous relationship and not to have extramarital affairs.
0: Yan. So, loyalty, Doc, no?
1: Yes. And for example, meron tayong kung past man po natin, ganun nga, at high risk nga po tayo, let's get ourselves be screened for hepatitis para hindi nyo po yan may hawa sa ating asawa. And kung wala man po tayong hepatitis, but at risk pa rin tayo na magka-hepatitis, let's get... try to check our antibodies kung meron. And kung wala po ay, edi mainam po tayo na magpa-injection ng ating immunization.
0: Gusto ko yung term mo, Doctin, na extracurricular activities. Dahil po mga kaibigan, if tayo po ay, sabi nga ni Doctin, may mga extracurricular, hindi po lang yan sakit sa ulo dahil nakaka-result din po yan sa sakit. At isa na po dyan ang hepatitis B.
1: Ang sabi ko nga, ang itong palaging usapan sa clinic, ano to, panandali ang sarap pang habang buhay natin, tatamasain ang consequences.
0: Yan, totoo po yan, Doctor.
1: It's the narrative of STIs.
0: And it's also, we're also reminded, Doc, no, in the Bible about this so many times din po dahil ang effects po niyan, hindi lang po yan physical, hindi lang din po yan mental, kundi spiritual na din po, kayo din po ay maapektuhan spiritually. And Doc, may mga questions po kami natanggap dito po sa aming Facebook page. Related din po siya sa pregnancy, pero hindi po directly about hepatitis B. Okay lang po ba if itanong ko po sa inyo tonight?
1: Iris, kung anong maikakatulong natin.
0: Okay, sabi po ni Rosalinda Marasigan, magandang gabi po sa inyo, Sister Rosalinda. Sabi po niya, Doc, may tanong lang po ako. Yung pamangkin ko, may scoliosis hanggang bewang po yung kanyang scoliosis. Delikado po ba mga anak ng normal? Salamat po.
1: Iba-ibang klase po ang scoliosis kasi. So usually pinapa-assess po natin yan sa rehab med or sa orthopedics. Ang issue lang natin po, depende sa klase ng scoliosis kasi is, for example, biglang kailangan pong ma-cesarean section, yung anesthesia po kasi na gagawin. So yun lang naman. But otherwise, may mga patients na rin po may scoliosis who give birth via vaginally.
0: And Doc, ito po may pahabol na question. Again, hindi po siya directly related sa ating topic this evening, pero yung mga viewers po natin, they're very curious. Ito naman po is question from Brother Marlon Q. Manipon. Sabi po niya, tanong ko lang po Doc, ano po ba ang pwedeng gamot sa acid reflux?
1: Ay, I am na siya. Kasi isang obstetrician.
0: Yes, si Doc din po isang OB.
1: Well, basic po with reflux is pagkakain niyo po ay huwag tayong higa kaagad. Kaya nga po magre-reflux din siya. So, upo muna tayo and then mainam po na plugging in, promoting also our colleagues, our gastroenterologists, mag-check up po tayo sa isang gastro. Kasi mainam po na baka it's a manifestation also of other conditions, mainam na makita tayo ng isang gastro pag tayo ay may reflux disease. Pero yun po, alam, basic is pagkakain ay huwag po tayong humiga kaagad, especially kung medyo madami ngang nakain or acidic din. Kasi ang ating stomach ay it's very acidic. So, magkakaroon talaga ng pain if you have the reflux. Magkainan po na ma-check up tayo ng gastroenterologist. And nabibigyan tayo ng mga nararapat na gamot and ma-evaluate din po ng nararapat.
0: Yan. Thank you so much, Doc Tin. Naging all-around doctor po tuloy kayo ngayong gabi. And sila po ay nag-reply back. Sabi po nila, thank you so much, Doc Tin. At mula po sa Adventist World Radio 89.1 FM, we are also extending our gratitude to you, Doc Tin, sa inyo pong napakalinaw at napaka-informative na pagpapaliwanag. Tunay nga pong hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala ang hepatitis B, lalo na po sa panahon ng pagbubuntis. At gusto ko lang pong basahin itong maikling devotional. Sabi nga po dito, ang pagiging tapat po sa ating partner ay hindi lamang po yung isang moral na utos sa Biblia. Ito rin po ay paraan ng pagprotekta sa ating sarili at sa ating minamahal mula sa sakit. At isa na po dyan ang hepatitis B na ating pong pinag-usapan ngayong gabi. Ang virus po na ito, no, ay madalas na naipapasa sa pamamagitan po ng hindi ligtas na relasyon. And ito po, Doc, may pumasok po ulit na question bago po tayo magpaalam. Naku, ayaw po nila kayong paalisin this evening, Doc. Ito naman po is, sabi po niya, good evening po. Tanong ko po, Doc, paano po nagagamot ang isang pasyenteng na may HIV? HIV po ba ito? Nagagamot po ba ito? Maraming salamat po.
1: Wala pong cure ang HIV. However, meron tayong antiretrovirals po para masuppress yung HIV so that we can have a long well-lived life. Okay? So, but hindi po mangyayari yon. It will progress to AIDS if tayo pa hindi na-screen. Again, ulitin ko, wala po pa pong treatment. Di po ba, like, halimbawa, nag-take tayo ng antibiotic, kung meron tayong ubusipon or may pneumonia, may eradicate totally yung bacteria or yung virus. However, ang HIV, wala po pong treatment na they discover na will totally eradicate the HIV. Kaya nga po ang tawag natin sa mga may HIV ay people living with HIV. Kasi literally, the HIV is living in the virus is kasakasama niyo for life. However, nasusuppress po siya so that it will not resolve to AIDS by taking in the antiretroviral medications.
0: So yung not AIDS po, Doc, is mas there malalang version po siya, no?
1: Yeah, ano, sorry, Irish?
0: Yung AIDS po is, it happens pag hindi po naagapan yung HIV. Tama po ba?
1: Very good, Irish. Pag hindi naagapan ng HIV dahil hindi nakapag-take ng antiretroviral, it would result to AIDS. Pag AIDS kasi, minsan hinahabol na natin yung pasyente, wala na talagang balikan kasi this is halos this is the end stage na, okay? Komplikado na siya. May factor sa lungs, sa iba-ibang part ng katawan, kung AIDS na nga.
0: Kasi po, Doc, no, ang dami pong stigma about that, about HIV and AIDS.
1: Siguro HIV, actually ka, nung na, tong schedule ko na to, I was contemplating of discussing HIV or hepatitis. And then, pinamili ko muna yung HIV, HEPA, because mas marami tayong, as in, mas maraming pasyente tayo na hepatitis kaysa sa HIV. Pero ang HIV is madami din. Siguro sa susunod na ating schedule sa AWR, we can talk about HIV in pregnancy also.
0: Thank you so much, Doc Tin, sa inyo pong time and service and ministry ngayong gabi dito po kasama namin sa Adventist World Radio 89.1 FM. Gusto ko din po magpasalamat sa aming mga taga-subaybay ngayong gabi at sa mga nagpadala po ng inyong mga katanungan. Maraming salamat po at naway kayo po ay naliwanagan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na hepatitis B. Mga kaibigan, no, sobrang clear po ng explanation ni Doc Tin ngayon na lagi po nating tandaan na super important po ang screening, ang prevention at tamang kaalaman po dahil ang kalusugan po ng isang ina ay kalusugan din po ng kanyang magiging anak. At sabi nga po sa Philippians 4:8, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, kagalang-galang at matuwid. Sa kalusugan po natin mga kaibigan, ang katotohanan po ay nagpapagaling. Hanggang sa muli, ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Hanggang sa susunod po natin na episode, magandang gabi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kaagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Muli po mga kaibigan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo upang mapakinggan, maranasan, madama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli mga kaibigan, napakaganda po for 15 days that we have been through with Pastor Carlito Kidet Jr. Nakita natin at napakinggan natin ang mga mensahe na nagbigay liwanag sa mga madami ng mga katanungan, madami ng mga pag-aagam-agam at kaisipan na kung ano nga ba ang tinutukoy na binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa buhay na may kapayapaan. Ikaw ba kaibigan, naramdaman mo, naranasan mo, nahagkan mo at iyo ring nakita na ang Diyos ay gumalaw sa iyong buhay sa 15 panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang mapakinggan ang ating butihing speaker. Ngayon po mga kaibigan, well, I'm not saying that this is the end of the program Revelation of Hope. What I'm just only trying to point out mga kaibigan, this is the last night of our speaker, Pastor Carlito Kidet Jr. At susundan naman po ng ating mga butihing pastor for the next few days naman ng ating Revelation of Hope. Ang makakasama nyo naman mga kaibigan, walang iba kundi si Pastor Nerio Carranza at Pastor Jeter Canoy. Ipapakilala ko po sila sa inyo pagkatapos po ng ating programa, pagkatapos po

0: personal na tagapagligtas. I-text nyo po sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. I would like also to thank our listeners. We have 1,900 right now listening from Facebook Live. And sa ating pong mga radio listeners sa 89.1 FM, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Aileen Mayordomo, kay Meli Vergara, Evelyn Tayag, Bella Magsino, Edna Bas Gerbolingo, Frelan Jalike, pati rin ang isang program din ng ating kaibigan from Hope Channel Philippines, Let's Pray Pilipinas. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo pong pagbabahagi rin ng ating broadcast tungo sa pagpapakita, pagsasama sa atin upang mapakinggan ang napakagandang balita mula sa ating himpilan. Ngayon mga kaibigan, ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor Carlito Kidat Jr. Siya po ang ating Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. Na siya po ngayon mga kaibigan ang nagli-lead ng communication sa buong Southeast Asia na 11 countries na ginogovern ng regional headquarters po natin na Seventh-day Adventist. Ngayon mga kaibigan, atin pong ibigay ang pagkakataong ito sa kanya. At nawa mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo muli ay nagpapasya, huwag na huwag po kayong mag-atubiling, lapitan ang ating himpilan. Ipagkaloob po natin ang ating mga tenga, mga kaisipan. Kunin nyo na ang inyong mga ballpen, lapis at papel. Magsulat, magtala ng buhay na may halaga. Dito sa 89.1 FM, nyo lamang matatagpuan. Maraming salamat mga kaibigan. Ibigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Carlito Kidat Jr.
1: All things new. Hope starts here.
2: Welcome mga kaibigan sa ating Revelation of Hope. Kung kayo man ay nasa inyong mga bahay, sa sasakyan, at sa inyong opisina, sa inyong mga gawain, ako po ay masaya dahil kayo po ay nagbigay pansin sa salita ng ating Panginoon. At ating mapakinggan ngayon ang isang magandang paksa, nakaka-inspire sa bawat isa sa atin. Ito po ay tinawag na ang bagong langit at ang bagong lupa. Ito'y ating maging pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang mga kahirapan at mga problema na ating naangkin sa buhay. Tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan ng Diyos. Kami po, Panginoon, ay lumapit sa inyo. Kusang loob na tatanggap sa inyo mga biyaya. Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang. At tanggapin kami, Panginoon. Linisin mo kami upang, Panginoon, kami po ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Amang banal, kami pa ay humihingi ng inyong katalinuhan na ito po ay magbigay sa amin ng isang tamang pagkaintindi sa mga paksa na aming bigyang pansin. Panginoon, salamat sa inyong pakikinig sa aming samot na langin. Manahan ka sa aming buhay at sa aming isipan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Ang pangako tungkol sa bagong langit at bagong lupa ay isang magandang regalo sa bawat isa sa atin. Ito po ay isang reward sa mga taong tumatanggap ng ating Panginoon. Matapos ang ganap na pangyayari ang pagkatalo ng kasalanan ni Satanas. Ang kamatayan wala na. Natapos na ang 1,000 years. Ngayon ating hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang pagbalik. At dalhin ang mga tao na tumanggap ng ating Panginoon. Sila po ay mga taong matuwid, sila po ay tinawag na righteous, sila po ay mga followers ni Christ. Dadalhin tayo sa langit na bayan. For 1,000 years, doon tayo. And after 1,000

0: sa news, babalik tayo. At may panoramic view. Ang mga masasamang tao ay buhayin pag-uli ng ating Panginoon dito sa lupa. At may panoramic view na ipakita nila ang mga paraan na ginapit ng ating Panginoon na sila po ay maging magkaroon ng kaligtasan. Ngunit, hindi nila tinanggap ang kaligtasan na yon at sila po ay makaangkin ng isang parusa sa kanilang ginawa. At pagkatapos ng kainin ng dagat-dagatang apoy ang mga masasamang tao kasama si Satanas at ang kaniyang mga kaanib. Kasama na din ang mga anghel ng kaaway or fallen angels. Silang lahat magsama-sama sa dagat-dagatang apoy at mawala na. At doon magbigay ang Panginoon ng isang deklarasyon ang pagbabago ng langit at lupa. Ang Warsaw Royal Castle ay isa sa mga pinakamahalagang palasyo ng Poland. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong tahanan ng mga hari ng Poland at naging sagisag ng pagkakakilanlan ng bansa. Noong ikalawang digmaan, sinadyang wasakin ng mga pwersang Nazi ang Kastilyo noong World War II, mga kaibigan. Matapos ang Warsaw Uprising noong 1944, naglagay ng mga pampasabog sa iba't ibang bahagi ng gusali hanggang sa halos maging buntun na lamang ito ng mga guho. Para sa marami, tila tuluyan ng mawala ang napakamagandang palasyo. Ngunit tumanggi ang mga mamamayan ng Poland na hayaan itong manatiling wasak. Pagkatapos ng digmaan, maingat nilang tinipon ang mga orihinal na bato, ladrillo, eskultura, mga larawan at mga planong arkitektural na nailigtas. Sa loob ng maraming taon, nagsikap ang mga dalubhasang manggagawa at ang mga historiador upang muling maitayo ang palasyo ayon sa orihinal nitong anyo. Dahil sa kanilang pambihirang pagtiyaga at dedikasyon, muling bumangon ang kastilyo o ang castle at naibalik ang dati nitong kagandahan. Ngayon ito ay bahagi ng isang UNESCO World Heritage Site at nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng pag-asa, pagpapanumbalik at bagong simula. Inilarawan ito ang plano ng Diyos para sa mundo. Sinira ang kasalanan, ang kagandahan ng sangnilikha sa pamamagitan ng kirot, karahasan, karamdaman at kamatayan. Ngunit hindi pahihintulutan ng Diyos na manatiling wasak ang kaniyang nilikha magpakailanman. Sa pamamagitan ng bagong langit at bagong lupa, ibabalik niya ang sangnilikha sa sakdal nitong kagandahan, pagkakaisa at kapayapaan. Sinabi ng Biblia, gayunman ayon sa kaniyang pangako, naghihintay tayo ng mga bagong langit at isang bagong lupa na tinatahanan ng mga matuwid. Ang ganda, mga kaibigan, na tayo po ay may isang palasyo na inihanda ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pangako niya sa John 14:2-3, ito yung nagsabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. At kung ako'y pumaroon at kayo'y mapaghandaan ko ng lugar o ng palasyo, ako'y muling paririto at kayo'y tatagapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon kayo. Ito po ang pangako ng ating pesos. Ipinangako ng Panginoon na ang kaniyang bayan ay may pag-asang magbigay sa bawat isa sa atin ng kaligayan. Pag-asang sa wakas ay makauwi at makapiling ang Diyos magpakailanman. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang kasalukuyang mundong puno ng kasalanan, paghihirap, puno ng pigati, puno ng mga problema, puno ng mga suliranin, puno ng kalungkutan, puno ng mga sakit, puno ng kamatayan, ay hindi na muling ating tahanan. Ito po ay babaguhin ng ating Panginoon Jesus. The reason why, andito ang AWR 89.1, dahil nito. Walang profit itong programa. Walang profit ito na isang radio station. Ang Panginoon lang ang nagbigay ng sustenance nito. Dahil ito po ay importante na programa. Ito po ay importante na isang istasyon na hindi tumanggap ng mga advertisement, hindi tumanggap ng kung ano-ano pa. Ngunit itong AWR 89.1 ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay may pangako sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, the present world is filled with sorrow, injustice, disease and death because of sin. But God promises that the darkness of sin will not last forever. Hindi ang isang madilim na makasalanang mundo ay magpakailanman ay magpatuloy. Ito po ay may katapusan. The new heaven and the new earth represent the eternal morning of God's kingdom. The Bible declares, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, nor crying. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Papahira ng ating Panginoon ang bawat luha sa ating mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyakan. Ang tanong, may kaibigan, what is the capital of the new heaven? I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Revelation 21 verse 2. Ito po ay nagbigay sa atin ng isang pag-asa. Sa ating mundo ngayon, may mga problema, may mga digmaan, may mga crisis, may mga kalamidad na dumating, may mga trahedya na dumating. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa, wala nang mga pigati. Wala na yung ibinabanggit ko sa inyo. Wala na yon. Isang magandang lugar. Isang mundo puno ng kaligayahan. At magtayo tayo ng isang syudad na ang pangalan ng capital city ay ang New Jerusalem. Ito po ay holy city na malaki talaga. 600 kilometers ang taas nito at ang lapad nito ay 600 kilometers. Ang lapad talaga. Ang laki talaga. Ito ay ang capital. So meaning, sa labas nito, may mga cities pa. May mga magagandang in the future after na ang ating Panginoong Hesus ay magawa na nito, lalong gumaganda ang mundo natin. So, makita natin na ang area nito ay isang malaki talaga. The city's base would cover approximately 5.8 million square kilometers. Imagine that. Making it about 1.5 times larger than India. malaki na yung India, pero 1.5 times larger than India. At ito po ay isang magandang lugar, isang magandang mansyon na ginawa ng ginto. May pundasyon siya. Ang pundasyon niya ay 12. And the foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third and the fourth and the fifth, hanggang 12. Ang 12 ay amethyst. Basahin natin sa Revelation 21:19-20. At ang bawat isa adorned with a different precious gemstone, creating a brilliant spectrum of color and radiance. Ang ganda ng ating mansyon doon. Kung wala kayong mansyon dito, ang Panginoon ay naghanda ng isang malaking mansyon sa bawat isa sa atin. Dito sa mundong ito, ating maangkin ang magandang bahay, but we are going to leave our mansion here because we will die. Or, in the future, mawala na yung mansion dahil sa lindol o ano pa. But God promised na tayo po ay magkaroon isang magandang palasyo. Ano po ang description ng street of the capital city, the New Jerusalem? Ang sabi ng Revelation 21 verse 21, the great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. The New Jerusalem has a great central street made of pure gold. May malaking central street made of pure gold. Clear and transparent like glass. At doon may isang espesyal na punong kahoy. At may river with the water of life. At ang leaves ng isang punong kahoy ay healing for the nations. Meaning, wala ng giyera. Wala ng conflict sa bawat bayan. Kasi healing of the nation. Ito po ay complete restoration, peace, and everlasting life that God gives to the redeemed. At kung saan tayo po ay makaangkin ito, at tayo po mga kaibigan ay magkaroon ng isang bayan na wala ng conflict, wala ng giyera. Ang tanong, what kind of life will the redeemed enjoy in the new heaven? Ano bang buhay? Maganda ba yung buhay natin? Hindi boring, mga kaibigan. Parang ganun din ang ating buhay dito sa lupa. Ngunit, minus death. Wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan, wala ng problema. Ang sabi sa Isaiah 65:21-22, they will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they be building houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will the days of my people, my chosen ones, will long enjoy the work of their hands. Wala nang magnanakaw. We will enjoy the goodness of the Lord. Ang ganda, mga kaibigan. The redeemed will enjoy the life of peace, security, and meaningful life. Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon Jesus. They will build houses, plant vineyards, and personally enjoy the fruit of their labor, never again experiencing loss, injustice, or oppression. Wala nang injustice, wala nang oppression. Wala nang karanasan na tayo po ay nawalan. God's people will delight forever. Ang saya-saya ng mga anak ng Panginoon Jesus. Ang mga linigtas ng ating Panginoon, ang mga righteous, ang mga tao na tumanggap ng ating Panginoon. Ang saya-saya natin. God's people will delight forever in the blessings of His perfect creation and the work of their hands. Anong uri ng katawan ang tatanggapin ng mga tinubos ng walang hanggan? Sabi ng Filipos 3 verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng kakayahang ipasakop sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Babaguhin niya ang ating hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Babaguhin ng ating Panginoon ang ating katawan. Meaning, tayo po ay makaangkin ng isang katawan na hindi na mamatay. From this corruptible body, babaguhin ng Panginoon, bigyan tayo ng incorruptible body. From this perishable body, bigyan tayo ng imperishable na katawan sa pagbalik ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi na tumanda. We will never grow old. Ang ganda. We will never grow old. May awit na nagsabi, never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old, never grow old, never grow old, in the land we will never grow old. We will never grow old. At tayo po, mga kaibigan, ay mabubuhay na walang hanggan. Ang ganda ng salita ng ating Panginoon. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay makaangkin ng isang perfect na katawan. Yung mga babae ay lalong gumanda. They will be more beautiful, hanggang walang katapusan. Kasi wala nang kamatayan. Ang mga lalaki naman ay maging more handsome. Maging guwapo. More handsome. Hanggang sa walang katapusan. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Ang mga babae naman ay maging more sexy. Hanggang sa walang katapusan. Ang mga lalaki naman ay maging more macho. Hanggang sa walang katapusan. Ang ganda ng buhay. Walang kamatayan. We will never grow old. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Ito'y sinasabi niya, in a moment, in a twinkling of an eye, this body shall be changed. Hindi na magkaroon ng kamatayan. Revelation 21 verse 4. Tayo po ay hindi na magkasakit. Isaiah 33 verse 24, at walang mamamayan na magsabi, ako ay may sakit. Mga kaibigan, tayo po ay magkaroon ng isang magandang buhay. Ang tanong, will families and friends know each other in heaven? Yes. Totally yes. The redeemed will recognize one another and enjoy eternal fellowship. Anong sinabi ng 1 Corinthians 13 verse 12? For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Meaning, mga kapatid, anong ginawa natin dito na maganda, gawin din natin. May pag-aaral, may celebration, ang ganda niyan. Ang digmaan, trahedya, wala na yon. Conflict, wala na yon. Ano ang maganda dito, mas pagandahin pa doon sa langit? Bagong langit at bagong lupa. Okay? So, ito po mga kaibigan, ay isang magandang balita para sa atin. And anong sinabi sa Isaiah 65 verse 21, the redeemed will worship God, serve Him joyfully, and enjoy meaningful activity. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. Will animals exist in the new heaven? Yung mga yung mga animal lovers. Yes! Anong sinabi? The redeemed will be with the animals and they will not be harmed. The wolf also shall dwell with the lamb. Isaiah 11 verse 6. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, and dust will be the serpent's food. Hindi na ang tao matakot sa mga ahas. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord. Yes, the animals will exist in the new heaven and the new earth. Where will there be worship in the new heaven? Gusto ko talaga yung worship, mga kaibigan. Every Sabbath, gusto ko talaga pupunta sa church, may worship doon. Kasi may magagandang musika, may magandang sermon. Ang ganda. Yes, meron. Anong sinabi? Isaiah 66 verse 23. From one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before God. Ang ganda. Ang lahat ng mga tao na liligtas ng Panginoon ay sasama. Mga kaibigan, nakasamba ako sa Panginoon ng more than 50,000 na mga tao sa loob. Isang malaking stadium. Ang ganda talaga yung feeling mo. At makita ang lahat ng klaseng tao sa mundo sa general meeting ng mga pamilya ng Diyos. Sila po, tayo po, tayong lahat ay magkaangkin ng isang magandang kinabukasan magpakailanman. May isang tao na dahil sa isang explosion, yung mga mata niya hindi na makakita. Unable to work, he retired. Unfortunately, itong taong ito, he got married and had 3 daughters. Though he could no longer see their faces, every day, he embraced them and told them, "You are beautiful." He treasured their voices, their kindness, and their love. One day, ang doktor ay nag-offer sa kanya na new treatment. As the healing ointment was applied to his eyes, his sight was restored. At filled with excitement, the man hurried home. Kung kayo kaya ang taong ito, ano bang gawin mo? Siyempre, tingnan mo yung asawa mo kasi sinabihan mo, "I love you, my darling." Pero, hindi mo nakita. Sinabi mo na, "I love you, honey. You're so beautiful." Totoo bang maganda? Yung anak mo, 3 babae, "I love you." At sinabihan mo, "You're so beautiful, like your mommy." Ngunit, pagdating niya sa bahay nila, he was surprised to see them. He said, "You are 10 times more beautiful than what I ever imagined." Ang ganda. 10 times beautiful than what I ever imagined. Heaven will be like that. No human words can fully describe its beauty. The Bible says, "Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him." 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Heaven is not just a beautiful place. It is God's eternal home. Ating bahay ito. Prepared for those who love Him. No earthly joy can compare with the happiness that awaits the redeemed in His presence. Walang kaligaya na maikumpara. Ang saya-saya talaga, ang ganda-ganda talaga ang bagong langit at ang bagong yuta na ibinigay sa Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo po ay manahan doon. Yet, the greatest treasure of heaven is not the streets of gold or the tree of life, but Jesus Himself, our Savior and King. Today, mga kaibigan, ngayon, Jesus lovingly invites you to receive His gift of salvation. Will you open your heart to Him? Will you confess your sins? Accept Him as your personal Savior. Tatanggapin niyo ba ang ating Panginoon? Pipiliin niyo ba na kayo ay maging tapat sa Kanya at susunod sa Kanyang sinabi, sa Kanyang utos, sa Kanyang sinabi sa banal na kasulatan? Will you surrender your life through baptism? Tanggapin niyo ba ang ating Panginoon Jesus through baptism? Isang bautismo na kayo po ay tatanggap sa ating Panginoon Jesus. Accept His grace ngayon. Walk with Him araw-araw. Let Him prepare for you the glorious home sa magandang bayan na Kanyang inihanda. Sa magandang mansyon na para sa atin. May your name be written in the Lamb's Book of Life. Ang inyong mga pangalan ay masulat doon sa aklat ng Kordero sa buhay. Aklat na buhay ng Kordero. And may we rejoice together in the new heaven and the new earth forever and ever and ever and ever and ever and ever. Amen. Magpakailanman tayo po ay sasama sa ating Panginoon Jesus. Sa langit, 1,000 taon, babalik tayo dito, bagong langit at bagong buhay at bagong lupa hanggang sa walang katapusan. Tanggapin niyo ang Panginoon Jesus. Manalangin tayo. Amang banal, kami po ay nagsusumamo sa inyong harapan. Tanggapin niyo kami, Panginoon. Salamat sa inyong pangako. Nawasak ang sanlibutan ito dahil sa ginawa ng Diablo. Dahil sa sala na ginawa ni Adan at saka ni Eva. At pumasok ang kasalanan dito sa mundo ito. At ang resulta ng sala, Panginoon, ay kalungkutan, mga sakit, trahedya, mga sakuna, problema, suliranin, bigati, mga sakit, at kamatayan. Ngunit, Panginoon, ikaw po ay pumarito dito sa lupa. Inyong ibinigay ang inyong sarili upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Amang banal, tanggapin niyo kami. Panginoon, kung ano man ang aming lahi, kung ano man ang aming estado, ikaw po, Panginoon, ay nangako na kami po ay inyong tanggapin. Ano man ang aming mga kasalanan, ikaw po, Panginoon, ay nangako na kami ay inyong bigyan ng pag-asa. Panginoon, tanggapin mo kami. At aming bigyan pansin ang inyong mga salita. Maging tapat kami sa inyo. At ang aming hangarin na sa inyong pagdating, kami po ay sasama sa langit na bayan na inyong ihanda sa bawat isa sa amin. Panginoon, malamit na kayong dumating. Pagpalain ang aking mga kaibigan ngayon na sila po, Panginoon, ay makatanggap ng kaligayahan, makatanggap ng pag-asa. Kasi ang aking ibinigay ng mga salita, hindi galing sa akin, galing sa inyo, Panginoon, galing sa banal na kasulatan, na ito po ay manahan sa bawat isa sa amin, sa aming isipan, sa aming mga puso, sa aming damdamin, na ito po ay magbigay inspirasyon na kami po ay maging tapat sa inyo hanggang sa inyong pagdating. Pagpalain ng bawat isa sa amin, Amang Banal, tanggapin mo kami at sa inyong kaharian sa inyong pagdating at sa langit na bayan at sa bagong langit at bagong lupa, kami po ay magpakailanman sasama sa inyo. Magandang buhay kasama sa aming mga mahal sa buhay, kasama sa lahat ng mga tao na maliligtas, kasama ang aming Panginoon Jesus, sa pangalan ng aming tagapagligtas, aming ininadalangin itong lahat sa inyong matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Hesus. Amen. Mga kaibigan, ako po ay nag-anyaya sa inyo na inyong tagapin ang Panginoon Hesus sa inyong buhay. Kayo po ay tinawag ng ating Panginoon Hesus. Punta kayo sa malapit na Seventh-day Adventist Church at sabihin niyo, nakikinig kayo sa AWR 89.1 at sinandaan ninyo ang mga programa at kayo po ay tatanggap ng Panginoon Hesus ng isang banal na bautismo, isang banal na binyag. Kayo po ay kusang magbigay sa inyong sarili na kayo po ay mabinyagan at maging kabahagi ng malaking pamilya ng ating Panginoon Hesus na kanyang balikan sa kanyang malapit na pagparito. Ay kaibigan, kung iyon ang inyong pasya, malapit lang kayo sa Seventh-day Adventist Church at welcome kayo doon ang ating pamilya. Ang pamilya ng Diyos, ang bayan ng Diyos. O text kayo sa number 0918-944-7891. Ulitin ko, 0918-944-7891. Mga kaibigan, ito po si Dr. Carlito Piquide Jr. Ako po ay nagsasabi, God bless, more power, at sana ang inyong buhay simula ngayon ay siksik, liglig at umaapaw ang ating kaligayahan kasama ang ating Panginoon Hesus magpakailanman.
1: All things new. Hope starts here.
2: Were you blessed, mga kaibigan, sa atin pong napakinggan sa oras na ito? Have you seen how God works in different ways and as to how He can make all things new? It is indeed, friends, ito po mga kaibigan, ano, isa sa mga bagay na nakita natin ngayon ay isang desisyon sa kung papaano ang Diyos gumagalaw at kung paano niya binibigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa ang mga taong nananampalataya. So at this point in time, friends, we would like to thank you for joining us for this 15 days with Pastor Carlito Quidet Jr. Ang susunod naman po natin na mga makakasama sa panahon na ito, sa mga susunod na araw, walang iba kundi si Pastor Nerio Carranza and Pastor Jeter Canoy. Pastor Nerio Carranza is our current station manager ng Adventist World Radio 89.1 FM and Pastor Jeter Canoy is our director for Southern Asia Pacific Division for Adventist World Radio. Sila po inyong mga kasama gabi-gabi simula bukas at now mga kaibigan, ituon natin ang ating buong pansin sa ating Panginoon. So, for the last question of this hour, last question, text po ninyo sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Are you willing to be part of God's wonderful kingdom? Just type yes into this number and then we will surely be with you. Are you willing to be part of God's kingdom? If that is so, then type yes and send it to the number I just mentioned, 0918-944-7891. Mga kaibigan, maraming salamat. At naway patuloy pa rin kayong makinig sa ating programa. Ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
3: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
4: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
3: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
4: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
3: Revelation of Hope.
4: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
1: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack.
7: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
6: Yes, at binabati po natin ang ating pong mga masusugid at tagapakinig ng ating radio station na 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan ng panibagong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
7: Yes, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila, ay paki-subscribe, like at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto niyo pong i-share sa amin or meron kayong comments or tanong, ay tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rock!
6: Bati yes, tayo. Muli binabati po natin ang ating pong mga timbahay. Of course, DJ May, ang ating mga nanay, tatay, ate, kuya. Kahit nga po sila manong tsupero nagmamaneho sa mga oras na ito, ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto, nagdadrive, naglilinis, kumakain. Aba, huwag na huwag po ninyong lilipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Pero bago ang lahat, DJ May, bumati muna tayo dito ng ating mga kasamang katiktok. Unahin ko na dito si Sir R. Christian Roda from Novaleta, Cavite. Hello sa iyo, Kuya R. Christian. And also, Sweet Love Galve, ayan, from Manila Center. Hello, Sweet Love. Thank you for watching with us. DJ May, baka may gusto kang batiin
7: and
6: dyan.
7: And syempre, binabati ko po ang Martinez Angeles family at ang Angkan ni Bebang. Ganun din po ang mga kabataan po ng Central Luzon Conference. Hello po sa inyong lahat at sa mga grupo po namin sa aming Bible study. At syempre, si Nanay Rose Hukamis na nanonood po sa atin ngayon. Hello po at sa Masinop Church. Hello po sa inyong lahat.
6: Yes, mga nais din po magpa-shoutout. Ayan, kung taga saan po kayo mga nakikinig ngayon na kasama namin, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabati at ma-shoutout din po namin kayo. Kung may mga birthday, anniversary na nagsiselebrate, i-comment nyo din po yan. Of course, gusto ko lang din batiin, no, DJ May, kahapon nag-celebrate yung aking father. Ayan, si Papa Rogelio na kanyang 60th. Ayan, 60th birthday.
7: Batang-bata.
6: Oo nga. So ngayon, DJ Mino, since wala pa naman nagpapa-shoutout sa atin, kaya sa mga nakikinig po, i-comment nyo na po dyan kung taga saan kayo ngayon. So ngayon, DJ Mino, ipakilala na natin. Sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi? Excited na ako eh.
7: Ay, oo. Alam nyo, DJ Rock, itong guest natin ngayong gabi ay nag-trending ito eh sa social media, Facebook eh. Ng ating, syempreng, One Voice 27, All Things New, diba? All Things New, ano bang nangyari sa buhay niya? Ano bang pagbabago na nangyari sa buhay niya? Kaya ngayon ay mapapakinggan natin siya. Walang iba, ito na, simulan na natin. Siya po ay walang iba kundi si Pastor Louis J. Galinada. Yan, tamang-tama.
6: Hello po, Pastor J. Hello po. JL.
7: JL. LJ.
8: LJ. LJ. Hindi naman ako yung LJ. Ayan. Para madali.
7: Pastor LJ.
6: Kasi pwede rin siyang Kuya J ata, di ba?
8: Pwede din po.
7: Pwede rin.
6: Sige po, bati mo na kayo, Pastor.
8: Okay, so magandang gabi po at welcome. At ito po ay isang magandang opportunity na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos. At binabati ko po ang aking mga pamilya dyan sa Mindanao. At lalo na ang aking asawa dyan sa Kalawaan na siya po ay naninirahan dyan ngayon sa Pasig. At lalo na din ang aking mga kasamahan dito sa Central Luzon Conference, mga church planter. Hello po sa inyo and good evening po.
6: Ayan. So, of course, no, DJ Me and Pastor or Pastor. Kuya LJ.
8: Pastor LJ.
6: Ayan. Sige, Pastor LJ, no, para mas lalo ka pang makilala ng ating mga ka-TikTok ngayong gabi, pwede bang magbigay ka ng konting background about yourself, anong ginagawa mo, kung ilan bang iyong anak, kung saan ka nakatira, saan ka pinanganak, ilan kayo sa magkakapatid. Sige, bahala ka na, Pastor. Kung anong gusto mong i-share okay. about yourself.
8: Okay, ako po ay magpapakilala muna. Ako po si Pastor Louis J. Galinada at ako po ay galing sa malayong probensya sa Mindanao. Kaya din po ay ako din ay graduate ng AB Theology. Ako siyempre pastor sa Mountain View College. Then ang aking asawa, meron po kaming isang anak, 7 months pa po siya ngayon. At meron din pong biyaya din ng ating Panginoong Diyos na sundan po. Sa ngayon ay 5 months, I think 4 months. This coming month, 5 months na po siya. So, yan po, ang aking asawa, siya po ay taga Caloocan. So, nandyan po siya ngayon, nakikinig. Then, sa sitwasyon ko ngayon, ako po ay as church planter, dito po ako na-assign sa Pasig Central. Pasig Kalawaan, no? Mm-hmm. As church planter at under po ng Central Luzon Conference. So, makikita niyo po ako dyan, nagme-ministry dyan sa bandang Kalawaan, Pasig.
7: Bali, Pastor LJ, anong ginagawa ng isang church planter?
8: Sa amin, as bilang church planter, kami po ay naghahanap, especially sa mga urban ministry, naghahanap po kami kung saan po tayo makapag-put up ng church. Mm-hmm. Then, aside dyan, ay tayo po ay nagme-ministry. Tayo po ay to look forward sa mga taong hindi pa nakakarinig ng balita sa ating Panginoong Diyos. Opo. So as ngayon, kami ay nasa mission group. Then someday, maybe this next year, ay kami maging company church na. So sa ngayon, mission group pa po kami.
7: Praise the Lord.
6: Praise the Lord. No? Napakaganda ng kumbaga ng background o ng gawain na ginagawa ngayon ni Pastor. Mm-hmm. So ngayon, Pastor, of course, syempre para mas maging deep pa yung aming pagkakilala sa inyo. DJ Me, simulan na natin, no?
7: Okay. Kailangan natin simulan to kasi nag-trending talaga to eh.
6: Oo.
7: Kung makikita niyo po yung picture, mamaya ilalabas po natin. Kasi ganito po, Pastor LJ, sino po ba kayo? Kasi naka-curious na ang lahat. Sino po ba kayo nung hindi niyo pa kilala si Kristo?
8: Dati kasi ako ay lumaki po ako na wala po ang aking magulang. Sobrang miserable po. At hiwalay, broken family po kami. Ganon din sa aking lola. Broken family din po sila. So ako po lumaki sa aking lola. Siya po'y nagpapalaki po sa amin habang wala po ang aking mga magulang. Ang aking nanay ay nandun po sa abroad, sa Malaysia, at ang akin ding tatay ay dyan lang po sa city ng Cagayan de Oro. Then, at the same time dyan, ako po ay musmus pa lang, no? At syempre, without proper nurture sa parents, dahil po ay napabayaan din kasi sobrang busy po ng aking lola ng mga time na yon. So ako po ay napariwara. No? Napariwara po ako, nakapagbarkada sa mga

0: po ang aking ugali. Lagi po lalo pong lumalala yung mga ginagawa ko dahil alam niyo na walang parents, pero ang lola ko syempre syempre wais din akong apo, hindi din gustong magpapasaway sa aking lola. Kumbaga, tinatakasan ko kasi syempre lola busy, so wala dyan palagi sa bahay, kami lang ang matitira ng kapatid ko, no? Anyway, kami po ay dalawa, mayroon po akong kapatid babae, dalawa lang po kami, na nung bata pa na kami po iniwan ng aking nanay sa aking lola. So yun po.
1: Saan po yung kapatid niyo?
0: Siya po ngayon ay nasa Mindanao. Married na din po siya. Pag-asawa din po siya ng masigasig na anak ng ating Panginoon Diyos as deacon ng ating church sa NCMC, Northern Central Mindanao Conference.
1: Pero nung time po na kayo ay nasa bisyo, marami kayo nagawang bisyo, kasama niyo po yung kapatid niyo?
0: Yes, mayroong time na nagkasama talaga kaming uminom ng liquor beverage. So yun po ay makikita ko po siya na nakapagbarkada din, pero sa awan ng Panginoong Diyos, hindi naman kami iniwan. No? Although kami po ay napariwara na papunta kami sa kalagayan ng ganyan, pero yung simulang pumasok na po sa mga drugs, ganoon. Ang kapatid ko wala po, pero ako lang.
1: Pero Kuya LJ, ano ba yung karanasan na hindi nyo makalimutan that time?
0: Yan. Yun po, yung mga karanasan ko dati, yung nalulong na po ako, na lasing po, naglalakad po ako sa daan na para lang makauwi. Then aside dyan, yung mga time na sobrang sabog po ako sa drugs that time. Hindi ko po maalala kung ano po yung mga ginagawa ko. And nung nakulong po ako, sobrang nire-regret ko po yung mga time na yon.
1: So nakulong po kayo dahil sa drugs?
0: Yes, dahil po ay sobrang high po ako nung time na yon. Naghahanap po, nagkakaroon po kami ng rambulan sa loob ng club, away. Then, yun nga, tulad nga ng sabi ko, dahil po ay napariwara po ako, lahat ng, sa akin lang ha, sa mga iniisip ko, lahat ng mga iniisip ko, tama yun, pero without knowing po, mali pala yun lahat. No?
2: Grabe, no? Like, if you don't mind, Pastor, no? Gusto, kung okay ka, comfortable ka lang din i-share. Kasi sinasabi mo na nalulungkat talaga sa bisyo, sa drugs. Like, iba't ibang drugs ba yung na-try mo talaga?
0: Yes. Like, marijuana, shabu, rugby, inhalant, yun, mga bagay na yun, solvent. Yan po yung kung pag-crisis, yan po rugby, pero pag mayroon pong budget, yan mapupunta po sa shabu. Pero ang marijuana is makukuha naman namin po namin yan anytime, dahil sa probinsya po namin ay bundok po yun, may nagtatanim din.
1: Parang lahat po ng pastor ng lahat ng bisyo gusto niyo nang gawin that time, no? Now curious ako kasi bakit mo yun ginagawa? Parang anong dahilan ba ba't mo ginagawa?
0: Like, ginagawa ko po yun para mawala lang po, ma-relieve lang po yung mga kalungkutan ko. Yung, siyempre, although nag-aaral naman ako, pero 2 times po akong pabalik-balik sa school. Na ano din po ako, suspend sa school. At yan nga po ay, dahil mawala lang po yung kalungkutan ko, dahil nakikita ko po nung time na yun na makikita ko yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko na may kumpleto po yung parents nila, nandyan po kasama magulang nila. Tapos ako, inahanap ko yung magulang ko, saan yung magulang? O bakit? Hindi ko na-feel yung pagmamahal. Kaya, kumbaga, nag-rebel yun po sa loob ng bahay namin.
1: So, para kang nag-rebelde, ganun.
0: Opo, parang ganun na din po, DJ.
2: So, talaga, no? Malaking, malaking impact talaga yung walang presence ng magulang,
0: yes.
2: Yung hindi nila maramdaman yung pagmamahal sa loob ng tahanan, kaya hinahanap nila sa ibang bagay. Yes, and sad to say, nahanap nila yun dun sa mga bisyo nga, no? Kagaya nga ng mga na-mention ni Pastor. And take note,

0: po sa mga nakikinig, ha, nagawa po yun ni Pastor nung hindi pa po siya pastor, no?
1: Opo.
0: So yun po yung buhay po niya bago po may Kristo. Mm-hmm. Kaya talagang like during that time, Pastor, ano sinasabi ng pamilya mo? Nalalaman ba ng magulang mo, ng lola mo na nalulungka na sa droga during that time?
1: Yung tiyuin ko lang po ang nakakaalam. Pero pagdating ng lola ko, dinideny ko, parang hindi ako nagpapakita. Mm-hmm. At siyempre kasi ang nanay ko the time ay very devoted po sa ating church. So doon po ako, actually ha, born Adventist po kami. Okay. The backslide po ako. Mm-hmm. Dahil po ay, alam niyo na wala pong proper nurture. So napapariwara ako, nakapagbarkada ako. Yan po ang lola ko kasi siyempre takot ako sa lola ko. Yun nga po, sa paglaki ko, naranasan yung pag-worship kami tuwing umaga, umagang-umaga, ganun talaga pag mga lola. Tapos paggabi, bago matulog. So, takot ako sa lola ko. Kaya nagtatago ako, hindi po ako nagpapahalata na sabog na pala. May time na yun, hindi ko na akalain, nahuli niya ako. Na pagapang-gapang na po ako papunta ng CR sa sobrang kasabugan, inom, sa drama.
0: So, grabe, DJ Jamie. Nako, pasimula pa lang yan ng ating kwentuhan, pero talagang siksik, liglig, at umaapaw na yung kwento ni Pastor. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, nako, mas abangan niyo pa po yung susunod na parte ng ating pong pagkukwentuhan. Kaya huwag na huwag po ninyo nilipat ang stasyon ninyong pinapakinggan. Sa mga oras na ito, ating muna pong puputulin saglit at ating pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:21 p.m. at sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shoutout, comments, kwento or tanong, maaari ka rin tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At syempre, kung gusto nyo po ng pinamimigay naming libro, libreng-libre para sa inyo, meron po kaming ang Huling Pag-asa, Pag-asa para sa Panahong Maligalig, 10 Commandments Twice Removed, meron din po tayong Ang Dakilang Tunggalian, at syempre ang Explorer Book na kung saan ay mas maunawaan natin ang Banal na Kasulatan. So kung gusto mo po ng ganitong libro, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891.
0: DJ Ra? Yes, so bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with Pastor LJ. Ayan, tama, no?
1: Yeah.
0: And Pastor LJ. Tama. Ayan, so, ating muna pong batiyan ang ating pong mga ka-TikTok na kasama ngayon. Unang-una dito nagpapa-shoutout si Van Felix. Sabi niya, good evening po. Shoutout po from Nueva Ecija. Hello po sa inyo, Van Felix. And also kay Sir Joel Hukamis from Tondo, Manila. At kay Ma'am Jeremy Quinto. Ito, naging guest din natin to before. Good evening po, Pastor LJ and AWR Manila. Magandang-magandang gabi din po sa inyo. And also, ang isa sa mga missionary na kasama po namin dito, si Ibn Rose Tangid. Sabi niya, good evening Pastor LJ at sa mga other CDE missionaries na nakikinig at nanonood ngayon. Shout out sa inyo dyan. Ikaw naman, DJ Mee.
1: At syempre, kay Ma'am Maria Corazon Tanggol. Good evening daw po sa atin. Ganito po kay Nanay Rose Okamis, Sister Erlinda. Sabi po niya, good evening sa atin. At kay Tita Mercy, hello po sa inyo. Good evening, praise the Lord. At syempre, ito pa po. Naku. Baka hindi makalimutan ko, talagang nag-comment pa to eh. Ay, kay Nanay Luz, hello po sa inyo. God bless daw po sa ating ministry. Kay Ma'am Maricel, shout out po sa SDA Tanyag Church. Ayan, thank you daw po sa magandang DJ na kagaya natin. Ay.
0: Wow.
1: Shout out din po kay Sir Zulra Notolip. At kay Ma'am Leti Payumo, shout out daw po ang ating C6 Church. At meron pa ha, susulitin ko na. Kay Ate Apps mo, hello daw po sa atin from Sunshineville, 13 Martires, Cavite. Ayan, hello po sa mga taga Cavite.
0: Yes, hello din po kay Ma'am Teresita Galapon at kay Ma'am Maria Corazon Tongol. Sabi niya, good evening po Pastor LJ from Pasig Central SDA, May Bunga Pasig City. Ayan, hello din po.
1: Ganun sa din inyo. Po kay Ma'am Joy Ann Montilla, Barangay Simsim, Kalamba City. O, di ba? Kung saan-saan lugar. Hello po sa mga taga-Kalamba, San Rafael, SDA Church, San Pablo, Pasay Adventist Church. Aba, ang daming nanonood. Ganun din po sa kay Ma'am Jenny sa Nueva Ecija. At pa-shoutout Sir Rocky Tulog. Ayan. Thank you so much po for your comments.
0: Yes, at kay Elijah Rifones, shoutout po Pastor LJ, taga Makati. Ayan. So sige po. Ay, ito may nagpapabati dito kay Sir Brian Patrick Moralde. Sabi niya, happy birthday po kay Pastor RJ Daprosa. God is good. Ayan, happy birthday, Pastor RJ. Ayan, sige. Kung may mga pa-shoutout pa kayo, mag-comment lamang po kayo dyan mga ka-TikTok. So ngayon, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with Pastor LJ. So ngayon, ito na yung ating exciting part, Pastor. So ano po yung naging turning point ng life nyo? Paano nyo po na-encounter si Kristo sa buhay ninyo?
2: Yan, turning point ko nung mga time na nagkasakit na ako. No? Kasakit na ako. But anyway, bago po pala yan, meron po kasi akong commitment sa Panginoon nung nakulong ako. Sabi ko, Lord, pag makalabas ako dito, magbago na talaga ako. Pero ang nangyari, mga kapatid, ay hindi po nangyari yun. Bumalik po ako kung sino po ako nung mga oras na yun.
1: Mm-hmm.
2: Then, after nyan, iba talaga ang plano ng Panginoon. Yun nga, pinapalo na tayo nung nagkasakit na po ako. Ito po yung sakit ko ay lung failure, para social naman po, no? Lung failure. Pero for short po, TB. Tuberculosis. So, yun po. Nagbabamit na po ako ng dugo. Tapos, may nahirapan na pong huminga. Kaya sabi ko nung mga oras na yon, sabi ko, Lord, kung may plano ka pa sa akin, sabi ko, baguhin mo ako at pagalingin mo ako. Pero kung wala na, kunin mo na ako, kasi hirap na hirap na talaga ako. Kasi biruin niyo po, tatlong tableta.
1: Gamot?
2: Yes. Isa, pagsasabay mo po yun. Sobrang laki. Kaya nahirapan na ako. Anyway, 6 months ko po yun
1: ginagawa.
2: Then, so sobrang kumpante ko dahil nga ay nawala na yung dugo na sinusuka ko. Sabi ko, eh, hindi na ako umiinom ng gamot. Dahil po nahirapan na po ako. Pero sabi ng doktor, bakit mo hininto? So, dahil nga hininto mo, madadagdagan ka pa ng 1 buwan. So, naging 7 months lahat po yun. So, pasaway nga po, no? So, yan po. Nag-maintain po ako ng gamot. As long na mapagaling po ako, sabi ko, Lord, kung mapagaling mo po ako, ito na po yung second life ko. Kung wala na, kung hindi naman, dahil hirap na po ako, kunin nyo na po ako. Natulog po ako noong time na yun, tapos umiiyak, dahil hirap na po ako huminga. Pagising ko, may plano pa talaga ang Panginoon sa akin. So, yun po, sabi ko, Lord, from now on, sabi ko, magbago na ako, mag-serve na po ako sa iyo, sa ministry, dahil po binigyan niyo po pa ako ng karagdagang buhay. Kaya, yun po yung turning point ko at nagkaroon po kami ng commitment ng Panginoon ng mga oras na yun.
0: Wow, ang ganda na. Minsan talaga, DJ Mi, kailangan talagang paluin.
2: Pero talaga.
0: Ang ganda kasi nung palo ng Panginoon, yung pagpalo na may pag-ibig. Yan. Hindi para mas lalo kang mawala, kundi tama, para maibalik ka. So, Pastor, like, in that encounter, talagang masasabi mo ba na doon nagsimula na maiwan mo yung mga bisyo, yung mga drugs, yung mga addiction na meron ka before?
2: Yes, doon na po, dahil pinagbawalan na din po ako. Ng doktor, sabi na kung babalik pa daw ako, talaga mamamatay ka na talaga. Kaya naiwanan ko na po yung sigarilyo, inom lahat po ng bisyo, tapos pinagbawalan po ako magpuyat. Dahil, biruin nyo, ang timbang ko po nung oras na yun, 40, kung hindi ko nakalimutan, 48 or 47. Sobrang liit. Sobrang liit ko, tapos yung ulo ko pa, diamond na, dahil, yun nga, wala pong ganang kumain, at yun ay nagkasakit na. So, yan po na mga oras na sabi ko, bawal na talaga at bitawan ko na talaga ito. Pero although mahirap po siya sa simula, struggled po ako, na siyempre na kikita mo yung mga barkada mo na umiinom, tapos hinahiyaya ka pa na alika dito, inom tayo, tapos may nagsasigarilyo pa. So, nahirapan po ako nung una. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sobrang hirap po nito. So, yun po ay pinakita po sa akin ng Panginoon kung gaano po siya ka mapagmahal at yung providence niya po. Pero ang ginawa ko ng mga oras na yun talaga para ako ay mapahiwalay sa mga pangsanlibutang mga gawain, ginawa ko, nag-commit po sa Panginoon na, Lord, mag-join po ako ng canvassing work, literature evangelist. So, nag-regular po ako ng mga time na yan, way back 2017 to 2019. Yun, at sa awa ng Panginoong Diyos, ay na-credential po ako as literature evangelist. So sabi ko, praise the Lord, Lord, from now, dito na po ako, mananatili po, na po ako sa inyo habang buhay.
1: Ano yung Pastor, may nag-invite ba sa inyo?
2: Yes. Meron po, hindi ko pala makalimutan, ito'y napakamabait na pamilya, si Ayan Ribasco, sila po'y taga South Cotabato. Siya din po yung sinusunod ko as mentor. Inspired din po ako sa kanya dahil po sa kanyang mabuti pong mga ginagawa as leader namin sa LE, Literature Evangelist. At ang napakaganda po doon, since ay hindi na po nag-aaral dahil sabi ko, malapit na darating ang Panginoon, hindi na mag-aaral. Pero in-encourage po ako ng kanyang asawa na mag-aral ng IELTS. So, product po ako ng IELTS.
1: No? Pero Pastor, paano humantong sa na-invite? Ikaw ba ay nag-church or nagkita ba kayo somewhere o dinalaw ba kayo?
2: Yes. Yun po, nung mga time na ako po nag-aaral sa Mindanao Mission Academy, isa sa institution natin, church school sa Mindanao. Doon po ay nag-recruit po sila, nag-promote po sila every summer na kung sino gustong mag-join, na mga student na magka-canvas. So yun po ay napili ko po na, Lord, parang ito na yata yun.
1: Na, so naramdaman nyo na nung nagsasalita yung nagre-recruit yes. na yun.
2: So yun po na nag-join po ako nung summer hanggat hindi na po, wala na pong ganang mag-aaral. Sabi ko, dito na ako, hindi na ako mag-aaral. So hanggat nag-regular po ako for 2 years, hanggat doon tuloy-tuloy na po yung kabutihan ng Panginoon po sa akin nung time na yun.
0: Wow. Praise God, no? So, dun ba sa encounter mo na yon, Pastor, dun na din ba nag-start yung talagang ang daming doors na nag-open sa'yo na kung paano ka naging pastor, paano ka nagkaroon ng pamilya, paano ka nagpapatuloy ng maglingkod? Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung, yes. yung ano na yung ginawa ng Panginoon, yung mga changes na ginawa ng Panginoon sa buhay okay. mo after that encounter?
2: After that, nung sa canvassing work po ako, nakapagpasa po ako ng IELTS. Then, yun na po yung opportunity na mag-aral na po in college. Then, yun po ay dun sa Mountain View College. At ginawa ko pong course na AB Theology. So simula nun, tuloy-tuloy na po ako. Naging active na din po ako sa mga ganyang spiritual environment sa school natin. Active po sa SYL, Master Guide, lahat pong mga pinasukan ko po doon. At unti-unti pong simula nun, nagbabago po yung ugali ko. Nagbabago po spiritually dahil po sa ng banal na Espiritu. At doon ko din nakita ang ating Panginoon, si Kristo, na grabe ang kanyang pagmamahal niya sa atin. Tayo lang po yung lumalayo, pero nandito lang pala yung kasiyahan na hindi ko pa naranasan na bang buhay. So, doon po, tuloy-tuloy na po yung duration na yun. Naging active po ako hanggat yung environment ko na full po into ministry. Siyempre, sa Mountain View College, doon po, lalo na theology ka. So, more on reading, Bible, kahit mga anong mga commentary. So, yun po. At hindi ko din makalimutan si Doc Ian Felicitas. Siya po yung inspiration ko doon. Read. Yun lang talaga yung sinasabi niya palagi doon sa School of Theology. Read. Basa lang talaga. So, yun po.
1: So, talagang pagbabasa ng Bible yung naging ano way nyo para yes. mabago talaga yung character nyo.
2: Yes. Yes po, DJ May. Yan po ang Bible. Yan po ay from the Word of God. Na yan po yung mga paniniwalaan po natin na ito po yung salita ng Diyos.
1: Bale, ano pong nag-push sa inyo para gawin yung mga ministry or mga training ng, let's say, yung mga SYL, Master Guide? Training po yan kasi for discipleship eh. Yes. Ano yung nag-push sa inyo na magpatuloy pang gawin yun sa kabila ng, oh, ito na, nag-canvassing na ako. Tapos parang, ba't gusto mo pa marami pa?
2: Yes. Yun nga po, since sa edad ko na yon. Siyempre, late na po akong nakapag-graduate, no? Meron mo, nagpag-graduate ako ng college sa taong 34 ako, or 33, mga ganun. So, kung titingnan mo kung sa normal pa yun, siyempre, mga 34, 35, siyempre, mga ano na yan.
0: May career na.
2: Yes, may career na, prosper na, tapos,
1: professional anak,
2: na, may mga asawa't at anak. So, sa akin mga time na yun, gusto kong matuto. Gusto kong may matutunan ako sa Panginoon lalo. Through this, SYL, ano kaya matutunan ko dito? Through Master Guide, siyempre, physically, mentally, lahat po na gusto kong matutunan. Dahil alam nyo na, yung background ko dati is, hindi ko po yung natutunan before. So gusto kong ma-equip, gusto kong matutunan po yung lahat para din na sa ika-change ng aking karakter. No? Lalo na sa... Siyempre, we're following the footsteps of Jesus Christ. So, dapat maging equipped po tayo sa mga ganong environment na spiritual life.
1: Pastor, nag-curious lang po ako kasi sa lahat ng after ng mga past ninyo, tapos ngayon ay so, todo-todo na kayo sa paglilingkod ng Panginoon. Ano ba yung pinakamatinding nakita mo sa Panginoon o sa pag-ibig ng Diyos? Yung nangyari talaga sa buhay ninyo?
2: Ayan po, nakita ko po yung kanyang kabutihan. Nung binigyan niya po ako ng pangalawang buhay na pinagaling niya po ako, bumalik po yung katawan ko sa physically, no, na active po ako. At yun po na habang prayers ko ay niririnig ng ating Panginoon.
1: Mm.
2: Kasi nung nag-aral po ako sa MVC, sabi ko, Lord, wala po ako without any hindi po ako stable dahil po hindi parents po nagpapaaral po sa akin. Tapos ako lang po yung nag-working student that day, first po kong nag-enroll ng NVC. So, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. At it comes na meron pong program ang ating school. Ito po yung tinawag na UNIFAS, no, na galing sa CHED. So, yan po, sabi ko, Lord, sana makapasok po dito dahil yan nga, ito po yung malaking tulong na din po sa aking pag-aaral. So, yun po, nirinig ng ating Panginoon. At after that, sunod-sunod po yung mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko, Lord, ito pala kaganda, no? Kabuti pag ikaw po, ako, pag ang tao lumalapit po sa inyo. Dahil niririnig niya po ang ating mga panalangin.
1: Amen.
0: Napakaganda. Pastor, gusto din naming malaman na isa din ba yung ibinigay ng Panginoon sa iyo, yung pamilya na meron ka ngayon, is masasabi mo na napakalaking biyaya at pagbabago na ginawa din ng Panginoon sa buhay mo.
2: Mm-hmm. Yes, well, DJ Rock, no? Isa din po yan na answered prayer ko. Sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng maging lifetime partner ko sa ministry. Na magkakaano po kami, magkakasundo, at same po kami ng motives, ang aming mga gawain. At nakita ko po sa kanya na sabi ko, Lord, parang ito na yata yung answered prayer. Na siya po ay active din. Anyway, siya po naniniraan sa Caloocan, North Caloocan, Diparo. So, dito po siya nag-church sa Novaliches Church, no, sa bayan. So, active po siya. Naging youth leader po siya. Naging district leader. Active po siya sa church natin. So, sabi ko, Lord, ito na yata siguro yung mga na niririnig mo ng mga answered prayer. So, yun po. At pinagpala po kami ng anak. At may upcoming pa po na yan.
0: Oh,
2: sabi
0: nga,
2: ko,
0: ang bilis.
2: Grabe, ang bilis ng duration, no?
0: Kailan ba kayo kinasal, Pastor?
2: Kinasal po kami noong December 19 po. Last year, dito po kami kinasal sa Mamsi. Diyan lang po sa English Church. So, yan po din po yung dream niya na makakasal dyan sa church na yan. So, kinasal po kami dyan nung way back 2024, December 19.
1: Bali, Pastor, ramdam na ramdam mo nung kinakasal ka na dati akong addict, pero yun ngayon po, may maganda akong asawa.
2: Amen.
0: At tinanggap yung past mo,
1: yes,
0: no, Pastor?
2: Amen. Yun nga po ay, yan po yung kinakatuwa ko at pinapasalamatan sa Panginoon Diyos dahil tinanggap po ako kung ano po ako dati. At tinanong ko naman din siya. Sabi niya na nakita niya man din sa akin yung conviction ko, commitment ko sa Panginoon at pagiging masigasi ko sa gawain. Sabi ko, Lord, sana hindi lang to ngayon. Sana hindi lang nakikita na kung gaano ako kung masigasig ko, hindi. Nakikita niya ako kung gaano ako ka-close po sa inyo.
1: Amen.
2: Na sa ating Panginoon Diyos. Sana ito po ay matuloy-tuloy na. At yan po, pinagpala po kami sa duration na yan, sunod-sunod. At masaya po kami ng aking asawa. At salamatan po na, pinapasalamatan ko po yung Panginoon na grabe. At yung mga prayers ko ay talagang niririnig mo.
0: Amen. Gabi, DJ mo, no? Hindi lang nakakilig yung love story ni Pastor.
2: Amen.
0: Kundi yung love story din nila ng Panginoon. Na, kumbaga, nakita ko yung pag-ibig ng asawa niya na tinanggap siya despite of his past. Ganun din yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya na despite ng mga nagawa niyang mga vices, mga addiction, eh talagang pinurso pa din siya ng Panginoon. Yun yung napakagandang love story na talagang nakakakilig na despite everything na nangyari, nagawa natin, pero yung Panginoon hindi nag-give up, na ipurso pa rin tayo. Nako, Pastor, maraming salamat at talaga nakita namin yung commitment mo ngayon sa Panginoon na kung paano ka nagpapatuloy na maglingkod, nagpapagamit sa Panginoon sa kabila ng mga nangyari sa buhay mo. And for sure, sa mga ka-TikTok natin, kung nakaka-relate kayo, kung nabibless po kayo sa kwento ni Pastor LJ, aba, mag-comment na po kayo sa ating comment section. Ano po naging baon nyo sa kwento niya at babasahin po namin maya-maya lamang. So ngayon po, ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by The Bereans.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Biblia na papaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Ang lahat ng mga pagpapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi ang sariling pagpapaliwanag ng tao.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikalawang bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya't samahan si Pastor Laude Mergatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Kaya't para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Dakila po naming Diyos sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Buksan niyo po aming puso't isipan sa aming pagtuklas sa inyong mga salita. Maging pagpapala nawa ito sa aming mga manunood. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

sa mahigit sa 170 milyon na mga aklat sa buong mundo. Bagamat ito'y hindi ang eksaktong bilang at marami pa ang mga naidadagdag, ito ay naging isang paraan na ang tao ay lubos na tumalino at magkaroon ng kakayahan sa mga iba't ibang pangangailangan ng tao sa buhay na ito. Subalit ang Diyos ay may ipinagkatiwalang isang aklat, ang tawag ay Biblia o salita ng Diyos na nagbigay din ng pakinabang hindi lamang sa mga naunang mga tao, kundi hanggang sa ating kapanahonang ito ay marami ang nakikinabang para maging maayos at matagumpay ang buhay ng tao at higit sa lahat, maalaman nila ang mga banal na kalooban ng Diyos. Ang pagkakatiwala sa iyo ng Diyos ng banal na kasulatan ay para ihanda ang buhay mo sa tungkulin at kapanagutan bilang katiwala ng Diyos sa buhay na ito at sa mga darating pang mga panahon. Katulad ng isang kabataang bumili ng auto na may kasamang manual kung papaano gagamitin ang kanyang nabiling sasakyan upang mapanatili ang magandang kondisyon ng kanyang sasakyan. Ang manual na ito ay nagsasaad ng mga mahalagang gabay para maging tama ang paggamit ng sasakyan at malayo ito sa pagkasira. Gayon din, ang ipinagkatiwalang banal na kasulatan sa atin. Mga kaibigan, sa buhay na ito ay marami tayong mga kinaharap na mga suliranin. Pagsubok sa buhay, mga problema sa relasyon, mga suliraning pangpinansyal, at higit sa lahat ang pagkalugmok ng tao sa kasalanan. Kung kaya kailangan natin ng mga gabay at mga pangako ng Diyos na nasusulat sa mga banal na kasulatan. Ang mga salita ng Diyos ay gabay sa buhay na ito. Ito'y nagbibigay ng mga direksyon kung papaano natin naharapin ang mga mahalagang yugto ng ating buhay. Kaibigan, bilang katiwala ng Diyos ng kanyang mga salita, gaano natin binibigyan ng pansin ito sa buhay natin? Ang pagpapahalaga nito sa buhay mo, kaibigan, gayon na alam mo na sa buhay na ito ay napakaraming problema ang bumabagabag sa iyo. Meron bang mapapala ang taong nagsasaliksik o bumabasa ng kanyang mga salita? Ang sabi ng isang tanyag na lalaki na si Abraham Lincoln, "I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book." At ang sabi naman ni Billy Graham ay ganito, "God speaks His word straight into the hearts of men and women, and the word of God is alive and active today in the lives of millions." Bilang katiwala ng Diyos, hindi lamang tayo binigyan o iniwan ng Diyos na nag-iisa pagkatapos ng tao ay nagkasala. Bagkus hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. May ibinubunga ito sa mga maglalaan ng panahon na bilang katiwala sa banal na salita ng Diyos, mararanasan natin ang dakilang kapayapaan sapagkat sa Biblia napapaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan ay nagbabago ng buhay. Itinutuwid ito ang mga maling hakan ng tao sa kanya ay mabuti pero sa Diyos ay hindi. At dito ang Panginoon natin ay unti-unting inaalis ang masasamang

Una, tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Ikalawa, tulungan tayo sa spiritual na pakikipagbaka. Ikatlo, binigyan tayo ng kasiguruhan sa kaligtasan. Ikaapat, tulungan tayo sa o may pakita ang ating pananampalataya. At ang ikalima, ginagabayan tayo sa araw-araw na pagpapasya. Bilang katiwala ng Diyos ng kanyang salita, dapat walang ihigit na mabuti kaysa sa paggamit ng salita ng Diyos upang gumawa ng pasya sa bawat aspeto ng buhay. Subalit, karamihan pa rin sa mga tao ay mayroong agam-agam ukol sa pagiging makatotohanan ng salita ng Diyos. Ang ilan ay naniniwala na ito'y hindi salita ng Diyos, kundi ito ay gawa lamang ng tao na pasalinsalin sa iba't ibang lingwahe. Sa philosophical na mga pananaw kung bakit karamihan ay hindi naniniwala sapagkat ang bumabasa raw nito ay magkakaroon ng kakaibang kaisipan hanggang masiraan na nang bait ang tao. Dahil dito, papasok ang mga katanungan. Bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos? Mapagkakatiwalaan ko ba ang salita ng Diyos? Paano ko makasisiguro na ito ay hindi gawa lamang ng tao? Maunawaan ba talaga ng tao ang salita ng Diyos? Sa unang katanungan, kaibigan, kung bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos, ay mayroong pahayag dito sa aklat sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talatay 16 at 17, ganito ang sinasabi. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nayahandang lubos sa mga mabubuting gawa. Pansinin sa talatang 16 ay may mga salitang ginamit upang makita ng bumabasa ang kahalagaan nito. Ang unang salita na pagtuturo at huling salita na pagsasanay sa katuwiran ay nagbibigay ng positibong pananaw. Makikita sa gitna ng talata ang mga salitang sa pagsaway at sa pagtutuwid ay tila nagbibigay ng negatibong pananaw. Ngunit ang lahat ng ito ay umiikot sa isang tiyak na katotohanan. Katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang iniisip, at sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pansinin, ang mga salitang pagtuturo at pagsasanay sa katuwiran ay pumapatungkol sa bumabasa ng salita ng Diyos, samantalang ang pagsaway at pagtuwid ay pagbibigay babala na huwag umayon sa maling aral at kailangan manumbalik sa katotohanan. Ang sumulat ng aklat na ito na si Apostol Pablo ay malaki ang malasakit sa katotohanang kanyang ipinangangaral tungkol sa kahalagaan ng salita ng Diyos. Sa ilang mga talata ay kanyang binanggit sa ikalawang Timoteo 4:3, ganito ang sabi, sapagkat darating ang panahon na hindi makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Sa ngayon sa talata, ang wastong aral ay nangangahulugang malusog na katotohanan. At ang maling aral ay nagdadala ng panganib sa lahat ng tao. Kaya naman ang salita ng Diyos o ang Biblia ang siyang kailangan natin upang maiwasan ang paglayo ng mga tao sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na nagkatiwala sa atin ng kanyang salita ang siyang gumagawa upang dalhin ang mga tao sa lahat ng katotohanan at upang gawin din ng tao ang kanyang bahagi sa nais ng Diyos para sa kanyang buhay.

Isa rin sa dahilan kung bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos ay dahil nagtuturo ito patungkol sa Diyos. Kung ano siya at kung ano ang kanyang nagawa para sa sangkatauhan, kasali sa ginagawa ng Diyos ay ang pagkakatiwala ng kanyang salita sa makasalanang kagaya natin. At ito rin ang hiwaga ng pagiging isang katiwala ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay higit na mas matayog kumpara sa ating mga tao. Na ito ang hiwaga na maari pa rin nating maunawaan ang Diyos sa magitan ng kanyang salita sa kabila ng tayo'y may limitasyon. Sa Jeremias Kapitulo 9, ang talata'y 23 hanggang 24, ganito ang sinasabi ng talata. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang siyang ipagmalaki na kilala niya ako at naunawaan niyang ako ang Panginoon, mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Wala nang mas hihigit sa buhay na ito kundi ang makilala ang Diyos sa tamang paraan ng pagkilala ng katotohanan. Iyan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa ikalawang tanong na kung mapagkakatiwalaan ba ang salita ng Diyos, ang sagot ay makikita sa maraming kadahilanan. Una, nagtuturo ang banal na kasulatan kung saan tayo nanggaling at kung bakit tayo nandito sa lupa. Ang ating paglabas sa mundong ito ay hindi isang aksidente kagaya ng itinuturo ng evolusyon. Ang tao ay mayroong purpose kung bakit ito nilikha at kung bakit kailangan gawin lamang ito ang kapurihan para sa Diyos. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Walang binibigay na ibang opsyon ng Biblia na huwag natin dapat siyang piliin. Sa Awit 119, ang talata'y 160, ang wika, totoo ang lahat ng iyong salita at ang iyong mga utos ay makatuwiran magpakailanman. Pinatutunayan ito ng maraming buhay na nabago dahil sa katotohanan dala ng salita ng Diyos. Marami na rin ang humamon at minaliit ang kakayahan nito na mabago ang buhay ng isang tao sa magitan ng pagbabasa nito. Ang kapangyarihan nito ay higit na nangingibabaw sa mga kaharian, sa mga diktador at sa lahat ng gustong sirain ang dinadala nitong katotohanan. Subalit, hanggang ngayon, isa pa rin ito sa top-selling book of all time sa buong sanlibutan dahil sa hatid nitong pag-asa, buhay at layunin sa ating buhay. Ang French philosopher na si Voltaire, ang isa sa humamon sa katotohanan dala ng banal na kasulatan. Wika niya na darating ang panahon na malilimutan din ng tao ang Biblia. Mawawala ito sa kanilang mga alaala. Subalit, paglipas ng panahon matapos ang 58 na taon, ang kanyang bahay ay naging storehouse upang ilagay ang mga lathala ng Biblia. Mapagkakatiwalaan natin ang Biblia dahil kahit anong sira at pag-atake ng mga tao, ang dalang epekto nito sa buhay ng mga tao ay hindi may kakaila. Ang sabi nga ng isang matalinong tao na si Haring Solomon, sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata'y 11, at lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon.
Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Kaya't maging ang mga propesiya na nakalagay dito ay nangatutupad sang-ayon sa pagkakasabi ng Diyos. Walang ibang aklat sa lupa ang kagaya ng Biblia na nagbibigay ng prediksyon na tumpak na nangyayari sa kasaysayan. Katunayan ng propesiya tungkol kay Jesus na sa aklat ng Isaiah 53 ay natupad sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Marami pang mga propesiya ang natupad sa Biblia, kaya't makakaasa tayo na maari natin pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Ang wika ng isang manunulat na si Ellen G. White sa Signs of the Times, ang Biblia ay iniaalok sa lahat, sa bawat miyembro ng lipunan, sa bawat lugar at edad. Ang tungkulin ng bawat matalinong tao ay magsaliksik ng kasulatan. Sa pangatlong tanong na paano ako makakasiguro na ito ay hindi gawa-gawa lamang ng tao? Paano nga tayo makasisiguro na hindi ito nagmula sa mga ideya ng mga modern at postmodern ages na kung saan kanilang gustong ipakita na ang Diyos ay hindi maaaring ibigay ang kanyang mensahe sa tao? Kanila ring pinasusubalian na malabong ang tao ang magpahayag ng kalooban ng Diyos dahil ang mga ito ay tao lamang. Halimbawa, mga kaibigan, kapag tayo ay bumabasa ng isang talata sa Biblia, ating agad ipinagpapalagay ito ay mayroong author o mayroong sumulat nito. Kadalasan, hindi natin kailangang malaman kung sino ang sumulat upang malaman ang kahulugan nito. Gayunpaman, ang pag-alam ng sumulat ay maaring makadagdag sa malalim na pakahulugan ng talata. Kaya naman, kung tayo ay kumbinsido kung sino ang sumulat ng aklat na ito ng Biblia, ay mas mag-iiba ang pananaw natin sa kahalagaan nito kumpara sa mga tao na mayroong doubts or agam-agam na baka ito lang ay sulat lamang ng isang tao na may gustong ipahayag tungkol sa kanyang sariling karanasan. Kaya't hindi may kakaila na makikita mismo ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang sarili. At ganito ang pahayag ng ikalawang Pedro, kapitulo 1 ang talatay 20 at 21. Ang wika, higit sa lahat, dapat inyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Mapapansin na bagamat ang sumulat ay tao, subalit sang-ayon sa talata, ito ay may gabay ng banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, binabanggit ng talata na walang ibang author ng ang Biblia, kundi ang Diyos mismo at hindi ito basta gawa-gawa lamang ng tao. Si Pedro ay nakasaksi mismo sa mga ginawa ni Jesus at sa kanyang mga kababalaghan dito sa lupa. Kaya't kung siya ay pinagkaloobang ng banal na espiritu na sumulat, hindi niya ikinaila na ang kanyang mensahe ay galing sa Diyos at hindi ito galing sa kanyang sariling pagpapaliwanag. At kung susundan po ninyong pagbasa sa talatang 16, ganito ang wika ng talata. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo
ang kadakilaan niya. Mapapansin na sa kanyang patutuo ay walang puwang ang haka o masamang ideya ng tao sa pagkasulat ng banal na kasulatan. Sa madaling salita, bagamat may involvement ang tao sa pagkagawa ng banal na kasulatan, ang Diyos pa rin ang may akda nito, hindi ang tao. Kaya't ang lahat ng mga pagpapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi sa isang sariling pagpapaliwanag ng tao. Ang tanging gawain ng tao sa pagkagawa ng aklat, siya ay nagsalita, nagpahayag, at ibinahagi ang pagpapaliwanag na nagtuturo sa Diyos bilang katangi-tanging may kakayahang ihayag ang pakahulugan ng Biblia. Ang salita at ang pagsulat ay mga expressions ng nasa isip. Kaya't ang gawain ng Banal Espiritu ay hindi natatapos sa pagsulat dahil maging sa pagsasalita ay malaki ang bahagi nito upang mabuo ang salita ng Diyos. Anuman ang isinulat ng author, kapahayagan ito ng kaisipan at gawa ng Diyos. Makatitiyak tayo nang hawak nating mga Biblia o banal na kasulatan ay hindi galing sa haka o sariling pagpapaliwanag ng tao, kundi ito ay galing mismo sa Diyos na siyang mayakda nito. Sa katunayan, habang itinuturing natin na ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao, tinutulungan tayo nito na mabuhay ng matuwid at huwag magkasala laban sa Diyos. Ganito ang pahayag ni Haring David sa mga awit. 119, ang talata'y 11, ang wika ng talata. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Maliwanag na ang pagkabuo ng banal na kasulatan ay hindi galing sa pilosopiya ng mga tao, kundi ito ay kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating mga tao upang tayo ay mabuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Sa huling bahagi ay ating sasagutin ang tanong na mauunawaan ba talaga ng tao ang salita ng Diyos. Kaibigan, kaya maraming mga tao ang takot at ayaw magbasa dahilan sa hindi raw nila ito maunawaan. Maaring nakaligtaan ng mga bumabasa na ang layunin kung bakit ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay upang makapagbuo ng burning desire na mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Sapagkat ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang nakakulong sa pagtuklas ng mga kasaysayan at hiwaga, kundi ito ay nakasentro sa kung paano tayo masigit na mapapalapit sa Diyos at sa Kanyang banal na kalooban. Masasabi natin na ang isang tao ay hindi talaga maunawaan ang salita ng Diyos kung ang kanyang layunin ay siraan ito at hanapan ng butas ng ikasisira nito. Ngunit kung layunin ay maunawaan ang kalooban ng Diyos, maunawaan ito ang ibig sabihin ng Biblia. May ilan sa mga bagay ang kailangan gawin upang matiyak na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Una, kaibigan, manalangin at ilapit ang sarili sa Diyos, sapagkat ang mga spiritual na bagay ay mauunawaan lamang ng spiritual na tao. Kaya bago pag-aralan ang salita ng Diyos, ang panalangin ang mabisang sangkap upang ito ay maunawaan. Mayroong ugnayan sa pagitan ng panalangin at ng pag-aaral ng Biblia. Sa panalangin ay umihingi tayo ng gabay mula sa Banal na Espiritu. Ang sabi ni Daryl Aaron, sa Understanding Your Bible, ganito ang wika niya.
we are not left on our own when studying the Bible. Jesus promised that the Holy Spirit would guide us into all truth. We need to foster a healthy dependence upon the Spirit of God as we seek to truly understand what the Bible has to say. Pangalawa, kaibigan, basahin ang mga sipi ng talata na paulit-ulit upang maging pamilyar sa kung ano ang pakahulugan nito. Makakatulong din ang pagkabisa ng mga talata upang maging buhay itong palagi sa ating isipan. Mapapansin na maging si Jesus noong siya ay nandito sa lupa. Naging kaugalian niya ang pagbabasa ng banal na kasulatan bago siya niya ito ipinaliwanag at bigyang aplikasyon sa buhay ng mga nakikinig. Ikatlo, huwag nating hayaang manguna ang ating sariling interpretasyon kaysa sa orihinal na pagpapaliwanag ng Biblia. Maunawaan lamang natin ang salita ng Diyos kapag hinayaan natin itong magsalita ayon sa sarili nitong pagpapaliwanag. Kaya dapat handa tayong iwan natin ang kanya-kanya nating interpretasyon kung nakikita natin na ang ating pangunawa ay malayo sa itinuturo ng iba na higit ang kaalaman at karanasan sa pagtuturo nito. Sa Kawikaan 12 ang talatay 15, ganito ang sinasabi, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay makikinig sa payo. Layunin ng Diyos kung bakit ipinagkatiwala sa atin ang kanyang salita. Para may siguro niya na hindi lamang mahalagang impormasyon ang makuha ng tao, kundi magkaroon ng pagbabago at epekto ito sa kanyang personal na buhay. Ang pagbubulay-bulay, mga kaibigan, ng salita ng Diyos ay higit ding makakatulong upang magkaroon ng ibayong karunungan at malalim na pananaw tungkol sa pananaw ng Diyos sa tao at sa lahat ng kanyang nilikha. Maliwanag ang pagkakasabi sa Awit 119, ang talatay 15, ang iyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulay at iniisip kong mabuti ang iyong pamamaraan. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay isang proseso na dapat mangyari sa kaibuturan ng ating mga puso. Dapat ding maging buhay na patotoo sa ating mga buhay na ang salita ng Diyos ay buhay at nagpapabago maging ng maruming haka ng puso.

0: Kaibigan, kapag tayo ay naging mabuting katiwala ng Diyos sa kanyang salita, nakatitiyak tayong tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin ito at magbabago ang ating buhay sang-ayon sa kanyang panukala at mabuting adikain sa paglago natin sa lahat ng aspeto sa mundong ito. Ganito rin ang sabi sa aklat ng My Life Today, ang Biblia ay isang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin na tiyak na mapapakinggan ng ating mga tainga. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na maging isang katiwala, katiwalang mahal ng Diyos, katiwala ng inyong mga salita. Nakikiusap po kami na patuloy kaming mabago ng inyong mga salita sa panahon na kami po'y patuloy na nagsasaliksik at nagbabasa nito. At pagpalain po ninyo ang amin pong mga naging tagapakinig na way patuloy po silang nababago ng kapangyarihan ng inyong mga salita at ingatan ito sa kanilang mga puso. Ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagtanggap at pag-aaral ng kanyang banal na salita upang maghatid ng pagbabago sa ating buhay na hikahos sa pag-asa at pananampalataya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magpasya, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng buhay na nagmula sa Diyos, ang ating manlilikha. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikalawang gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivricarte. At ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Di ba mahalagang malaman kung ano ang mangyayari sa ating kapag tayo'y namatay? Ang mahal nating mga namatay ay muling mabubuhay. Pero kailan? Pag namatay ang isang tao, hindi siya agad mapupunta sa langit. Siya agad mapupunta sa impyerno. At hindi siya pumupunta sa purgatory. Mamatay man tayo sa buhay na ito, ay nakatitiyak tayo sa buhay na walang hanggan kapag si Kristo ay dumating.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahablan na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Inihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Espiritu. Mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong napakaagang pag-tune in at nagagalak na makasama kayong muli sa ating pag-aaral at pagbabasa ng Biblia ngayong umaga. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. At sa ating pagbabasa ng Biblia, tayo ay nasa Galacia, Kabanatang 5, Talatang 7. Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Sa talatang ito, gumamit si Apostol Pablo ng larawan ng isang mananakbo. Sinabi niya sa mga taga-Galacia na mabuti ang kanilang pagtakbo, ang pagpapasimula. Noong una, tama ang kanilang direksyon. Sumusunod sila sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ngunit may nangyari. May mga taong humadlang sa kanilang mabuting pasimula ng pagtakbo at inilayo sila sa katotohanan. Ang salitang humadlang ay nagpapahiwatig ng isang taong nakikialam sa takbo ng iba upang pigilan o iligaw siya. Kaya ang problema ng mga mananampalataya sa Galacia ay hindi lamang kakulangan ng kaalaman. May impluwensyang unti-unting naglalayo sa kanila sa katotohanan. May mga panahon sa buhay na malinaw ang ating direksyon. Masaya tayong sumusunod sa Diyos at determinado tayong gawin ang tama. Pero ang magandang simula ay hindi garantiya na magandang pagtatapos. May mga humahadlang sa ating spiritual na paglalakbay. Hindi natutuwa ang kaaway na tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Minsan, maaaring manggaling ito sa maling payo, maling impluensya, pressure ng ibang tao o barkada, o mga paniniwalang parang tama, ngunit unti-unting naglalayo sa iyo sa katotohanan. Kaya kailangan nating maging mapanuri. Kung napansin mo, kaibigan, na unti-unti kang lumalayo, hindi pa huli ang lahat upang bumalik sa tamang direksyon. Ang Diyos ay hindi lamang interesado sa kung paano ka nagsimula. Mas nais niyang makarating ka sa iyong patutunguhan. Sa langit na bayan, kasama niya. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mo ng personal na Bible study, maaari ka makipag-ugnayan sa ating tanggapan, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 5, Talatang 7 hanggang 10 ng Galacia. Sobrang okay na yung ginagawa nyo. Sino ang pumigil sa inyong sumunod sa katotohanan? Sigurado akong hindi ang Diyos yon. Siya kasi ang tumawag sa inyo para lumapit sa Kanya. May kasabihan nga, konting yeast lang ang kailangan para umalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala pa rin akong parehas ang pananaw natin sa bagay na to. Kasi pareho tayong nagtitiwala sa Panginoon at siguradong paparusahan ng Diyos ang nanggugulo sa isip nyo kahit sino pa siya. Run your race well. Takbuhin ang iyong takbuhin ng mabuti. May isang kapansin-pansing pangyayari sa women's 5,000 meter race sa Paris Olympics noong 2024. Ang Kenyan runner na si Faith Kipyegon ay inakusahan na natulak o nanulak o naitulak ang Ethiopian runner na si Godaf Chigay.
habang sinusubukan niyang unahan o lumampas sa kanya. Sa pagtatapos ng karera, pumapangalawa si Kipyegon, ngunit siya ay na-disqualify dahil nga sa insidente. Pero matapos ang karagdagang pag-review, pagsusuri, ibinilik sa kanya ang silver medal. Minsan ganun din ang nangyayari sa ating spiritual na buhay. Maaring maayos ang ating takbo, ngunit may mga bagay o taong maaring humadlang, mangligaw o magpabago ng ating direksyon. Sa Galacia, Kabanatang 5, Talatang 7, ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng isang takbuhan o race upang ilarawan ang buhay ng mananampalataya. Ang sabi niya, mabuti ang inyong pagtakbo,

Hin ng mabuti ang iyong karera. Ang buhay Kristiyano ay parang isang mahabang takbuhan. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang ibang tao, ang mahalaga ay tapat kang nagpapatuloy sa tamang direksyon. May mga araw na mahirap, may mga panahong pagod tayo, nadadapa o nagkakamali, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang ating paglalakbay. Bumangon at magpatuloy. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay laging handang umakay at iniaabot ang kanyang mga kamay upang tayo ay ibangon. Pangalawa, watch the hindrances. Bantayan ang mga bagay na humahadlang. Sinabi ni Apostol Pablo, sino ang humadlang sa inyo? May mga bagay na maaaring biglang pumasok sa ating buhay at baguhin ang ating takbo. Maaaring maling payo, maling impluensya o maling paniniwala, maling aral, isang bisyo o minsan maling tao o isang problema na unti-unting kumukuha ng ating atensyon mula sa Diyos. At minsan maliit lamang ang simula. Kaya gumamit si Apostol Pablo ng isa pang larawan sa Galacia Kabanatang 5 Talatang 9. Ang kaunting libadora ay nagpapaalsa sa buong masa. Yung pampaalsa ng tinapay, kukunti lang yon na inilalagay sa harina, ngunit ang harina ay umaalsa. Maliit lamang ang libadora, ngunit kumakalat ito sa buong masa ng tinapay. Ganun din ang maling impluensya. Maaaring maliit sa simula, ngunit kapag pinabayaan, hinayaan natin, maaaring itong sakupin ang iyong buong buhay, ang iyong pagkatao. Maaari nitong maapektuhan ang iyong pananampalataya, ang iyong buhay. At pangatlo, trust God to finish. Magtiwala tayo sa Diyos hanggang sa wakas. Sa kabila ng problema ng mga taga-Galacia na natiling positibo si Apostol Pablo, naniniwala siyang maaari silang bumalik sa tamang pananampalataya. Bakit? Hindi sapagkat lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan ng mga taga-Galacia, kundi ang tiwala niya ay nasa Diyos. Ang Diyos na tumawag sa kanila ay siya ring makagagawa upang matapos ang kanilang sinimulan sa kanilang buhay. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, ang author and finisher ng ating pananampalataya. Gaya ng sinasabi sa Pilipos, Kabanatang 1 Talatang 6, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay magpapatuloy hanggang sa ito ay makumpleto. Ang kailangan lang natin ay lubos na pagsuko at pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Marahil may mga nakikinig ngayon na nagsimula ng maayos. May panahon na malapit sa Diyos. May panahon na masaya kang nagbabasa ng Biblia. May panahon na buo ang iyong pananampalataya. Pero may nangyari. Unti-unti kang napagod, may isang taong naka-impluensya sa iyo, may isang problema na nagpahina sa iyong pananampalataya, o may isang bagay na parang maliit lamang, ngunit unti-unting naglayo sa iyo sa Diyos. Huwag mong isipin na dahil nadapa ka, talunan ka na. Ang tanong ngayon ay hindi lamang gaano nakalayo ang narating ko, kundi nasa tamang direksyon pa ba ako? Kung naligaw ka ng direksyon, maaari kang bumalik. At ang pinakamagandang balita ay ito, hindi ikaw lamang ang gumagawa ng iyong pagtakbo. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay kasama mo sa takbuhing nasa iyong harapan. Run well. Watch the hindrances. Trust God to finish. Hindi nangangako ang Diyos na magiging madali ang buong karera, ngunit nangangako siya na hindi kanya iiwanan habang tinatakbo mo ito. Kaibigan, ano-anong mga bagay ang maaaring humarang o sumingit sa iyong buhay at makapigil sa iyo na matapos ng maayos ang iyong pagtakbo kasama ang Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0968-8891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inanyayahan kita, kaibigan.

Kaibigan, nasamahan kami sa paglapit sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, salamat sa paglalakbay, sa pagtakbo na kasama ka. Tulungan mo po kaming patuloy na tahakin ang tamang direksyon at huwag hayaang ang mga problema, tukso o maling impluensya ang humadlang sa aming pananampalataya at pagtakbo na kasama kayo. Bigyan mo po kami ng lakas na bumangon kapag kami ay nadapa. Karunungan upang makilala ang mga hadlang at pananampalatayang magtiwala sa iyo hanggang sa wakas. Naway manatili kaming tapat at matapos ang aming takbuhin na kasama kayo, Panginoon. Amang banal, ngayong umaga akin pong patuloy na idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig na nagpahayag ng kanila pong mga saloobin, ng kanila pong panalangin at ng kanila pong mga burden. Panginoon, kayo po ang maging katugunan sa kanila pong mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagtugon nyo sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming inihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong mga booklet na 10 Commandments Twice Remove. Ang aklat na ito ay magbibigay sa atin ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahin ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891 at sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. At inaanyayahan ko pa rin po kayo na sundan ang natatanging pag-aaral na atin pong pinasimulan, Revelation of Hope, tuwing alas 7 ng gabi. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbati ang nais ko ipaabot sa bawat isa sa inyo na ngayon ay nakatutok na sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Purihin natin ang Panginoon sa isang napakagandang araw na pinagkaloob niya sa atin. Na mula sa ating pagkakatulog, Kanya tayong ginabayan at ngayon ay binigyan niya ng masaganang biyaya ang ating mga buhay. Kaya maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa ating programa. Nawa sana'y patuloy natin itong ibahagi sa atin pong mga mahal sa buhay, mga kaklase, kapamilya, katrabaho, mga kaibigan, upang sila rin ay pagpalain sa pamamagitan ng pag-aaral ng aklat ng Apokalipsis. Yan, pinag-aaralan natin ang napakahalagang aklat sa banal na kasulatan na pawang naghahanda para sa bawat isa sa atin sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ito ay mapagkukuhanan din natin ng kaaliwan, ng pag-asa at paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya halina, pag-aralan natin ang aklat na ito kasama ng inyong mga mahal sa buhay o mga taong malapit sa inyong mga puso. Ngayon, kung kayo po ay nagkakaroon ng katanungan, inyo pong isulat dyan sa Facebook Live Comment Section upang mabigyan ng mga kasagutan sa tulong ng banal na Espiritu. O di kaya padala nyo sa 0918-944-7891. At doon naman sa mga nasa sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa programa natin, marami pong salamat. Tanggapin nyo ang aming mainit na pagbati sa inyong lahat. Bago po tayo dumako sa atin pong pag-aaralan, sa oras na ito, tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo para sa aming pagbabay ng mga salita ninyo sa Apokalipsis, lubos naming maunawaan ang inyong mensahe at patotoo. Mga katotohanan na kailangan naming i-apply sa aming mga buhay upang kami ay mapuno ng pag-asa at maging inspirasyon nito sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Gabay namin para sa aming paghahanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Naway pagpalain niyo lahat ng siyang makakasama sa pag-aaral na ito. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang atin pong tatalakayin ay tumutukoy sa katanungang ano ang unang pagpapahayag ni Hesukristo kay Juan at anong mga aral nito para sa atin ngayon. Yan, babalikan po natin uli yung talatang 17. Ang sabing ganoon, nang siya'y aking makita, 1:17 ng Apokalipsis, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Ngayon, dito sa talata, nakita po ni Juan ang anak ng tao na naglalakad sa gitna ng, gitna ng pitong kandilyero sa langit. Alam niyo sa Bagong Tipan, yun ang pariralang anak ng tao ay ginamit lamang para kay Hesukristo na nangangahulugang si Kristo mismo ang nakita ni Juan sa paghahayag niya nitong talata dito sa Kapitulo 1. Ngayon, yung pong pitong kandilyero ay sumisimbolo sa pitong iglesia sangayon dito sa 1:20. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan, ang pitong bituin ay ang mga anghel at pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Ang iglesia po ay inihahalin tulad sa gintong kandilyer o ilawan na nagpapakita na pinahahalagahan ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia.
ang katotohanang nakita ni Jesus na naglalakad, o ni Juan na naglalakad sa gitna ng kandilyer ay nagpapakita ng kanyang ng malalim na malasakit at pag-aaruga ng Panginoong Jesus sa kanyang bayan. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas, ang ating Panginoong Jesus ang pinakanakakaalam ng ating kalagayan at patuloy na nagmamasid sa atin. Kaya nga ba, ang sabi ng propetisa sa Desire of Ages 483, sinasabi niya sa atin, dinilakon na ang inyong mga dalamhati, naranasan ko ang inyong mga pakikibaka, nakaharap sa inyong mga tukso, alam ko ang inyong mga luha, ako rin ay umiyak ang mga kalungkutan na napakalalim upang maipahayag sa tainga ng tao. Alam ko, huwag ninyong isipin na kayo ay iniwan at nag-iisa. Tumingin kayo sa akin at mabubuhay kayo. Ang gawaing pananampalataya sangayon sa Acts of Apostles 575-576 ay magpahinga sa Diyos sa pinakamadilim na oras upang maramdaman kahit na labis ang pagsubok at bagyo ng buhay ng ating Ama ang nag-aakay. Tanging ang mata ng pananampalataya lamang ang makakakita sa kabila ng mga bagay ng panahon upang maunawaan ng tama ang kahalagahan ng walang hanggang kayamanan. Napakaganda ng mensaheng ito, mga kaibigan. Na sa panahon na dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga pagtitiis, huminto tayo, manalangin tayo, pakinggan natin ang Diyos sa kalaliman ng gabi at doon natin maririnig ang kanyang tinig na pawang interesado sa buhay natin. Na kung ano ang nararanasan natin, gayon din ang kanyang nararamdaman at ang kanyang mga salita'y nagsasabi na kapag ka ang lahat ng ito'y dinala natin sa kanya, sasamahan niya tayo at palalakasin niya tayo para sa ating pagtatagumpay. Ngayon mga kaibigan, ano ba yung lihim ng pitong bituin at pitong gintong ilawan? Dito po ay sunod na pinakita sa paningin kay Juan ang lihim ng pitong bituin at pitong gintong ilawan sangayon sa Apokalipsis 1:20. Ang pitong bituin sumisimbolo sa mga pinuno ng pitong iglesia. Ang pitong gintong ilawan ay ang pitong iglesia mismo. Ngayon, yung pong iglesia ay ilawan upang ipakita ang liwanag ng Diyos sa madilim na mundo sa bawat panahon. Tulad ng ilaw mula sa parola sa baybayin na gumagabay sa mga barko upang iligtas na makarating sa pantalan, ang liwanag ng Diyos na pinahayag sa pamamagitan ng iglesia ay tuloy-tuloy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng mundo. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Mateo 5:14, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Napakagandang pabalita ito na pawang ipinapakita sa atin na nais ng Diyos na gamitin niya tayo bilang kaanib ng iglesia na sisidla ng kanyang liwanag upang magliwanag tayo sa buong sanlibutan. Subalit, kung ang buhay natin puno ng kadiliman, walang lugar ang liwanag ng Diyos. Kaya nga pinapakita niya sa atin, gusto niyang maranasan natin ang kanyang pagmamahal, ang kaaliwang kanyang inaalok. Kaya dalhin natin ang lahat ng ating pasanin sa kanya. Ngayon tingnan natin, no? Paano ba natin ginugugol ang ating buhay ngayon? Karapat-dapat ba ang ating pamumuhay sa liwanag na pinagkaloob
ng ating Panginoong Hesus? Mga kaibigan, yung liwanag na ito ay dapat sumalamin sa ating mga gawa at salita upang maipakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Kaya, ano ba yung mangyayari sa ating walang hanggang kapalaran kapag bumalik ang Panginoong Hesus at magwawakas ang kasaysayan ngayon? Ito yung mga katanungan, mga praktikal na kailangan nating maisakabuhayan at maging gabay kung papaano natin iuugnay ang ating mga sarili sa Panginoon. Ngayon, sino ba ang responsable sa kaligtasan ng ating pamilya? Mga kapatid, ang napakagandang balita, si Jesus lamang at tayo tinawag niya na maging instrumento ng kanyang liwanag sa mundo. Kaya mahal ni Jesus ang sangkatauhan at kanyang pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang tanong ay, tayo ba'y namumuhay sa paraang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang dakilang sangkripisyo? Mga kaibigan, gayon tayo'y tinawag na tumayo at hayaan ang ating liwanag na sumilay at ipamahagi ang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, dahil tayo ang liwanag ng sanlibutan. Wow! Alam niyo, isa sa mga kantang paborito ko, kapag ako umaten sa Vacation Bible School, o kahit anong bata pa kami, ay tinuturo na sa amin ang kantang ito, "This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine." Ano pa is pa? Ang isa pang kanta, bakit kailangan na tayo magliwanag sa sanlibutan? Bakit kailangan na tayo magisisidla ng liwanag ng Diyos? Dahil hindi magtatagal darating ang Panginoon. Yung mga nagtataglay ng liwanag, mga nagtitiwala sa Kanya, sila yung pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, yung kantang "He Will Come Again", isa ring nagbibigay buhay at nagpapaalam ng ating pananampalataya. Sabi nga nun, "My Lord will come again, my Lord will come again. I'll meet Him on high in the clouds of the sky. For Christ, the risen Savior, will come again." Si Jesus ay malapit na pong bumalik. Oo, ang sabi niya, sa Apokalipsis 22, talatang 20, "Oo, ako'y dumarating na. Amen. Halika, Panginoong Jesus." Mga kapatid, napakaganda ng pabalita sa umagang ito. Ano man ang ating nararanasan, ang ating Panginoong Jesus ay bukas para tayo tanggapin, para tayo palakasin, para tayo'y bigyan ng kapayapaan, ng pag-asa at maging handa sa pagparito o sa nalalapit na pagparito niya. Purihin natin siya. Maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral. Atin pumuli ang itutuloy bukas. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Itinuturo niyo sa amin ang napakahalagang mga bagay na kayo ang siyang liwanag at kami ang nais ninyong sisidlan ng inyong liwanag. Sana'y baguhin nyo kami, linisin nyo kami sa aming mga kasalanan at ihanda kami na maging sisidlan ng liwanag, instrumento ng inyong pag-ibig upang maraming mga tao ang maihanda sa nalalapit ninyong pagparito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa pagdinig ng aming mga panalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging pag-aaral. Sana'y patuloy po na ating samahan nyo kaming baybayin natin itong aklat ng Apokalipsis. Bukas pong muli,
dito ho, lagi masusumpungan nating tunay ng Diyos nagmamahal sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap!
2: All things new. Hope starts here.

Good morning, sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinaggalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kayo binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagbati po ay aking pinapaabot sa inyo at patuloy nawa ninyong maranasan ang pag-iingat at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. And of course, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa Adventist World Radio, Facebook page, ganoon din po sa Salita ng Buhay, maging sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin mga minamahal, ano ho, ang lahat ng ating mga taga-subaybay na nanonood sa mga oras na ito sa ating programa dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Good morning, good morning, good morning mga minamahal. And of course, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kinad na ng atong programa mga minamahal, ay welcome kayo sa ating paglilingkod. At samahan ninyo ako sa isang oras ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. And of course, mga minamahal, nakikiusap tayo na pakishare po ng ating live ngayong umaga upang marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang atin pong paglilingkod, mga minamahal. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Sa magitan ng inyong pag-share ay pwedeng mailapit ninyo sa ating Panginoong Jesucristo ang inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kapuso, kapamilya, kapatid at yung mga kamaritisan ninyo. And of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programang Salita ng Buhay, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang ito na inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga at onwards mga minamahal. At para lagi ninyo masubaybayan ang programa natin, mari lamang ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at manotify sa bawat live natin mga minamahal. Ano po? So, follow nyo mga minamahal and then share para every body is happy mga minamahal. Alright, at sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay merong greetings, merong mga prayer requests or mga Bible questions, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number mga minamahal, i-text lamang ninyo at mamaya ay ating ipaglilingkod. Ano po? Sa atin pong pagsisimula, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos ang tahanan na sa mga langit, Diyos na mapagkaling at mapagmahal. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, patuloy na ikay aming pinupuri at pinasasalamatan sapagkat patuloy na naranasan namin ang inyong biyaya, ang inyong mga pagpapalang ipinagkalob sa amin, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan, Panginoon. Nagagalak ng aming mga puso na ikaw ay aming purihin sa mga oras na ito. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you for this
opportunity, Panginoon, na muli kaming makapaglingkod sa inyo at makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa upang sila rin ay magkaroon ng pag-asa at makasumpong ng biyaya sa inyong harapan, Panginoon. Aming hiling, patuloy nawang maranasan namin ang inyong banal na presensya. Ang pangunguna ng banal na Espiritu, ang igawad sa bawat isa sa amin, lalo sa aming mga taga-subaybay. Maging pagpapala patuloy ang aming pag-aaral na ito, maging daan upang mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sapagkat ang inyong banal na presensya ay makakasama namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa, mga minamahal. Welcome kayo at tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Pag-aaralan natin ang tungkol sa dakilang tunggalian. Pahagadan nito sapagkat ating halongkatin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman at upang magkaroon tayo ng kaliwanagan at anong mga bagay na dapat nating gawin sa ating panahon ngayon. Ano po ang dakilang tunggalian o the great controversy, mga minamahal? So pagka tinatanong natin at darating sa inyo si Pan, what is great controversy? Ano po? O tinatawag ito sa Tagalog na dakilang tunggalian. Ano po? Ito po ay isang tunggalian, mga minamahal, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Ito po ay controversy between Christ and Satan regarding the character of God, His law, yung kanyang kautusan, and His sovereignty over the universe, mga minamahal. Ating alamin, bakit merong gera? Ano po? Bakit merong controversy? Bakit merong tunggalian? Ano po? At alamin natin, saan ba ito nagpasimula, mga minamahal? Para at least meron tayong idea, mga minamahal. So, nakita natin na ang tunggalian ito ay labanan sa pagitan ng ating Panginoong Jesus at ni Satanas. Ano po? At ito po ay may kinalaman sa karakter ng Diyos, sa kanyang kautusan at sa kanyang sovereignty, no, over the universe, mga minamahal. Saan po nagsimula ang gerang ito? Saan nagpasimula? At ano ang nangyari pagkatapos? Sa aklat po ng Revelation o Apokalipsis Kapitulo 12, ang mga versikulo 7 hanggang 9 ay meron pong napakaganda binabanggit dito. Ang sabi po ay ganito, mga minamahal. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. So, dito sa verse 7, makita natin, mga gili ko mga taga-subaybay, there was war, mayroong gyera, may digmaan. Saan po ito nangyari? Ang sabi dito ay sa langit. Ano po? So, started in heaven ang gyera, o saan nagpasimula, o yung digmaan. Sino ang nakipagdigma? Si Miguel at ang kanyang mga anghel. Sino ang kanilang kadigma o kalaban? Ang dragon at ang kanyang mga anghel. So, merong gera, mga minamahal, o digmaan. Ano ang nangyari sa verse 8? Ito po ang nangyayari, mga minamahal. Ito yung nangyari. Ngunit hindi sila nagwagi, niwala ng lugar para sa kanila sa langit. So, napansin ninyo, mga minamahal, noong ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagdigma kay Miguel at sa kanyang mga anghel, sa langit po nagpasimula. And then, ang dragon at ang kanyang mga angels ay natalo. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. So, wala na silang lugar sa langit, mga minamahal, sapagkat hindi po pwede ang masama ay manatili doon sa lugar ng kabutihan. Ano po? At nakipaggyera pa sila, mga minamahal. At kanilang pinaglalabanan yung character ng Diyos, ano po, dahil alam naman natin kung ano yung gusto ni Satanas o yung dragon na binabanggit. At alam nyo, mga minamahal, yung dragon na binabanggit doon sa ating mga talatang binasa kasama ang kanyang mga anghel, yung dragon na ito ay meron siyang iba pang mga pangalan. Pagdating sa verse 9, ito po ang sinasabi, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ayun, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ayun. So dito po, mga gili ko, mga taga-subaybay, nakita natin ang resulta
after na sila'y na-defeat sa gerang ito, ay sila po'y itinapon. No? Ang tawag kay sa dragon ay malaking dragon, matandang ahas, Diablo, Satanas at Mandaraya, no, sa buong sanlibutan. Yan po ang tawag dito, mga minamahal ng mga suking taga-subaybay. So, nakita natin ang anghel dati ay naging dragon, naging Diablo, Satanas, naging matandang ahas at Mandaraya sa buong sanlibutan. Bamatindi yung kanyang tinatawag natin mga minamahal na mga katawagan dahil yan ay tawag doon sa leader ng mga anghel na nagrebelde sa ating mahal na Panginoon. Ano po? At doon sila itinapon ay may sinasabi po sa verse 12. At tinalagay natin sa screen. Sabi rito, kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga nanirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Ayun. So dito mga minamahal, nakita natin ang tinatawag natin na karanasan. Nung sila ay itinapon, ang gusto nilang mapuntahan ay ang lupa, sabi rito, kahabag-habag. So gusto gumanti, mga minamahal ni Satanas. So therefore, nakita natin ay talagang ang Diablo ay natalo, mga minamahal, sa gerang ito. At pinatunayan yan, mga minamahal, ng ating Panginoong Jesus na kung paano ang sabi doon at itinapon ang Diablo, ang matandang dragon, mga minamahal, o matandang ahas, ang malaking dragon, tinatawag na Diablo, Satanas at Mandaraya, ay ang sabi ng Panginoong Jesus sa Lucas 10:18, sabi ng ating Panginoon. Ito'y pinatunayan ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. So ganyan ang nangyari at description ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. So there was war in heaven. No, doon nagpasimula, nagkaroon ng digmaan, natalo ang grupo ng Diablo, ng Satanas at ang kanyang mga anghel sa grupo ni Miguel at ang kanyang mga anghel, mga minamahal. At tanong natin, bakit nagkaroon ng gera sa langit? Diba, nandoon yung kabutihan, nandoon ang Panginoong Diyos, diba? Nandoon ang katwiran na kung saan ay wala dapat kasamaan, mga minamahal, sapagkat kung ating titingnan, balikan natin ang mga kreasyon ng Panginoon even before nagkaroon ng kreasyon ng mundo. Walang nilikha ang Panginoong Diyos na masama. Walang nilikha ang Panginoong Diyos na kasamaan, mga minamahal. Di ba? Kasi nga siya ay righteous, mga minamahal. Banal ang ating Panginoong Diyos. Pero, bakit nagkaroon ng kasamaan? Bakit may rebellion na nangyari, mga minamahal? Alamin natin ang dahilan.

Mahahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardeo, topacio, diamante, berilo, onyx, jaspe, zafiro, karbunko at esmeralda. So those are tinatawag nating mamahaling mga bato, mga minamahal. At ang ginto at mga pagkayari ng iyong at ang pagkayari ng iyong panderita at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. So, dito po, mayroon na pahagandang description sa kanya. Noong siya ay lalangin, inihanda yung mga bagay na ito para sa kanya. Verse 14, ang sabi dito, inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ayun, so napansin ninyo mga minamahal, grabe ka ganda ng pagkalikha sa kanya. Sapagkat binanggit po dito sa banal na kasulatan ay ikaw ay nasa ide na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuutan. Wow! Kaya nagniningning mga minamahal, nagniningning sa kakinangan yung kasuutan, yung mga mamahaling bato na isinuot doon sa anghel na naging dragon noon mga minamahal at naging satanas, naging rebellious ano po. At ang sabi dito, siya po ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ganda, no, ng kanyang description. At sa aklat po ng sa verse 15 ay ganito ang ating mababasa. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. So, nakita natin na nung siya nilikha mga minamahal, siya ay sakdal. Siya ay perfect sa kanyang mga lakad nung siya nilikha ng ating Panginoon. Pero ang next phrase ang sabi dito, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ayun. Ito pa lang dahilan mga minamahal, ano po o yung naging resulta sa kabila ng pagiging sakdal ng pagkalikha sa kanya ng Panginoon. Lahat ng mamahaling bato na nagniningning ay kumikinang sa kanya na kanyang kasuutan mga minamahal. Ay talagang, at siya pa'y lumalakad sa ibabaw ng bundok ng Diyos. At ang sabi rito, mga gilig ko mga taga-subaybay, ipinaalala dito sa atin, ano po, na sakdal siya nung nilikha, nung silalangin. Pero ang kasamaan ay nasumpungan sa kanya. Ano ba itong kasamaang nasumpungan sa kanya? Bakit nagkaroon ng tinatawag natin mga minamahal na kasamaan sa kanyang puso, ano po, sa kanyang kalooban mga minamahal? Eh, dahil siya perfect eh. Dahil siya sakdal. Pero bakit may nasumpungang kasamaan sa kanya? Take note, doon sa verse 14, ang sabi doon ay siya po ay lumalakad sa ibabaw ng bundok ng Diyos. Matalagang na-access na yung bundok ng Panginoon, na banal. Ngayon, anong dahilan mga minamahal? Bakit nung sa kabila ng kasakdalan niya, nung silalangin ng Panginoon, bakit nasumpungan yung kasamaan sa kanya? Yes, merong nasumpungan sa kanya mga minamahal. Sa aklat ng Isaiah chapter 14, may napakagandang binabanggit dito. Verses 12 hanggang 14 ay ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Ilagay nga natin sa screen natin, sa English yan, sa King James Version, ilagay natin. Sabi rito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation, mga minamahal. So, napansin natin na itong bumagsak galing sa langit ay tinatawag siyang Lucifer. Sa Hebreo po, ang tawag sa kanya ay Hillel, mga minamahal. Yun ang kanyang pinakapangalan. Na tulad sa pangalan ng ilang mga ibang mga anghel na naging kasangkapan ng Diyos o mensahero ng Panginoon papunta dito sa lupa tulad nung nakipag-usap kay Daniel, nandoon si Miguel, di ba? Ang dulo ay El, ano po? Sa kay Gabriel, ang dulo ay El. Yan ay mga pangalan ng ilang mga anghel na kumausap sa ating mga propeta at maging iya sa mga sugo ng Panginoon o mga lingkod niya. Si Lucifer, ang kanyang pangalan sa Hebreo, mga minamahal, ay Hillel. Inalis yan, hindi na yan naging pangalan niya. Nung siya, mga minamahal, ay nagkaroon ng tinatawag nating

tamaan sa kanyang puso at nagkaroon ng rebellion, lumaban at nakipagdigma sa pamahalaan ng Diyos, mga minamahal. Ano po? Yan po si Lucifer noon, naging malaking dragon, naging matandang ahas, naging diablo at satanas at dumadaya sa buong sanlibutan. Yan po, mga minamahal. Ang pangalan niya noon, Hillel sa Hebreo. Naging Lucifer, ang ganda noon. At yung Lucifer na yon na nagniningning sa natala sa umaga, mga minamahal, ang sabi doon ay siya ay bumagsak, mga minamahal, mula sa langit. Ano po? Ngayon, alamin natin, mga minamahal, bakit siya bumagsak? Bakit siya, mga minamahal, ay nahulog? Ang sabi po sa verse 13, tingnan natin sa Tagalog. Lagay natin sa Tagalog at tinan. Ayan. Sinabi mo sa iyong puso, ito'y sinabi ni Lucifer na naging Satanas, naging kalaban ng Diyos. Sabi dito, ako'y aakyat sa langit, sa itaas na mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Verse 14, nasabi dito'y ganito. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap at gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ayun. Dito po, mga minamahal na mga suking taga-subaybay, ay ipinaalala dito sa atin yung mga reasons o yung mga dahilan bakit si Satanas ay bumagsak. Bakit siya nagkaroon ng rebellion despite being perfect when he was created by God, mga minamahal. Diba? Sabi doon sa 28:15 ng Ezekiel na ating binasa kanina na siya'y sakdal nung likhain pero nasumpungan one day sa kanya yung kasamaan, mga minamahal. Meron tinatawag, mga giling ko, mga taga-subaybay na pride, ano po, ng pagiging mapagmataas. Tingnan ninyo, sa kabila ng kanyang kaningningan, perfect siyang nilikha, lahat ng mga mamahaling bato ay kanyang kasuotan. Pero anong nangyari, mga minamahal? Ang sabi dito, sinabi niya sa kanyang puso, ako'y aakyat sa langit. No, puro ako, mga minamahal, ako, sabi niya rito. Aking itatatag ang aking trono. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan. Ako'y aakyat sa itaas ng kaitaasan. At gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Dito makita natin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay napakaliwanag ng pagkabanggit dito. He wanted to be like God, mga minamahal. Gusto niya maging kagaya ng Diyos. Gusto niya maging kagaya ng kataas-taasan. Gusto niya maging magkalibel sila ng may likha niya, mga minamahal. Na kung saan siya lang naman ay created being, mga minamahal. Siya nilikha, pero napansin ninyo, dahil sa kanyang kaningningan, naging mapagmataas niya. Ang pride ay naging ibabaw sa kanyang puso, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Well, in fact, nakita natin doon ang sabi niya, I will be like the Most High. Gusto niya maging kagaya ng Diyos, mga minamahal. Maging sarili niya, gusto niya dayain. Ano po? So, nagkaroon ng rebellion because he wanted to be like God. Yung pride sa kanyang puso ay lumitaw nang siya, mga minamahal, ay nakita niyo yung kanyang kaningningan, nakaka-access siya sa banal na bundok ng Diyos at ang sabi niya, aking itatatag ang aking trono. Gusto niya rin magkaroon ng trono, mga minamahal. Sabi doon sa verse 13 na ating binasa kanina. Ano po? So, napansin ninyo ay gusto niya magkaroon ng trono, gusto niya magkaroon, maging kagaya ng kataas-taasan, maging kagaya ng Diyos, mga minamahal. Napansin ba ninyo na grabe yung pagmamataas niya sa kanyang sarili? Ang tawag niya, mga minamahal, ay pride. At ang gitna ng pride, no, na word na pride, mga minamahal, ay ang sentro sa kanyang buhay ay ang kanyang sarili, hindi ang Panginoong Diyos dahil sa kanyang kaningningan. Iyan ang naging dahilan, mga minamahal, ng kanyang pag-rebuild at pagkikipaglaban sa pamahalaan ng Diyos, mga minamahal. Because he wanted to be like God, mga minamahal. Kung kaya nitry siya na makipaglaban sa pamahalaan ng Diyos sa pamagitan ni Miguel o pangunguna at ng kanyang mga anghel, nagkaroon ng labanan sa Satanas at ang kanyang mga anghel. Hindi nga sila nanalo, mga minamahal, dahil walang kapangyarihan ng kasamaan, mga minamahal. So, gusto niya maging kagaya ng Diyos. Ang tanong natin, paano nadamay ang mga tao sa gera o labanang ito, mga minamahal? Of course, nakita natin, binasa natin kanina sa Revelation na
12:15, na kung saan binanggit doon mga minamahal na si Satanas, ano ang kanyang mga anghel, no, yung dragon na tinatawag, yung matandang ahas, yung diablo na tinatawag, narito sa lupa. At ang kanyang ginawa, mga minamahal, ay ginagawa niya lahat ng paraan na madamay ang mga tao. Take note, si Satanas, sinabi niya sa kanyang sarili, I will be like the Most High. Okay? I will establish my throne, sabi niya. So, dito makita natin, hindi ngayon siya nagtagumpay. Ang ginawa niya, nandamay siya mga minamahal. Napansin natin, nung si Adan at Eva ay nilikha ng ating Panginoong Diyos, dito na tayo sa lupa mga minamahal, ang Panginoong Diyos ay binigyan ng kapamahalaan si Adan, kasama ng kanyang asawa na si Eva, na mamahala sa mga nilikha niya sa Eden mga minamahal. Ano po? And then, sa istorya mga minamahal, ang sabi ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 2, verses 16 hanggang 17 ay mayroon na pagaganda binabanggit dito. Sabi po ganito, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, o na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Okay? So malaya sila na makakain. Verse 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Meron po mga minamahal na tagubilin ng ating Panginoon. Meron siya na pakagandang instruction na ang sabi niya, makakain kayo sa lahat ng mga, of course, ng mga bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden. Maliban nung nasa gitna, huwag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Okay? Dahil ang Panginoon, nung likhain niya ang mga tao, nilikhain niya mga minamahal na mabuti. Nilikhain niya na very good, napakabuti, Genesis 1:31, at lahat ng nilikha. At ang gusto ng Panginoon, mamuhay sa katwiran yung mga tao. Kaya sabi niya, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na yon, ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na kumain ka, mamamatay ka. Yan ang sinabi, mga minamahal. Ngayon, dahil si Satanas ay pumasok mga minamahal sa eksena. Sa chapter 3 ng Genesis, makikita natin yung eksenang ito. Ay dahil si Satanas o yung tinatawag na ahas sa Bible, ay tuso, ang sabi po rito, ay meron siyang tanong na pabaligtad sa babae. Ang tanong niya sa Genesis chapter 3, verse 1, ang sabi dito, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Napansin niyo yung kanyang tanong ay tuso talaga dahil lang sabi niya huwag kakainin ang alinman, di ba? Sa punong kahoy sa halamanan. Yun ang kanyang tanong. Ang sagot na Eva, at sinabi ng babae sa ahas, verse 2, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Verse 3, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyong itong hihipuin kundi kayo mamamatay. Sa talata po mga minamahal, mayroon na kaagad nangyari. No? Ang problema ay dinagdagan na Eva yung sinabi. Dito sa verse 17 ng 2:17 ng Genesis, ay wala naman sinabi rito na huwag mong hihipuin. Ang sabi lang ay huwag kakainin, mga minamahal. May dagdag. Siguro nalito siya. O, dahil sa kaharap niya ay napakatuso, mga minamahal. Ang nangyari ay nung sinabi ni Eva sa ahas na napakatuso na hindi pinakakain sa amin dahil kapag kumain kami, ay sabi niya dito, mamamatay kami. Sa verse 4, binaligtad na kinounterfeit ni Satanas o ng ahas yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo. Sabi dito, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. What a deception, mga minamahal, na pagkabanggit ni Satanas. Hindi kayo mamamatay. Verse 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama, mga minamahal. Napansin ninyo yung salitang kayo magiging kagaya ng Diyos.
Yung pong sinabi ni Satanas, nung Lucifer pa siya, he wanted to be like God. Di ba sinabi niya kanina, ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan, ako'y magiging kagaya ng Diyos. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang palinin lang sa kanyang sarili. Ginamit niya ngayon si Eva. Mga minamahal, yun ang kanyang nilinlang na maging kagaya kayo ng Diyos, na damay ang tao at napaniwala, mga minamahal, dun sa sinasabi. Ang malungkot, mas naniniwala, mga minamahal, ang tinatawag natin, ang ating unang mga magulang, sa sinabi ni Satanas kaysa sinabi ng ating Panginoong Diyos. At iyan ang nakakalungkot, mga minamahal. Sa ating panahon, marami mga tao naniniwala sa sinasabi o sabi-sabi ng mga tao, pero hindi naniniwala sa sinasabi ng Biblia. Ang malungkot pa nga, tinututulan yung sinasabi ng Biblia para lamang masunod yung gusto nila, mga minamahal. Ganyan ang nangyari sa ating unang mga magulang. Sinunod nila at pinakinggan ang sinabi ng Ahas at mga minamahal, what happened? Dahil sa sila'y naging rebellious at lumabag doon sa tinatawag natin, mga minamahal, na instruction ng Diyos, nagkaroon nga ng pagkahiwalay ang ating unang mga magulang sa ating Panginoong Diyos. At first, sila, mga minamahal, ay namatay spiritually. Na-separate sila sa Diyos. Yun ang naging dahilan. Isaiah 59 verse 2. Sabi diyan, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pa siya, hindi nakikinig. Ayun. Dito po sa mga talata o sa talatang ating binasa, mga minamahal, ang naging dahilan kung bakit nawalay ang tao sa Diyos ay dahil sa kasamaan. Ang kasalanan ng tao ang naging dahilan na nakubli ang mukha ng Panginoon, ano pat hindi siya nakikinig. So therefore, nagkaroon ng separation, mga minamahal. Si Adan at si Eva sa ating Panginoong Diyos, they died spiritually. And then namatay din sila physically, mga minamahal, after ng ilang mga taon. Ano po? At ang naging dahilan ng kamatayan ay yung kanilang kasalanang ginawa o yung paglabag nila, mga minamahal. Yun yung nasa 6:23 ng Roma, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga minamahal. Ano po? Yun ang kabayaran ng kasalanan. Kaya pala ang tao namamatay dahil sa yan ang resulta ng pagkakasala, sapagkat ang pagkakasala ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Kung kaya sa ating panahon, mga minamahal, still ongoing ang controversy between good and evil. At napakahirap ang gerang ito kung tayo, mga minamahal, ay talagang mahina at wala sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil si Satanas ay talagang still working and he doubled his time para ang tao ay kanyang maluko, madaya, mapalayo sa Diyos, mga giliko, mga taga-subaybay. Kaya sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, tingnan ninyo, mga minamahal, anong matinding labanan ang nangyari. Sabi dito, Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yan pala, mga minamahal, ang matindi, sapagkat it is all about the controversy between good and evil, mga minamahal. Kaya ang tao, merong freedom of choice. You have to choose kaya nung kakakampi. Saan ka papanig? Doon ba sa kabutihan o sa kasamaan? Doon ba sa liwanag o sa dilim? Sa Panginoon o sa kay Satanas? Meron dalawang pagpipilian, mga minamahal. At kailangan nating malaman ang ating mga desisyon at magawa. And of course, yung mga taktikang ginagawa ni Satanas sa tunggaliang ito, mga minamahal, maging sa ating panahon. Kung anong nangyari noon, mga minamahal, na mayroon tinatawag nating pandaraya siya, sapagkat binanggit sa Biblia na talagang siya'y mapandaya, no, sa buong sanlibutan. Tingnan ninyo, mga minamahal. Ang ginagawa niya, gusto niya pasinungalingan ang salita ng Diyos. Kini-question niya ang karakter ng Panginoong Diyos. Yung kanyang batas, yung kanyang kautusan, yung kanyang sovereignty, sapagkat he wanted to be like God. Sa kanyang pagiging mapagmataas, mga minamahal, grabe ang inggit at pride sa kanyang puso. At siya ngayon ay he's working and he doubled his time
para maraming mga tao ang kanyang mapalayo sa Diyos, maraming mga tao ang kanyang madala sa impyerno, mga minamahal. Tingnan ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesus sa Juan 8:44, mga minamahal. John chapter 8 verse 44, ang sabi po ay ganito, kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula. So, dahil siya naging dahilan eh. At hindi nanindigan sa katotohanan. Kasi dati siyang nasa liwanag at katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Napansin ninyo mga minamahal at mga gilig ko ng mga taga-subaybay. Ganyan po ang karakter ni Satanas ngayon, ng Diablo ngayon. At ano ang kanyang ginagawa? Puro pagsisinungaling, puro pandaraya sa tao, mga minamahal. At ang sabi ng Unang Pedro 5:8, tingnan ninyo kung ano yung ginagawa niya ngayon. Hindi lamang sa pagsisinungaling, hindi lamang yun ang katechnik niya. Ito pa, payo ni Apostol Pedro, magpakatino kayo, magbantay kayo. Bakit po? Sabi dito, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ayun, napakaliwanag mga minamahal. Si Satanas pala ay grabe yung kanyang gigawain. No, yung Diablo ay siya ay tulad ng leon, mga minamahal. Siya ay kaaway ng mga anak ng Diyos. Gumagala siya at umuungal, naghahanap ng kanyang malalapa, ng kanyang masisila, ng kanyang madadaya, at ng kanyang mapasinungalingan, mga minamahal. Tayo mga tao, anong gagawin natin para tayo magtagumpay sa mga bagay na ito? Ano po? Anong gagawin natin, mga minamahal? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 9. Ang sabi dyan, mga minamahal, 5, Versikulo 9. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Anong dapat natin gawin sa panahong ito para tayo mga minamahal makatayo sa tinatawag nating tunggalian ito, mga minamahal? Ang gagawin natin, mga minamahal, sabi rito, labanan ninyo siya ng inyong pananampalataya. Of course, napakahalaga ng ating pananampalataya sa Diyos, mga minamahal. So, meron tayong options, meron tayong choices, mga minamahal. Katwiran o tinatawag nating kabutihan, kasamaan, liwanag o kadiliman, sa Panginoon o sa Diablo, mamili tayo, mga minamahal. At kung gusto natin na hindi mapasama sa apoy, sa impyernong apoy na inihanda ng Panginoong Diyos sa Diablo at sa kanyang mga anghel at sa mga masasamang tao, let us choose to follow Jesus, mga minamahal. Anong gagawin natin? Labanan sa magitan ng ating pananampalataya. Ano pa? Efeso 6:11. E ganito po ang ating mababasa. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Ayun, mga minamahal. Anong gagawin? Isuot ang buong kasuotang pandigma upang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Una, dapat meron tayo nito palagi, mga minamahal. No? Salita ng ating Panginoon, ang banal na kasulatan. Ano po? Dapat meron tayo nito. Isa ito sa panlaban, mga minamahal. Of course, prayer, napakahalaga. Napakahalagang matutunan natin. Pananampalataya, yung kasuotang pandigma para makatayo tayong matibay laban sa mga pakana ng Diablo. Anong gagawin natin? Santiago Kapitulo 4, Versikulo 7 at 8. Ito ang ating mababasa. Santiago 4, 7 at 8. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Mga minamahal, napakaliwanag. Anong gagawin? Dahil hindi tayo magtagumpay sa ating mga sarili lamang. Kailangan natin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano ang sabi ng Santiago? Pasakop kayo sa Diyos. Submit yourselves to God. Complete and total surrender sa ating mahal na Panginoon para tayo magtagumpay sa anumang pakana ng Diablo, sa anumang mga pandarayang ginagawa niya, mga minamahal. Una, pananampalataya. Pangalawa, yung baluti ng sandata
mga suotin natin, mga minamahal ng Panginoon. At of course, ating ipasakop ng buong buo, isurrender ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. At labanan ang Diablo, ang sabi rito, siya'y lalayo sa inyo. Walang pagdududa dapat. Walang pag-alinlangan. Ano ang sabi sa verse 8? Tuloy natin. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos. Hindi natin kaya sa ating mga sarili, mga minamahal. Come closer to God. Draw nigh to Him. Sabi dito, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong may mga dalawang pag-iisip, mga minamahal. Yung mga pag-alinlangan, yung doubt, alisin. Choose to follow God. Come to Jesus, mga minamahal. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ano pa, mga minamahal? Mateo 26:41, mapagbantay tayo at manalangin. Prayerful, mga minamahal. Upang tayo makatayo sa panahon ng mga tukso sa buhay, mga minamahal. Ano pa, Juan 15:5, huwag na nating basahin, isulat nyo na lang po dahil ang oras ay tapos na. Manatili na kaugnay, nakakonek sa ating Panginoon para makatayo tayong matibay dahil ang pagtatagumpay sa ating Panginoon lamang masusumpungan, mga minamahal na mga kaibigan. Kung ngayon kayo nag-aalangan pa, nag-aalinlangan kung kayo kayo susunod, kung kayo kayo pipili, mga minamahal, isa lang ang aking ipapayo sa inyo. Sa dalawang pagpipilian, always choose to follow Jesus, mga minamahal. Sundin mo ang kanyang kalooban. Gawin ang katotohanan, ang nararapat, mga minamahal. Huwag tayong padala sa anumang pakana ng Diablo dahil dadalhin tayo sa impyerno niyan, mga minamahal. Susundin natin ang ating Panginoong Jesus, nag-offer siya ng buhay na walang hanggan libre sa bawat isa sa atin. Wala na tayong oras, mga gili ko, mga taga-subaybay. I hope na sa ating pag-aaral kayo mayroong natutunan sa ating pag-aaral na ito. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At sa lahat ng ating mga listeners sa radio, if you have some Bible questions, mga greetings or prayer requests, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Let's pray. Dahil at pagpala naming Diyos, Panginoon, maraming salamat sa inyong paggabay sa amin. Salamat po sa mga katotohanan ng aming napag-aralan ngayong umaga. At higit sa lahat sa mga dapat naming gawin upang makatayong matibay at magtagumpay laban sa pakanan ng mga kaaway. Panginoon, Ikaw ang aming kailangan. Lukubang kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tulungan ang bawat isa na laging ang piliin at ang pagpapasya ay sa kabutihan at sundin ng iyong banal na kalooban. Ang Banal na Espiritu naway patuloy na kumakatok sa bawat isipan at puso ng mga taga-subaybay namin. Magkaroon din sila, Panginoon, ng ganong pagpapasya ang sumunod sa inyo. Espesyal namin inilalapit, O Diyos, ang lahat po ng mga may birthday sa araw na ito. Patuloy silang pagpalain, Panginoon, kanilang kilalaan at alalahanin na Ikaw ang Diyos na may akda ng buhay at Ikaw, Panginoon, narapat na maitaas palagi sa bawat buhay namin. Magpalain sila, Panginoon, ng maraming taon ng kalusugan at higit sa lahat maging tapat sa paglilingkod sa inyo. Narito din po ang mga kaibigan naming patuloy na nagdanais na magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. O Diyos, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo'y walang imposible. Panginoon, alalahanin po ninyo ang mga kaibigan naming ito. Tulungan nawa sila, Panginoon, at ang inyong mapagpagaling at makapangyarihan kamay ang umabot at tumampi sa kanilang mga karamdamang ito. Tuloy na magkaroon sila ng kagalingan ayon sa inyong banal na kalooban. At sa bumaghapon na ito, Panginoon, Ikaw o Diyos ang patuloy na wang gumagabay sa amin at ang banal na Espiritu ang lumukob sa bawat isa sa amin. Magawa namin ang magagawain at ang pag-iingat ninyo patuloy naming maranasan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong pangako ay aming pangahawakan na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At amen. Thank you so much sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. At I hope na naging pagpapala sa inyong ating paglilingkod. Mga minamahal, konting oras. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Of course, kasama ko po kami bahay si Ate Daan na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito lang po inyong abang lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Midweek na naman, kaya naman po happy, happy midweek din po sa bawat isa sa atin. Napakabilis po ng araw, nasa kalagitnaan na naman tayo ng Linggo, at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa patuloy po niyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. At sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa women as homemakers. Ano nga po ba dapat ang prinsipyo ng isang may bahay? Ano? Atin pong ibigyan panahon kay Ma'am Ai and Ma'am Melo.
1: Para po sa ating buhay pamilya, gustuhin man po natin o hindi, tayong mga kababaihan ang homemakers. And when we say homemakers, hindi po ito ibig sabihin ay yung mga kababaihan na full-time housewife lamang. Alam niyo po ba na ang homemaking is a noble work? Kaya simulan na po natin ang ating talakayan kung paanong tayong mga babae ay magagawa natin yung ating mga tahanan na mas special na lugar upang lumago at matuto. Ma'am Ai?
2: Thank you, Melo. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po ang inyong gising? Masasakit ba ang inyong, lalo na yung mga nanay, masasakit pa ba yung inyong mga likod? Parang ako, ano po, ganyan na. Parang minsan nagiging normal na sa pagising ko yung ganun. But, ano naman po, masaya pa rin ang buhay. Dahil sinisimulan natin, di ba? Melo, sabi mo, sinisimulan natin ang lahat ng bagay ng nasa tama, nasa kaayusan. So, welcome again po sa ating lahat, at binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa atin pong segment na ito at sa buong ano po, program na ito. At binabati ko si Ate Lydia Habla.
1: Hi,
2: Ate,
1: hello ma'am.
2: Lagi kang nanonood. Thank you for watching. And of course, Melo, yung aking mga sisters-in-law. Si Carol, si Marie, at si Ate Chris. Alam mo kung bakit? Kasi yung ating pag-uusapan ngayon, laging ito yung aming subject sa aming sharing. Di ba? Kasi nakaka-relate naman talaga tayo. Mm-hmm. Mamaya, makikita nyo po, makaka-relate kayo talaga sa ating pag-uusapan. So, ngayon po ay sinabi sa atin kanina ni Melo na ang atin pong subject ay may kinalaman sa women as homemakers. Bahagi pa rin po ito ng pagiging women of worth natin, mm-hmm, ang pagiging organized natin. Alam nyo ba mga babae, nakatulad ko, mga nanay, kung meron pang napakaraming trabaho, Melo, sa bahay, walang iba kung hindi ang mga nanay yan. Dahil bukod, hindi naman po talaga full-time eh, di ba? Mm-hmm. Marami po ngayon na mga nanay ay nagwo-work. At kahit nasa loob ng bahay, nagwo-work pa rin. Online nga lang na mga work, di ba? Pwedeng call center, pwedeng mga online business. So, and bukod doon, marami pa silang mga trabaho sa loob ng tahanan. And this is not occasional. This is regular work, ano, routine na ng mga babae. Pero ang atin pong goal ay maging organized pa rin tayo. Nakapasok na po ba kayo sa isang bahay na hindi mo maintindihan ang ayos? hindi mo. At saka naman ang hirap, no? Mm-hmm. Ang hirap kung halimbawa naghahanap ka ng karayom. Diba? Nasaan ang karayom? Diba? Nasaan ang nail cutter? Yan ang mga
1: malimit
2: nawawala. Nasaan ang suklay? Diba? Okay, so yan po yung mga practical. Nakaka-relate lahat tayo kasi sa bahay po namin ganyan. Nasaan na yung ano dito? Ba't dito lang lalagyan ng ano? Kahit na inilagay ko na sa tamang lalagyan, bakit na may misplace pa rin? Diba? Sabi nung asawa ko minsan ay, lagyan kaya ng tali yung ano yan para hindi. So, well, masaya pong topic ito dahil alam kong umingiti ang ating mga nanay dyan sa bahay, kayo na nakikinig sa amin. ang atin nga pong goal ay maging organized tayo. Pero ang sabi ng mga, ang tanong ng mga kababaihan, how can I be organized with my hands full of kung ano man?
1: Yeah? Yes.
2: With my hands full. Now, gusto ko pong basahin sa inyo nasa Proverbs 31. Di po ba? Sa buong ano kasi ng segment natin simula pa noon, tayo po ay nakatutok pa rin sa Proverbs 31 na dito ay nandito yung mga characteristics, traits ng woman of worth. Ang sabi dito sa text, Proverbs 31:27, she watches over the ways of her household. So nakabantay ang nanay, ano? Homemakers po tayo. Tayo yung, pag sinabi kasing homemaker, tayo ang nakakaalam, tayo ang nagmamanage ng atin pong tahanan. Alam natin kung ano yung mga dapat na isaayos sa loob ng ating tahanan. Pero alam niyo po, isa sa mga problema ng mga nanay natin ay yung kung paano talaga i-organize, lalo na po kayo kung marami kayong mga abubot sa bahay, marami kayong mga regalo nung ikinasal pa kayo, marami mga nagregalo pa sa inyo ng birthday kayo, anniversary, hindi nyo na alam kung saan nyo ilalagay at punong-puno na yung bodega nyo, marami na kayong ano, di ba, may mga bahay po na ganyan, talagang napakahirap para sa isang nanay ang maging homemaker. Doon pa lang ha, ang homemaker kasi hindi lang sa pag-aayos ng bahay, sa marami pang gawain sa loob ng tahanan. Let me share with you this report from the National Association of Professional Organizers. Yan, ang sabi po dito, alam nyo po ba na sa atin daw lahat ng mga nakatago at mga gamit natin sa bahay na iniingatan natin, 80% daw pala dyan ay hindi natin nagagalaw. Hindi natin nagagalaw. 80% ng mga nakatago natin dyan ay hindi,
1: mga nakatambak lang.
2: Yan, 80% doon hindi daw natin yan nagagalaw. No? At sa atin naman daw pong mga kasuotan, kung marami tayong damit, ang sabi ay 20% lang daw po actually ang ating nasusuot dyan sa mga ano. Nakaka-relate ka ba dyan, Melo?
1: Nag-iisip na po ako mag-declutter pag uwi ko mamaya.
2: Yeah. Sa dami ng damit mo, ilan lang dyan. Ang sabi po dito ha, sa report ng National Association of Professional Organizers, 20% lang pala dyan ang nasusuot mo. Ang iba dyan ay pipili ka, ay, ayoko nito, maluwag sa akin. Ay, ano to? Pero you still keep it, di ba? Ay, ayoko nito kasi may sentimental value. Lahat ng mga ganun. Kaya nakatambak lang talaga. And the other 80% of our clothes hang there just in the case. Ano?
1: Hindi ba po natin ma-let go?
2: Hindi ba ma-let go? Kasi may sentimental value. O kaya, ay naku, binili ko to ng 1.5 ha? Di ba mga ganon? And 25% of adults say they pay bills late because they lose them, nawala ang bill ng kuryente. Diba? Okay. Yung mga resibo, hindi, kumbaga sa ating office, Melo, hindi tayo makareport-report, nawawala ang mga resibo, di ba? Lahat ng iyan kasama sa pagiging homemaker ng nanay, mga laruan ng anak, di ba? Mga gamit sa kusina, mga ganon. Ang dami-daming mga kitchen utensils, ay dalawa lang naman doon ang ginagamit. Katulad namin, meron kaming tatlong kawali, pero isa lang ang paborito ko doon gamitin. Diba? So, ay nako, lahat ng yan po kasama yan sa ano. So, tayo po mga babae, napakarami daw po nating mga work para ma-organize natin ang mga ano, tama yung sinabi, Melo? Kailangan mag-declutter. Kailangan i-let go ang mga, yung pwede nyong ipamigay na yung mga, kasi once na, halimbawa, 1 year mo nang hindi nagagalaw yung box na yan, ibig sabihin daw po ay hindi mo kailangan ang nasa loob niyan.
1: Ano namang dapat gawin sa mga ganon?
2: Pwede mong ipamigay, pwede mong, yun na, i-donate mo, pwede mong, baka kailangan itapon na yung iba doon. Diba? Mm-hmm. Kaya pag minsan, pag binuksan yung box, nako, nandoon ang isang pamilya ng daga. Kasi sila na ang nakinabang. So what I mean is, ang mga babae po talaga ay napakaraming work. Magluto, maglaba, talagang nandun na. Ang tawag po sa atin ay the ultimate energetic multitaskers. Wow. No? Pero kahanga-hanga naman, Melo, yung mga babae na nagwo-work pa, ha? Nagwo-work full-time sa labas halimbawa ng bahay, tapos wala silang helper sa loob ng bahay, siya pa rin ang in charge sa paglalaba, pagluluto, lahat, pag-ayos ng mga bata, may mga school children pa, but napaka-organized.
1: Mm-hmm.
2: At well-kept ang bahay, di ba? Hindi namamanghi ang loob ng bahay, hindi mapanghi, mm-hmm. kasi talagang ayos na ayos ang ano. And she manages to look good 24/7 both in the home and in public. Yun
1: wow.
2: pala. Ha? Composed pa rin.
1: Mm-hmm.
2: Masaya pa rin. Bakit masaya? Abay organized eh. Di ba? Yung iba kaya malungkot kasi pumasok ng hindi planchado ang damit. So, hindi siya masaya kasi sa dami ng trabaho, wala nang panahon para makapag-plancha. Di ba? Kasi nga po, pero kung i-review natin, meron pa sana namang panahon talaga na ma-organize. Kasi po, kapag well-kept ang bahay, sabi ko nga sa bahay namin, mm-hmm. ang bahay po namin talaga hindi naman makalat. Kaya lang, ang dami rin minsan alikabok, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kasi,
1: walang panahon. Oh,
2: walang
1: minsan.
2: Panahon. Kasi pagka magda-dusting ka, eh, yung pagda-dust pa lang, parang iisipin ko, ay, gagawa na lang muna ako ng ano, di ba? So, talagang ang kailangan i-manage po natin yung ating time. So, let us keep an organized household. Pero mga nanay, huwag niyong kalimutan na ang trabaho po sa bahay ay hindi atin lang. Kasama Melo sa pagiging homemaker, ang pag-train sa ating
1: yes.
2: family members.
1: Ka-share dapat sila sa mga gawaing bahay.
2: Hindi yung kalat ng anak natin, tayo pa po ang mag-aayos. Yan. So, ito na lang. Maging, merong mga good housekeeping tips. Isa lang nga yung mag-declutter. Tapos mm-hmm. maging eco-friendly daw yung bahay natin. Kasi minsan hindi eco-friendly. Bakit? Kasi ang dami-daming tambak ng mga basura. Dapat segregated talaga yung mga basura.
1: Yes po.
2: Yung mga papel, alam mo yung paglalagyan, yung mga nabubulok, yung lahat ng ganun. Kasi mahirap po pagsama-sama, nilalangaw na, nandun pa sa loob ng kusina, dun ka rin kakain. So yung mga yun ay... Yan.
1: Correct, ma'am. At saka yung mm-hmm. halimbawa, gumagamit pa tayo ng disposable. Yung nandun lang naman tayo sa loob ng ating mga bahay, isa rin siguro po yun.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So may mga bagay na kailangan talaga ay naayusin natin para maging practice na rin ng family members. Like yung mga, alam natin kung kailan i-unplug yung mga
1: right.
2: appliances na hindi naman na kailangan nandoon, yung mga lights natin, mag-save tayo ng mga toilet papers, yung mga practical lang. Tapos, kung wala ka ng time, kung wala ng time, ay pwede naman hindi ka pumunta sa bangko. Pwede ka mag-enroll sa yung mga online banking.
1: Marami na
2: diba?
1: Ngayon, ma'am. Yes.
2: Uy, alam mo ba?
1: Phone banking.
2: Nag-enroll ako ng...
1: Wow, congratulations.
2: Ay, naku, very convenient. Very convenient. Meron akong babayaran. Oh, 10 o'clock ng gabi. Diba? Ganun lang. Pindot-pindot lang. At naka-pay ka na ng bills mo. Hindi mo na kailangan pumunta ka pa sa bangko. Pipila ka pa doon, diba? It's another time na kailangan mo pa yon. And then recycling, malaki din yang okay din yan na may mga gamit tayo sa bahay na kailangan pwede mong i-recycle. Halimbawa, naka-display lang naman, bakit hindi mo gamitin sa yung pala pwede namang gamitin, di ba? So yung pag naka-display pa, magda-dust pa yan. Kung gagamitin mo, di mapapakinabangan pa natin, So lahat maraming mga tips na pwede nating sa mga nanay sa pagluluto para makasave ng time, gayon din sa paglilinis ng bahay kasi pag minsan hindi mo alam, alin ba yung uunahin ko dito, di ba?
1: At saka ma'am, pag syempre nakasave ka ng time, yun nga, hindi ka rin masyadong pagod. Meron po ako nabasa na sinulat ng isang prolific writer ni Ellen White, ang sabi niya dun ay yung mga gamit na maaaring makapagpabilis ng trabaho mo, makapagpadali ng trabaho mo bilang isang ina sa loob ng tahanan, yun ay maganda ring investment dahil syempre pag may mga ganun ka sa bahay, mas meron ka ring panahon doon sa iyong mga anak, halimbawa, or sa iba pang mga bagay. Hindi lang naubos yung oras mo, kalilinis, kahahanap, kagagawa ng mga gawaing bahay.
2: Exactly. At saka dapat in place talaga yung mga dapat katulad ng meron talaga akong isang place na lalagyan, nandun ang sinulid, karayo, mga gunting, botones na mga kailangan, mga ganon.
1: Opo.
2: Kasi naranasan ko rin na nawawala yung mga ganon.
1: Ito ma'am, very practical yung mga tips na sinasabi mo. Pero pag may halimbawa nawala na ganyan, nakakaubos ng oras, kahahanap, nakakainit ng ulo.
2: Tama. Tama yun. Ano? Kaya isa pang research, ang sabi dito, the Environmental Protection Agency states 50% of all our illnesses can be traced to indoor pollution, which is 10 times more toxic than its outdoor counterpart.
1: Wow. Diba? 50%?
2: 50% daw, wow, ng mga nakukuha nating ano, katulad ng carpet.
1: Yes.
2: No, ang carpet, hindi na pa-vacuum. Nandun na lahat ng mga,
1: yung
2: diba,
1: mga couch natin, lalo na kung cloth.
2: Dapat laging nilinis yan, mga sulok-sulok.
1: Mga window panes.
2: At ang maganda ngayon, marami na tayong pwedeng mga panglinis na available. Yan. So, ang isa pa po ay yung mga chemicals and harmful substances in the home ay ito po ay konektado sa fatigue, sa headaches, allergies, skin irritations, depression, memory loss, mga ganun pala.
1: Yan yung mga panlinis
2: meron
1: kasi, ma'am.
2: Meron pala ano yan. Meron pala yung connection dun sa mga memory loss, yung mga paglilinis natin. Kailangan nakamask talaga

0: sa inyo, alam mo, ang Panginoon nagbibigay sa atin talaga ng mga principle sa pamagitan ni Apostle Pablo. Sabi po dito sa 1 Corinthians 14:40. I like this text. Let all things be done decently and in order.
1: Amen.
0: Wow, 'di ba? Maging organized po tayo. Kahit yung sa mga personal gamit natin, maging organized tayo. Kasi pag naging organized po tayo, ang ating isipan talaga organized din. I-organize muna natin talaga yung isipan natin. Ano ba yung dapat kong gawin for this day? Mayroon kasi mga gagawin na kailangan for this day, for within a week, gagawin mo yon, o kaya within a month, or quarterly, ganun, mga ganun. So let's organize, prioritize ang lahat ng mga gawain natin. Uulitin ko po, 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order.
1: Amen. Thank you so much, ma'am. I very practical po yung inyong shinare, pero talagang I know it resonates with you, especially po sa ating mga nanay. Anong yung binasa po ni ma'am ay, gusto ko basahin uli, yung virtuous woman daw, she watches over the ways of her household. Alam nyo, I think, ma'am, ay, di ba, we can find joy in this ordinary task, no matter how ordinary it seems. At saka po, maaring yung ilan sa atin, halimbawa may mga kasambahay, pero walang makagagawa nito ng mas mabuti o ng pinakamabuti kung hindi tayo. Yung honor na ingatan, pangalagaan ng ating mga sambahayan.
0: At saka, meron pala akong sasabihin.
1: Yes,
0: ano?
1: Ma'am.
0: Mga nanay, i-enjoy natin.
1: Right.
0: I-enjoy natin yung ginagawa natin. Huwag natin i-take na burden yon. Kasi pag na-take mong burden, ay talaga namang mahirap. Let's just enjoy yung mga tasks na ginagawa natin.
1: Okay.
2: Maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Napakaganda po ng sharing natin ngayong umaga, no? Bilang isang may bahay, kailangan po nating maging organized. And sabi nga po, we can find joy sa ginagawa po ng isang ina at i-enjoy lamang po natin ang mga task na ginagawa po natin sa loob ng bahay. At sana po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, no? Na maging malinis tayo sa loob ng ating mga sambahayan. At mga kaibigan, kung kayo po'y may mga reflection o gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng Biblia, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay mag-aaral na ng ating mga salita mula sa Biblia. Ano po, at ang ating pong paksa ngayong umaga ay pinamagatang The Overcoming Life. Alam niyo po mga kaibigan, yung overcoming life po na sinasabi ay buhay po na hindi nangangahulugang wala ng problema, tukso, kabiguan o sakit. Sali po, ito ay buhay na patuloy na nagtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi po tayo nagtatagumpay dahil malakas tayo. Nagiging overcomer tayo dahil may Kristo tayong nagbibigay ng lakas, kapatawaran at bagong buhay. At sa pagtalakay nga po nitong paksa nating ito, no, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng 1 Juan na sulat ni Apostle John, nang tawag sa kanya ay John the Beloved. Sa ating pagpapatuloy sa aklat na ito, ating ngayong bigyan ng pansin ang isang paksa, The Overcoming Life, ang isang buhay na nagtatagumpay. Nanupat anuman ang mga pagsubok sa buhay na ito, nalalampasan natin hindi sapagkat sa ating sariling lakas, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Madalas kong binabanggit na there is power in the name of Jesus. There is power in prayer. At kung mayroong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, kaibigan, maging ang prinsipe ng kadiliman ay takot sa pangalan ni Jesus, sapagkat there is power in the name of Jesus. At sapagkat merong power sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, walang sino mang pinanganak sa pamilya ng ating Diyos na talunan. Tayo ay magtatagumpay, kaibigan, sapagkat walang loser sa pamilya ng ating Panginoon. Bakit tayo nagtatagumpay? Hindi sa ating lakas, kaibigan, hindi sa ating kapangyarihan, sapagkat ang lahat ng mga mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng kagamitan, ng kaalaman, at ng kapangyarihan para ngayon magtagumpay sa isang labanan. Napapaharap tayo sa maraming labanan. Kuminsan sa ating mga pangako, tayo ay hindi nakakasunod, maging yung sinasabing New Year's Resolution, hindi nakakasunod. Pero kapag ka nasa iyo ang Panginoon, and there is power in the name of Jesus, kaibigan, ikaw ay maaring magtagumpay. Kung papaano si Jesus ay nagtagumpay sa kanyang ministry sa lupang ito, kung tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas, kaibigan, ikaw ay isang taong maging matagumpay. Napapaharap tayo sa mga kalaban. Mayroon tatlong kalaban tayo sa mundong ito. Napapaharap tayo. Una, spiritual adversaries. Nanupat, ang kalaban na ito ay spiritual, kaibigan. Hindi natin nakikita ang ating kalaban. Pero kapag ka tayo ay nang hawak ng matibay na may pananampalataya sa ating Panginoon, kaibigan, we will be victorious. Pangalawa na ating kalaban, kaibigan, recurring anxieties. Yung sinasabing pangamba, baka, yung mga pangambang yon sa pangunguna at sa power na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay ating ma-overcome, ating ngayong malampasan ang mga ito. Meron pa yung pangatlo. Ito, kaibigan, ay napakatindi sa maraming mga tao ngayon. The world's allurements. Nanupat ang tukso ng sanlibutan. Ang sabi nga ng isang secular song, O tukso, layuan mo ako. Maraming mga naging matagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ngayon, tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang una, overcoming our adversaries. Sinasabi sa 1 Juan 4:1-4, ang wika ng Biblia, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta, kasanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Kaya tayo ay maging mga matagumpay sapagkat yung power ni Jesus na kung ating tinanggap siya kaibigan, ang siyang power na ating ngayong taglay upang ating daigin ang sanlibutan o yung power ng darkness, hindi sa ating sarili, kundi sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi nga ng ating Panginoon, samantalang kasama niya ang kanyang mga lagad, dito sa San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4 hanggang 5, ganito kaibigan, ito'y propesiya ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Anong sabi? Ililigaw ang marami. Napakaraming mga naglitawang mga paniniwala at pananampalataya sa ating panahon ngayon. At sinasabi sila ang Kristo, sila ang pinadala ng Ama upang sila'y mangaral. Meron ang sinasabi na inangkin niya siya daw ang anak ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, natutupad itong propesiyang binanggit ng ating Panginoon, na kung minsan yung huwad ay napakahirap na sabihin natin na makilala natin kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Merong taong tinanong, nagtatrabaho sa Central Bank. Ang sabi niya, paano malalaman kung ang pera'y huwad o totoo? Ang sabi niya, aming pinag-aaralan ang totoo para pagka aming nakitang huwad, alam namin ang perang ito ay hindi totoo. Ang ibig sabihin, kaibigan, kung nais nating malaman ang katotohanan sapagkat marami ang darating sa lupang ito na sinasabing sila ang tunay pero hindi sila, dapat nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Merong binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat dito sa aklat ng 1 Tesalonica. Napakaganda yung sinasabing ito ni Apostol Pablo, babala sa atin. Ang wika sa Kapitulo 5:19-21, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Kaya sabi, subukin ninyo. Kaya nga, para ngayong malaman natin ang totoo. Napaka ganda kaibigan na ating pag-aralan, basahin natin sa tulong ng Banal na Espiritu na ating idalangin, maunawaan natin ang salita ng Diyos at ang ating Diyos ipagkakalob sa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi sa atin ay subukin natin. Meron tayong kalaban na hindi nakikita. Ang sabi pa nga ng ating Biblia, kaibigan, sulat ni Apostol Pablo dito sa Epeso 6:11-12, ang ganito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya nga, ito yung magandang payo na ating ngayong isuot, kaibigan. Kumbaga sa isang sundalo ng panahon na yon, meron siyang helmet, meron siyang kagamitan sa lahat ng gamit sa pandidigma. Kaya sabi nga, isuot ninyo ang buong kasuotan ng pagdigma o pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana. Kumbaga sa ating panahon ngayon ay merong bulletproof, kaibigan. Meron silang helmet para hindi tablan ng mga bala. Ito yung kailangan natin sa ating pakikipaglaban sa buhay na ito. At sa ating pakikipaglaban, kaibigan, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Sinasabi ng iba, kayang-kaya ko ito. Pero kaibigan, masabi natin sa tulong at kapangyarihan ng Banespiritu, ako'y magtatagumpay hindi sa aking lakas, kundi sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi sa aklat ng Sangwan 14:16-17 ang ganito, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi ninyo nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Kaibigan, pinangako ng Panginoon ang Banal na Espiritu. Ang sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Nakahanda ngayon ang Espiritu na tayo tulungan. Kung minsan ang Banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa atin sa magitan ng ating konsensya. Kaya nga, ang sabi sa atin sa Biblia, sa aklat ng San Mateo, kung tayo magkasala laban sa Ama, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Laban sa Anak, patatawarin tayo. Pero ang wika, ang kasalanan laban sa Banal na Espiritu, walang kapatawaran. Bakit, kaibigan? Sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, dito sa aklat ng Epeso 4:30 ang ganito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu'y Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Grieve not the Holy Spirit. Bakit, kaibigan? Ganito yan. Ang nagpapasisi sa atin, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. At pinangako ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Subalit, kinakailangan, kaibigan, tanggapin natin ang ministry ng Holy Spirit. The moment ang isang tao ay tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, yung awit na into my heart, come into my heart, Lord Jesus, papasok siya sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Bakit? Ang sabi ng ating Biblia ay ganito. Sa aklat ng 1 Corinto 3:16-17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibayin ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya nga, kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, ang Banal na Espiritu ngayon ay papasok sa atin upang baguhin ang buhay natin. Kaya nga, ang tawag ngayon, ang ating katawan ay body temple ng Holy Spirit. Babaguhin ang ating buhay, kaibigan. Yung ating ngayong pananampalataya, tinanggap natin si Kristo, sa oras na yon tayo ay inaringganap o pinawalang sala, kinakailangan tayo ngayon ay lalakad sa sinasabing sanctification, pagpapakabanal by faith, hindi sa ating sarili, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Papasok sa atin siya para ngayon siya ay manahanan sa atin, babaguin ang buhay natin, kaibigan. Ngayon, kapag ka ngayon ang banal na Espiritu ay nasa atin, siya ngayon ay pinapayagan natin. Siya ang manguna sa buhay natin. Nanupat ang buhay na ito ay hindi karapat-dapat kung wala si Kristo. Ang buhay na ito ay makahulugan lang kung si Kristo ay nasa atin at ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa atin. Sa ating ngayong buhay na tayo ay magsisisi, kaibigan, ito ay gawain ng Diyos. Ang sabi nga sa atin ng banal na kasulatan, o hindi ba niyo alam ang kabutihan ng Diyos ang nagpapasisi sa atin. Kaya nga tayo ay marunong magsisi, kaibigan, sapagkat ang kabutihan ng Diyos ang nagpapasisi. Yung gawain ng banal na Espiritu. Kaya sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, Versikulo 4, ang sabi, o inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nala nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Lahat ng kasalanan na ating pinagsisihan ay papatawarin ng Diyos. Pero kapag ka ang tao ay wala na sa Kanya ang Holy Spirit, hindi na tayo marunong magsisi. Kaya ang sabi nga sa ating binasa kanina, na ang banal na Espiritu na siya ang templo ng ating katawan ay papasok sa atin, huwag nating hamakin, huwag nating palungkutin para siya ngayon ay gagawa sa atin. Sapagkat kung ating ngayong hindi sinusunod ang kanyang tagubilin sa atin, hindi nating sinusunod yung kanyang kalooban ngayon, aalis sa atin ang banal na Espiritu. Hindi na tayo marunong magsisi, kaibigan. Kaya nga, kinakailangan ngayon ang banal na Espiritu, siya ang manahanan sa atin upang tayo ngayon ay mabuhay na makapangyarihan. And there is power in the name of Jesus. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, kaibigan, overcoming our anxieties. Anong sabi sa 4:18 ng 1 Juan? Kaibigan, ito ang sabi sa atin. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo na iyong tagapagligtas at papasok ngayon sa iyo ang banal na Espiritu, sapagkat ang katawan na ito ay templo ng banal na Espiritu, sa ngayong pananampalataya, kaibigan, sa Panginoon na bayubay sa krus, kaibigan, aalisin ang iyong takot. Kaya nga ang sabi sa atin, walang takot. Ulitin ko ang sabi, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, kaibigan. Merong isang istorya, merong isang mayaman doon sa Inglaterra na kanyang sinabi sa mga artist na pagkatapos ngayon ay kumain sila. Ang sabi niya, gusto kong i-drawing ninyo, ilarawan ninyo sa inyong drawing na merong sinasabing katahimikan, merong peace. O nag-drawing ngayon ang iba na para bagang hindi man ang mga punong kahoy ay kumikilos sapagkat walang malakas na hangin. At pagkatapos, meron namang nag-drawing, kaibigan, na para bagang nababali ang sanga ng isang punong kahoy, subalit sa isang sangang malaki, merong ibon na kakanta-kanta sapagkat ang kanyang paniniwala ay meron siyang ligtas nakalagayan sa malaking sanga sapagkat ang takot na yon ay nawala sa kanya sapagkat siya ay nakatungtong sa isang malaking sanga. Kaibigan, kung si Kristo ngayon ang nasa atin, ang wika, walang takot sa pag-ibig. Kailangan nating kaibigan na ang pag-ibig na ito ang maghahari sa ating puso. Ano man ang suliranin na ating ngayong mararanasan, huwag tayong matakot. Bakit? Sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ikaw ba ay natatakot baka wala kang makakain bukas? Baka magkaroon ngayon ng aksidente? Baka magkaroon ngayon ng sinasabing problema? Maraming mga tao ngayon ang natatakot. Wala silang kapayapaan. Subalit kaibigan, kung ito ay isang karanasan na tayo ay umiibig sa Diyos, kaibigan, aalisin ang takot sa atin. Sapagkat walang takot, ang sabi nga ng ating Panginoon, ang kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, nawawala ang kanyang takot. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, ang sabi sa atin, overcoming the world's alarms, na ating ngayong malampasan ang alok ng sanlibutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. Ang sabi sa 1 John 1:5-4 ang ganito, nang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kaibigan, kapag ka may pag-ibig, hindi mabigat ang sumunod. Ang sabi nga ng kasabihan natin sa Tagalog, kapag ka gusto, maraming mga pamamaraan, pero kapag ka ayaw, maraming dahilan. Ano sabi pa sa 4? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Kailangan natin ito, kaibigan, na tayo ipanganak sa Espiritu. Walang iba kundi ang banal na bautismo at sa tubig para tayo ngayon ay mga taong merong tagumpay laban sa alok ng sanlibutan. Ang sabi nga, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya, sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya, si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya napakaganda ng tanong, ang wika, sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang anak o yung sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaibigan, kapag ka ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, tayo ngayon ay magiging victorious. Maraming pinagkakaloob, kaibigan, ang sanlibutan na ito. Nandiyan ang maraming kayamanan, nandiyan ang tagumpay, yung fame, nandiyan, kaibigan, yung maraming mga sinasabing accomplishment, pero ito ay pansamantala, sanlibutan na ito. Nandiyan yung mga sila ay naging mga beauty queen, yung mga taong mga kasama sa mga games o yung sports, kaibigan, pansamantala yan. Yan ang inaalok ng sanlibutan. Subalit, kaibigan, yung matagumpay na buhay ay maratamo natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi pa nga sa ating banal na kasulatan, huling talata na ating babasahin, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kapag pinakilala ng kaaway na si Satan ang mga bagay sa sanlibutan, something glamorous, something napaka-ganda. Ang sabi nga, kapag ka ikaw ay umiinom ng alak o anong sarap, pero nakakasira naman sa ating mga pangangatawan. Yung mga tao na ninigarilyo, yung mga tao nagda-drugs, sa kanilang akala, ito ay pampakasarap ng kanilang pakiramdam. Ito yung sinasabi ng alok ng sanlibutan. Subalit kaibigan, tanggihan natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pangunguna ng Banal na Espiritu. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, ay nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami that there is power in the name of Jesus. There is power in prayer. At sa pangunguna ng aming Panginoon, kung siya'y aming kapitan sa aming mga buhay, kami ay mabubuhay na matagumpay sa pangunguna ng aming Panginoon. Pagpalain po ang bawat nakinig sa pag-aaral na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, no, ng pag-overcome ng buhay po. Ito po yung buhay na nakasentro kay Jesus. May laban pa rin po, may tukso pa rin, at may mahirap na araw pa rin. Ngunit hindi po natin kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, panalangin, salita ng Diyos, at patuloy na pagtitiwala kay Kristo, maaari po tayong mabuhay ng hindi po tayo alipin sa ating nakaraan, wala na tayong takot o kasalanan. Hindi po ang kawalan ng laban ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay po na tagumpay ay ang patuloy na pagkapit kay Jesus sa gitna ng laban. Ang sabi nga po sa John 16 verse 33, "Take heart, I have overcome the world." Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya naman kung kayo po ay may mga reflection o di kaya naman gusto nyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Alam nyo, bago po tayo magtapos, naalala ko no, yung pinuntahan po namin last Sabbath, gusto ko pong batiin ang ating mga members sa Pasig Central SDA Church. Maraming salamat po. Nagsabi sila na talaga namang sila'y laging nakikinig dito sa atin sa radyo. Kaya gusto ko po kayong pasalamatan at sana po kami po ay nagiging pagpapala or yung mga messages po na nakikinig natin dito sa radyo ay nagiging pagpapala sa inyong buhay. Kaya maraming salamat pong muli. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang Morning Mana. At alam natin na tayong lahat ay nare-recharge. Alam natin na tayo ay nai-inspired na sa tuwing bago tayo tumungo sa kanya-kanya nating mga gawain sa ating buhay, sa ating hanap buhay, ay napakaganda na magkaroon muna tayo ng isang devotional, ng isang pampalakas, pampasigla sa bawat isa sa atin. And I am hoping that all of you are, although ang iba ay medyo may karamdaman, subalit alam naman natin, hoping tayo na tayong lahat sa tulong ng Panginoon ay nakakaranas ng kalusugan at kalakasan. Bagamat ang ating mga ibang mga kapatiran at kaibigan, sila ngayon ay nakakaranas ng karamdaman. But still, the Lord is so good to us. Every day of our lives. If God allowed those things to happen to us, He has a plan always for us, right? So magpatuloy lang tayo, maging matatag tayo, maging masigla tayo, na kahit anuman ang dumating sa ating buhay, ay ating malalampasan dahil nariyan ang Panginoon sa ating buhay. Pero bago po tayo tumungo sa ating suheto ngayong umaga, ang ating tatalakayin bilang maikling devotional, ay hayaan niyo po muna na anyayahan ko kayo na tayo ay samahan niyo ako sa ating panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay muling magsama-sama ng pag-aaral ng inyong banal na salita. At umaasa po kami na kayo ang manguna sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, ang atin munang tatalakayin ang pamagat ay I am wise. I am wise. So, iba ito sapagkat marahil ang iba sa atin ay pagtiningnan ng ibang tao ay kakaiba ang kanilang paningin. They look at us differently. But the good thing is, when the Lord looks at us, it's different from what others perceive on us and as they look at us. Kaya nga, ating titingnan na yon. Na tayo pag tinitingnan ng Panginoon, tayo daw ay isang wise, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, si Dr. Jose Rizal, kilala naman natin siya, na Dr. Jose Rizal choose to die for the sake of his country. Na kahit sa kabila ng kamatayan, pinili niya pa rin na mamatay sa ating, alin? Sa ating bansa. At kung kayo ang titingin kay Dr. Jose Rizal, is that a wise decision? Is that a wise decision for us to choose or for Dr. Jose Rizal to choose to die for the sake of his own country? So it's up to you. So pag tinignan natin ito, nasa sa atin ito, kung ito nga ay wise decision. So pag tinignan natin ito, isn't it a wise decision? So it's up to us. Pero ang Panginoon ay iba kapag tinitingnan niya tayo, ang paningin niya sa atin ay kakaiba sapagkat when the Lord look at us, He look at us differently. Because as He look at us, we are wise in His sight. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ganon din naman si Tyndale. Finally, ang sabi sa atin, finally, on October 6, 1536, Tyndale was laid outside of the Belvoir prison. He was chained to the stake and a cord passed around his neck. And at the signal of the officer, the cord was tightened and Tyndale was strangled. Immediately the fire was lit and Tyndale's body was consumed by the flame. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa atin ngayon ay tinitingnan natin na itong ginawa ni Tyndale ay nag-translate ng Biblia, pinatay, naranasan niya ang kamatayan. So kapag tayo ang titingin sa kanya, is that a wise decision? Translating the Bible for the sake of those who will be able to understand the Bible thoroughly and yet ang kapalit ay ang kanyang buhay? Isn't it a wise decision? Oh, it's up to us.
Pag tumingin tayo, nasa sa atin. Subalit ang Panginoon pag tumingin sa atin ay kakaiba, mga minamahal na mga kapatid. Now, ang tanong lang dito, kapag katitingnan tayo ng Panginoon na tayo ay wise, ang tanong is, what makes us wise in the sight of God? Now, even though other people may look at us differently, but the good news is, in the sight of God, as He look at us, and in His sight, we are wise. Gusto kong tingnan ang salitang wise. At ang sabi rito, ang meaning ng wise, able to make sensible decision and judgment on the basis of personal knowledge and experience. Meaning, if you are wise, hindi ka basta-basta o bala-bala na magdesisyon, at lalo tigit yung mga judgment mo, it should be based on knowledge and personal experience. Hindi ito basta-basta lamang na ikaw ay wise. But the Lord look at us differently. Because in His sight, we are wise. So, tatingnan natin, what makes us wise in the sight of God? So, kung titingin natin, what makes us wise in the sight of God, makikita natin kung gaano niya tayo, kung gaano tayo kaimportante sa Kanya. Kung gaano niya tayo kamahal. What makes us wise in the sight of God, mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan? One, because we lean not in our own understanding. So, ibig sabihin, as God looks at us or look at us, it's really very different. Why? Pagkatiningnan tayo ng Diyos, wise tayo sa Kanyang paningin kasi we don't lean in our own understanding. O minsan sa atin, sa mga circumstances na meron tayo, sa mga dumarating sa ating buhay, sa anumang meron tayo sa buhay, oftentimes, we lean on our own understanding. But the Lord is telling us that as He look at us and in His sight, we are wise because we don't lean in our own understanding. Kayo at ako, tinitingnan ng Diyos na wise sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Maging sa paggawa man, maging sa pag-iisip man, sa mga desisyon man, sa mga karanasan na meron tayo sa buhay natin, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon lagi ang una nating tutunguhan. Ang sabi nga ng Proverbs 3, 5 hanggang 7, ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Be not wise in thy own sight. Alam nyo kapag tayo lang sa atin, sa paggawa natin, hindi ba? Kung tayo lang ang susundin, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, ay para bagang sa tingin natin, ito na ang tama. Para bagang sa desisyon natin, na ito na ang nais natin. Pero ang kagandahan, sapagkat tayo ay hindi nagtitiwala sa ating sarili, tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, at hindi tayo nakakomporme sa ating sarili, kundi lahat ay isinasangguni natin sa Panginoon, lahat ibinibigay natin, ang mga plans natin, ang mga decisions natin, lahat ng ating ginagawa ay ipinagkakaloob natin sa ating Panginoon. Why? Sapagkat alam natin for sure 100% that the Lord knows better than us. He knows everything in us. Wala tayong may tatago sa Kanya. So ang kagandahan, bagamat iba tingin sa atin ng iba, pero ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, tinitingnan tayo that we are wise because we don't lean in our own understanding. We always trust the Lord sa ating araw-araw. Right? Ano man ang ating naranasan, mga circumstances man na hindi natin gusto, pabor sa atin o ano man, pakikipagkapwa man, we tend not to lean in our own understanding. We always carried with us the Word of God and the plans of God and the will of God. Ang sabi pa sa atin ng Biblia ay, there is a way seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So we have to be very careful in our decisions. It should be wise.
Kaya ang sabi ng Panginoon, oh, tinitingnan kita bilang aking anak na ikaw ay isang wise na tao sapagkat hindi ka nagtitiwala sa sarili mo kundi sa Panginoon lamang ang ating pagtitiwala. So, ito ay napakaganda sa atin. Number two, na ang Panginoon ay tinitingnan tayo na wise. Bagamat ang iba ay tinitingnan tayo na kakaiba, but then the Lord is so good to us that when He look at us in His own sight, number two, we are humbled. We humble down ourselves. Tinitingnan tayo ng Diyos na tayo ay wise. You know why? Because we humble down ourselves. Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, ay ating tinitingnan ang ating sarili na dapat we have to be humbled sa ating Panginoon. Hindi lamang sa mga circumstances na dumarating sa ating buhay, hindi lamang sa mga tao na ating nakakasalamuha, kundi lalo't higit sa Panginoon, dapat nating i-humble down ang ating sarili, mga minamahal na mga kapatid. Anong sabi sa Philippians 2:3-5? Ang sabi niya, "Do nothing out of selfish ambition or vain self-satisfaction. Rather, humility value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus." Tinitingnan ko to ang Philippians na ito na payo ni Paul. Nang sabi niya, tingnan ninyo, wag lang kayong tumingin sa interest ninyo, kundi tingnan din niyo ang interest ng iba. At ituring ninyo ang iba na mas magaling kaysa sa inyo. You look at others better than yourself. But there is always a question in our lives, right? In our mind. Nasasabihin natin, how can we say that we need to be considerate to others, that they are better than us, that the fact that we are better than him? Sino ba sila? Sino ba ako? Ultimo lang kayo. Ako ganito. Subalit ang sinasabi sa atin ng Philippians, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay nais ng Biblia na tayo ay maging humble sa ating sarili. And this is what the Lord wants us. Because when the Lord looks at us and in His sight, we are wise because we humble down ourselves to Him. Not just in any circumstances, not just in a person, but most of all to God. We humble down ourselves. Kahit anong dumaraan sa ating buhay, masakit man o hindi, patuloy pa rin tayo na ang ating sarili ay pinapakumbaba natin sa ating Panginoon because He knows more than we know. Alam niya, kabisado niya ang ating sarili, mga minamahal na mga kapatid. So when the Lord looks at us, in His sight, we are wise because we humble down ourselves. Minsan, hindi natin napipigilan, di ba? May mga karanasan tayo na kumagka minsan, sinusubok ang ating alin. Sinusubok ang ating pagiging humble. Sa iba't ibang kaparaanan, ito naman ang nais ng kaaway na para mapalayo tayo sa Diyos. Na para malimutan natin ang relasyon natin sa Diyos. Na para makita at malimutan natin na iba ang tingin sa atin ng Diyos. Pero alam nyo, hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa atin. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa araw-araw natin pakikisalamuha sa kapwa, sa araw-araw natin pakikisalamuha sa ibang tao, lalo tigit sa Panginoon o sa mga circumstances na dumarating sa buhay natin, iba't iba man ito, still the Lord looks at us, looks at you as wise. And in His own sight, we are wise because we humble down ourselves. Most especially, we humble down ourselves to the Lord. So ito'y napakainam na makita natin sa ating buhay. At ang pangatlo, kung bakit tayo wise sa tingin ng Panginoon, it's because, number three, by loving the Lord above all things. Alam natin lahat yan, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam natin na kapag tiningnan tayo ng Diyos, iba siya kung tumingin sa atin. Kakaiba siya kapag tumingin sa iyo at sa akin. Why? Kasi pag tumingin siya sa iyo, tinitingnan kanya na ikaw ay isang wise na Kristiyano at tao
Bakit? Sapagkat minamahal mo siya ng mas matinding pagmamahal kaysa sa ibang mga bagay. Ang sabi nga sa atin ng Biblia, love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that I gave you today are to be in your hearts. So ibig sabihin, pag tinignan tayo ng Diyos na tayo ay isang wise na tao, wise na Kristiyano, sapagkat inaasahan niya sa atin na mas mahal natin siya ng lubos kaysa sa lahat ng bagay. Alam ko na meron tayong mga mahal, right? Mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating yaman, mahal natin ang ating profesyon, mahal natin ang ating kayamanan, mahal natin ang ating anumang meron tayo, mahal natin ang ating katalinuhan. But then, those things are not in accordance with the will of God. Because if you love anything else more than you love God, mag-iiba ang paningin ng Diyos. But then the Lord is so good to us, and as He look at us in His own sight, we are wise because we love the Lord above all. Pinipilit ni Satanas ito na mawala

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nilikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ngayon po ay ating pong pagtutuunan na pansin kung paano natin tuturuan ang ating pong mga anak na maging no, magrespeto, no? Kung paano sila ay maging magalang at ano po, respeto sa mga otoridad, yan, at saka yung mga iba nating, iba pang gagawin natin. Alam nyo, napaka-importante po, no, yung ating pong mga anak, dapat sila meron pong respect for authority, no, at sa ibang mga tao, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa kanila. Ang ating pong teksto ay galing po sa 1 Peter 2:17. Ito pong sabi, show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, honor the king. No? So, napakalawak po nito yung pagbibigay ng respeto. So, ito po ay para sa lahat. Kailangan daw po ay meron tayong respeto. Ibigin daw po natin yung pamilya natin na kung saan tayo nakaanib na pananampalataya, lalong-lalo na magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon at parangalan rin natin yung hari. Now, ngayon po ay wala tayong hari dito sa Pilipinas, no? Pero meron tayong presidente. O kaya, yung mga leader sa ating pong community, sa ating pong barangay, sa ating pong munisipyo, o sa yung mayor natin, yan po ay dapat binibigyang paggalang. Lalong-lalo po yung authority, yun, no? yung mga pulis po natin. Kahit pa, ito po ay yung mga nag-aayos lang ng traffic, no? Yung mga traffic aid, kailangan daw po igalang po natin sila. And everyone, hindi lang po daw yung mga taong nasa mataas ang antas sa lipunan, hindi lang po pala yun, lahat po pala. Alam niyo po, yung paggalang po kasi, yung iba sinasabi nila pag ikaw ay magalang, ikaw ay hindi nakikipag-away, parang mahina ka, no? Hindi po ito pinapakita yung lakas natin. Actually, kung tayo po ay may paggalang, nakikita po sa atin, no, na tayo po ay may respeto sa lahat, no? Kailangan po turuan po natin yung mga bata, yung mga anak po natin na igalang po ang mga magulang, yung grupo natin, mga pinuno, no? At siyempre, igalang din po natin, ipakita natin.